0: lang siguro nung per kilowatt hour kung may nuclear power plant kita.
1: Posible, may posibilidad doon yung date, may posibilidad.
0: Okay, sige.
1: Pero now, bukong itmagayo nga hindi matabo ro yun nga ron. Basta sufficiente ro, supply at ato niya kuryente, hay, mabahuro chance nga ganubo man. Dahil kung abo ro supplier, nakikita man nato doon normal para sa tindahan, no, normal nga transaction, kung abo man doon dakop, it atong galunggong, hay, kung amatay, 80, 120 ang represyo. Kung makuli man ay nagabot man mo 200-230 ko aman, so nakasayad man kita, nagapanindahan kita kung aman mao maron do sistema man sa aton nga sa power sector.
0: Okay, now ayon ko anay sayad ko nakaintindi man do imong kamiting makaron eh gapamater mo makaron eh di ba engineer Titoy si engineer Titoy ay will said ko naman anay eh. Aga basic kay bahan nga siguro kamo. Now concern nga ra sa pag disconnect ba? May reklamo bi kahapon nga nagauto jud aton nga disconnection team nga wa connect permission. What permiso ba sa tagbagay? Ginakat yat ananda. Ano ba ro sistema naton sa pag disconnect? Kailangan ba nga may abiso? Kailangan nga may notice of those, disconnection mandatory ba garon GM?
1: So, i-explicar ko lang ro raya nga sistema kung paano o ano ro basihan bago kita mag-disconnect ro Akelco o iba mga distribution utilities. Una, pag hindi ka bayad ro aton nga konsumidor, it anang buganan nga obligasyon sa anang kuryente kay pag-orda ni Mao. So, okay. Ano ro period nga kung siin dapat imaw magbayad it kuryente. So, may una karon nga ginatawag nga 9 days pagkatapos nga may survey o mabasa ro ana nga kontador ang pagtao itdaya nga bill. May una mo nga 9 days to settle. Agro ika 9 day hearing the due date. Pag umabot sa due date, agwa gihapon nakabayad atong na member consumer. Mapadaya si Akelco it notice of disconnection.
0: Okay.
1: Na kung siin, pagkatapos mabaton do notice of disconnection, may una nga 48 hours o daywang adlaw, ruat po nga consumer na mag-settle ko anang obligasyon it kuryente iya sa Akelco. So, 48 hours nga halimbawa, no? Ay, manugtapos, nag-abot do na manugutod. Pwede ka nang hambalon it atong kong consumer, manugbayad yun ako. So, pag hinambay ni mo sa manugutod, agro-manugutod dapat, hay magpanukpok man sa tagbagay nga kung nakabayad ka yun, uwa. Kasi, kung ang matabiro notice of disconnection, ginatao sa atong na service crew within the 48 hours window para i-implement o pag-serve di karo yun. So, dapat, do manugutod, magpahito ko nga undan ko na ako kuryente kung wala ka bayad. Kung halimbawa, hambalon ko member consumers nato na manugagtun ako, manugbayad ako ito sa inyong opisina. Ang gusto hambalon ka ron, the consumer may diretsyo na may una gihapon yung mga additional na 24 hours to settle the bill.
0: Okay.
1: Ito iya sa akin ko para hindi mo pag-undan. So sa rin na ginatawag natong right to desist it aton nga member consumer nga ayaw ay nakututdan ay manugantun ako manugbayad yun ako ito sa akin ko. Okay, good yet.
0: Okay.
1: So, kung the following day bumalik ina ro do aton nga service crew o utility crew ang wakat ipakita nga resibo pwede kang utdan at this is yung himo ron magamit.
0: Okay.
1: So, do
0: so mahaba-haba man ganyan o ginatao nga tiyempo sa ato nga mga so, member consumer.
1: Kung imong isipin doon, kung hambay na kong kina may 48 hours, no, nga isyuhan dahil imo it notice of disconnection, plus may one day mo, 24 hours, lato ro window na nga medyo technically nagagawa nga 3 days. Okay? So, doon do window nga kung siin pag-aobligahon.
0: Gabaton kita ita provisory note sa Akelco. Halimbawa, 3 days wapatimot pang bayad?
1: sa makaroon nga direktiba it ERC bangod niya ni sa crisis nga ra umpisa ra yang kumayo nga ra nga bill June hasta July hay gabaton kita daya nga staggered payment sa mga consumers so nga konsumo it 200 kilowatt and below so may option do tawo nga magbayad imaw kung gusto na nang i-avail doon nga programa nga ging gusto it aton nga ERC kung mga nagtaliwan nga binugan.
0: Aga gina-request ginita member consumer nga kung mahimo may una bing
1: instansya. Utod Jujet pakiuman.
0: May una bing instansya Tony Hipte nga ginaaywan niya tabaga sa mga gate o abaga nagapanawag ro nagadeliver ko mga notices gara or mga billing naton.
1: Pwede siya na magpaabot it reklamo iya para mahimuan natin it nagakaigo nga investigasyon at pagtao it disciplinary action sa atin na service crew na uwa nagasunod sa proseso nga habutang runa sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers.
0: Okay. Lastly, attorney, may nagpadayat mensahe sa kapis para eh. Anang hambal? Ang NGCP, pinagi sa kapis electric cooperative ko no, may 2x5 MBAR capacitor bank sa lawaan substation sa Rose City. Part na kuno ita project yata ta NGCP. May aton man kara JM?
1: May una kita iya nga capacitor bank, una sa bilog sa Andagaw, may iya kita sa bilog sa Leso, na kung si Indaya ay most medyo moderno raya iya sa Leso ay inog-energize na it aton nga NGCP sa payabuton ng inadlaw.
0: Ay,
1: Dok... Ang ito sa Boracay, may capacitor bank magsanda.
0: Ay, matsa...
1: NGCP.
0: 105...
1: NGCP, kabi ka rin, gaobra.
0: NGCP, oh, okay. Ay, sa kapis yata, mga 105 million ko nung pondo eh. Para sa nasabit niya project at NGCP.
1: Hay, wala ako personal ka rin na paghituon dahil andat, abi rin nga mga programa, Jujit.
0: Kung base, pwede man natin ma-adapt ya sa Kelcora.
1: Ay, total... actually, sige man do, modernization it aton ni NDCP sa andang facilities iya, ag nga kung siin, ro aton man niya akil ko, ay nagatingwa man niya makadungan sa mga modernisasyon nga ginahimo it aton nga NDCP, katarinas ina sa isla at Boracay, nga kung siin, medyo ayos-ayos ito ro, supply at kuryente dahil may ito sanda nga bago nga submarine cable nga 138 at 69 ag may manugtapos man do 138 na substation ito sa Boracay Island ag kita man gadungan man kita kanda gabutang man kita to bago nga 30 MBA na substation sa Barangay Yapak ag himo man kita it daya nga 10 kilometers nga 69 sub-transmission line halin sa Pambisaan paagtuto sa Barangay Yapak para reliable at sustainable raw supply at kuryente ina sa premier nga isla at Boracay.
0: Ano ba raw capacitor bank nga ra? Additional power supply da or mapapag-on niya natin doon kwandong voltahe? Mas stabilizer gang da?
1: Kumbaga ruin, kumbaga kung maikumpara naton sa aton nga medyo tag aton nga gadgets nga tag transformer ba sa panimagay naton Judith. Gina-improve na imuruga adjust kung mag-down do 69 halimbawa imbis na 69 kilovolts pero anang supply nagnaba inatkuan ni imuruga adjust medyo booster ba nga.
0: Okay.
1: So doon malaraan ng function karon it capacitor bound.
0: Ngayon hindi tama dugangan naton nga power supply. Bukong dahil mo additional power supply. A good day lang kuno kimo, hambay natin ninong binila sir na. Aga, very well said kuno, hambay ninong tito eh.
1: Tinawag ko niya ni Sanda Kakono eh.
0: Naintindihan mataron ko, kwan, imong nagkangay kimo, ay importante para sa beneficyo at konsumidor eh. Thank you kaya Tony Hipte ha, sagamat.
1: Thank you, at may dahil nga gahaw natong tanan.
0: Thank you, kid. Si JM, Attorney Aril Hipte, Itaklan Electric Cooperative. May meeting nga ba 8 a.m. day mao. Pero ang mga kamiting nagahinuwat, tutaka na. Ha? Kainan pa ta nagahugat. Pero ang mga kamiting ni JM Hipte. Ay, ato na ginhawira ni Mawit. Just minutos man lang nung titoy, ah.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8:11 ang oras sa Pilipinas. Now, sa kabilugan ko aton nga pag ililiba, wapata kita ka-headline doon ha, ay inunatan ay si James Hepte dahil nga may importanteng meeting. Standby ka mo, kurayang missing makaroon nga transformer. Si inag-aktor ang transformer it dating tindahan. Haman it hindi makita. Agi na check makaroon ko noong mga CCTV available. Kung sino rong bumuog, tumago, o basi kung tumakaw, kung nasambit nga transformer, nga ginapanagiyahan, sino bang tag-ana ka ra? Munsipyo ba o Raquel ko? Matsagin na rin tahan ta sa Raquel ko ra. Pero missing makarunda. Ano ang natabo?
2: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo, todo!
0: Sa pihak ka parte, istoryahan taman ng reklamo at mga negosyante, nga nag-abot si Dula Banwa or Community Tax Certificate. Nga hamaan ko no, mga barangay treasurer, ag municipal treasurer, nga rong iyong pagpanukot at community tax, ginabase ninyo sa kapital bukod sa income it mga negosyante nga masyado ka-confiscatory ag oppressive rin yung panuktan sa community tax kung magbukat sidula sa barangay man or sa munisipyo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo.
0: Balikan taman dayang missing man. Abot ang missing makaroon kung missing dong transformer. Ita dating Kalibo Public Market, missing man dong floor plan it gina-construct nga bagong public market. Ginausoy makaroon sin dong revise for a floor plan nga ginahambay ni Municipal Engineer Francisco wa ta makita sa terms of reference. Si nag-agto ay ra ginapasubmit ni Sbrix Bautista si Rotaplex kung kopyat revise floor plan layout it bagong Kalibo Public Market.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo.
0: Samtang sa bihag kaparte, balikan naton Kalibo Memorial Park Agrimatorium. Di patayo tapos manwa. Ay mga nangan, basikon mabot naton linya ni SB member Emerson Sokalachika, Chairman ita Committee on Infrastructure, ag SB Rivaldo ita Committee on Laws, kuraya nga makontrobersyal banwang crematorium ag memorial park ora sa barangay Babilo. Sa pihak nga parte mga kasimanwa, dayang standing order haro masadya ay may mga kapitan akong na istorya o nagtariwan nga adlaw nga si Congressman Joven Miraflores ay may standing order guta sa mga kapitan ha? Nga tindog sa partido. Ha? Marquez kita. Pe, paano ra Congressman Joang? Kung daya rong standing order, kuwaton nga Congressman sa 2nd District, ag makaroon, nagatindog nga ama, itibyog. Kung tindog sa partido, ag tindog sa Marquez ng mga kapitan. Butang bagon, sungayon mo si Maninoy mo. Bonggoon mo si Maninoy mo. Karon ha, sa kamilugan ko aton nga pag ililiba, ano ro mga posibleng matabo banwa? Ha? Pagkatapos, nga ro aton mismong Congressman ag ama itibiyog naghambay, nga suportahan ta naton si Congressman Jess Marquez sa 1st District. Eh, hindi ba nga ni Mesables kung minatood gyud eh? Aligasyon man lang ron, dingdong. Aligasyon man lang ron. Mga ginahambay ng mga bagay sa Pasig, ang mga kundalin alin, aligasyon po yung man. Wa makikita kitang dokumentong minatod gid. Nga may utang gid nga minatod. May utang ba talaga?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo.
0: Balikan taron sa kabilugan ko atong nga pag-ililiba. Hawan-hawanan tanay. Doon nakapila nga mga mensahe. Dali lang. Kaya na pa nagpinamisok. O TV mo doon rin nagpamisok o long supply kuryente. At TV malata. Doon supply kuryente, kaya na pa nagpinamisok eh. Ha? Ano natabo sa nagpabatsyagun si NGCP? Nga bukot stable doon supply kuryente makaroon. Ako sa munag Base kon mamuslok ko banda. Ha, aga mangabkaban kita at mabuhay-buhay man nga mga inoras. Hawanan tayo min saya, base ko na gulpe mapatay sa, mapatay sa blood kuryente. Ag, Madam Gima Tolentino, good morning, gid. Kay Rod Taborda, good morning, gid.

0: Thursday gid, Engineer Bernardo Biray Moises. Kung siin papirmi may brown out, nagtaas parong bill. Ay, na-explain naman kay Ina Mark Santos ni Jim Hipte nga, pero pagtaasit na panuktan sa kuryente, uwata sa Akelco. Kundi dahil sa kuha nga supply, so kinangan magbakay kita sa WISEM, agdong presyo't WISEM, kung nagtaliwan ng mga inadlaw, umabot sa 500 per kilowatt hour. Mariones ni Garapon. Ah, anong pisos malang raton nga ginabayaran per kilowatt hour? Ah, kung nagabakay doa Akelco, pero sa WISEM, pag bumakay doa Akelco, 500, umabot sa 400 asa 500 pesos per kilowatt hour. Eh, natural. Ah, masaka gilang aton nga panuktan sa kuryente. Dapat ideyahan at gobyerno nasyonal yung problema nga rin aton.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Medman nga pagmonitor kay Igbata de Dorigue sa California. Nung Johnny Villaruel, have a nice day. Una sa istansya. Pakiasabi si Atty. Haman Permi nga brownout. Imbes nga magbawas subilay, kataas patangani. An-explain naman kay Igbata de Dorigue ni Atty. Hipte. Kung anong rason. Good morning man sa compound dito, Pirot sa Villaruel, sa Libtong, Toto Berlin, More Power. Kay dating kapitan dito, Makato, Poblasyon, Yopemio Tem de la Sena. Ago naman kay SB member Nini Nerly, More Power man. Thank you, Gid. Sa mag-asawang de la Sena sa Poblasyon Makato, bukon niyang itmakaroon nga, sige ro brownout, katupa, pero imbis nga magnabarong bill. Dahil sige nga ni Erong brownout, nagatinaas parong bill. Good morning man sa mga taga DYJJ Bujong Panay, Toto Bobot Taberte, Bobotski sa Mabilo Kalibo. Good morning everyone. Thank you God for another day and every blessing it will bring. Please watch over, guide and protect all my family and friends. Amen. Oh God bless you man. Thank you God ng Rolin Toto Goyo Tabor. Again ng Noel. Kay Mr. Victor de la Tonga, mabaho. Raton nga diyan ginasaper ka ng katastaas nga panuktan sa kuryente. Masolbar na kung may nuclear power plant kita. Ro problema, ini magsugot yung taga-Bataan. Kay Chairman, Konsehal, AJ Villanueva Bahawod, una sa Laging Banwa. Good morning, Gid. Chip Noel, SB Lilin, Medman nga pagpamati. Madam Bill Arsula, sa Hong Kong, God bless, kay Lin Chin. Oh, good morning, man. Kay Junel Dimapola Puentes, Yaman sa Amon sa Makato. Romanog utod, wagid nagapangunsiyo. Kung nagautod, matik kagi, ginautod nanda, wa man sa nagahambay nga, mautod et kuryente. Ano lang ah, kortesiya. Dahil nga mga nagautod nga ra, aring disconnection, nag-reconnection team, bukod abit empleyado sa Akelco ra, nakakontrata sa nasa Akelco ra. Ngayon dapat da, ipatawag it Akelco, kung sino man doon na nga ra nakakontrata sa disconnection, nag-reconnection, i-briefing. Aga dapat magtaot kortesiya before man magutod. Ayaw nyo man pagulpi harong tao. Ay, Mario Nistigarapon, kon consumer, ro magkugang kuha ng obligasyon, ginautdat Akelco, ay paalin ka mo Akelco. Kon magkuha inyong serbisyo, sino man dong utdan? Sino rin mautod sa Akelco? Hindi, no problema. Ay, what na utod sa Akelco? Dalaga panupunit notice ay ginapapirmahan niyang nanda sa ibang tao. Wa man sana nagapangbagay-bagay kung may notice. Nakabot naman kay GM. Anak ko nun nga. Ay, dapat GM ipatawag mo na ginangkuan. Ipatawag mo rin nga inyong kakontrata sa disconnection at reconnection. Aga, dapat ipaintinigid kanda. Ithusto. Hindi man pwede rin nga maurun niya ta. Ay ginabayaran sa Nat-Aklan Electric Cooperative. Kami, kabayad karon ay member, owner, consumer kita. Good morning, Jet. Batsyag ba niya sa Kamaka, Batan, dong patay sindit, supply kuryente, kaya may posibilidad ang nagataas dong bill at kuryente. Pabati kami sa magubahay. Kagawad, Bueno, Bapial. Kuwang lang mamising dong Kalibo Public Market ngaron. Ay nako, abo, tanga maagam una sa LGO Kalibo. Abo nga ni. Good morning, Gid. Happy viewing sa Silang Cavite. Madam Marilyn Alonso. Kay Bong Sonyo. Good morning, Gid. Madam Jonah Nenricasa. Sa Villaruel Brothers, una sa Bakan. Bago mag-run out, pa-shout out, anay ako. Good morning, Gid. Kay Angelito Briones Marincilla. Good morning, man, una sa Tabayon. Kay Nung John Rupin. Pleasant morning. Thank you, Gid. Nung John Rupin. Ang iba,

0: lang. Ang iba, dali lang gina. Balikan ko pagkatapos siya bangkara. Oras, alas 8.22. Hatod Kenyo Banwa, it Ginebra, San Miguel. Tatak ng tabang, tatak Ginebra.
1: Todo komentario.

0: Drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita ni Kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Dream Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Kilala ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga buti ka. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papil sang nutritional supplements, or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod pagi hapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you again and thank you again sa aton mga loyal gid nga mga tagpalamati sa Simingation.
8: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import din Makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tatunan Beacon.
2: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik.
11: Alam!

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang inaatrasan sang bala ng katotohanan.
9: Pero bisan retrado on, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
10: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 8.38 na. Birthday mo gani kahapon, guy. Huwag nagpabatsyag si Tita Lucy ba? Belated happy birthday lang kay Nini Ana Chodora Lumibao Panim kahapon nga nag-celebrate ko ng birthday. Oh, belated happy birthday lang, guy. Ana Chodora Lumibaw Panim. Dong unika iha ni Tita Lucy Villaruel Lumibaw. Ag ni Chef Rodelio Rodel Boy Lumibaw. Nga nagapamati makaron. Matsa nag-relax, relax nga ni Ronga, taga Department of Social Welfare and Development. Ay, you the boy, Joyne Maglunso. Good morning, Kap Joyne. Good morning man kay Kap Unyet Tolentino Milgarejo. Good morning kay Dr. Amalo Rodriguez at kay Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. Thank you kay Mr. Binje Tokol. Thank you sa manami nga mensahe. Hambay ni Atty. Hepte. Na need ko no name it complainant para masayuran konsin o rumay saga. Tag mga naga-complain kay na about sa disconnection, kinangan ko no ni Jim Hepte yung mga pangagan. Kung ano na kinatabo sa pag-utod na kung inyong mga linyat kuryente kong taga-disconnection team. Nga wagat tabisan abiso, wagid ni Honiha. Need ko nun ni Atty. Hepte yung mga pangagan. Ag need ko man para may forward ko kana.
11: Mabilis sa himpapawid, you get the jet race.
10: Gabrown out yung man kono makara, katodo. Good morning. Anytime pwede nga mag-brown out. Hugat kita itabiso ita NGCP. Pag nag-sinyas NGCP, naka-red alert, manual road low dropping kita. Sigurado, blackout kita. Doon nga mahalin yun sa August. Do tindahan nag-missing agali doon nga floor plan. Hay, sana uman nga August? Mahuman doon dating tindahan? Abo nga missing, basika doon ma-missing yun sa August. Wrong contractor. Doon gina inusoy makaroon nga transformer, tag-transformer ko dating tindahan. I don't know, rayang bagong tindahan kung may transformer gunda. Ha? Pero no dating transformer at dating tindahan nga nagagana pa. Bukod ba't samad to? Hinukas man ang to ay gindimores noong dating tindahan. Pero si Indong transformer makaroon ay sa report ni Engineer Marte. Doaton nga municipal electrical engineer, missing! Hindi masayran kung siya nag-actor ng transformer. Kung sino nung bumuong. Sino nagkakas? Agsiin makaroon ng transformer.
11: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
10: Pakikontak nga ni Isis Berbaldo ay imaro na gapausisa. Ang nagsubmit ka na report si Engineer Danny Marte kung status ita missing transformer.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Standby ha. Ginagagat-gagatalin niya ni SB member Rimar Acevedo Ribaldo nga huwag niya italimpyorong linya pagto sa Mabilon yung Washington halin sa may BJMP Atty. Hepte dong linya kuno ita akil ko yata pagto sa Mabilo New Washington halin sa BJMP huwag niya itlimpyo ginapotos na siguro ita bagagon try mo ang dong kuno wa si SB member Emerson La Chica nga nag celebrate ko ng wedding anniversary ko nagtariwan nga daw. Belated gid. Congratulations gid kay dating mayor aga makaron SB member Emerson Sugang La Chica kay director Merna Regalado La Chica sa nang wedding anniversary ko nagtariwan patang adlaw. 9 yata eh. June 9 ko nagtariwan nga Martes.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Hangawa ko na masyadong malipayon si SB Emerson samtang nagasugod sa session hall ita kalibos ang uliang bayan. Ay gali, ko Martes gali, wedding anniversary na. Kaya masyado kita yung mga malipayon kung nagtaliwan nga Martes. Inspire nga inspire siya, wedding anniversary na gali. Hipos-hipos sa gimaw.
11: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, radyo, todo!
10: Good morning, Jet. God bless Aklan. More power. Thank you, kid. Kay Jorks Makabinta. una sa laging banwa sa Numan siya. Good morning man. Toto Berlin sa compound ni Tapirotsog ng mga bilyaruel. Una man sa pamilya Ambito. Una kay Nini Jen na kaya nung Roger Ambito sa libtong istansya mayad man nga pagpamati. Nasama dyan ang aircon sa brownout nga ron. Mayad kong bayaran na daro nasama nga gamit. Good morning. Agto ka sa Akelco. Kung ma-establish, ha? Ngarong may kasagunan Akelco. Bayaran ta Akelco ron. Kap Bunjoy. Kung ma-establish ngarong problema, hay iya sa Akelco, do Akelco willing ka rong magbayad. Kung ma-establish, nga andarong problema. Nasamad, bagod ko, problema, nga hatod it patay sinding kuryente, bangod sa Akelco. Hay ko na natin NGCP, sa NGCP taga, sa NGCP kita mag-claim.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
10: Ay, Kagawad, Jiriado, good morning, gate Kagawad, una sa Tinigaw, Toto Roger, Lucero Nagales, happy Thursday, thank you man sa pagpamati. Una kay Kapitan Lourdes Nini Reyes, nga nagamonitor makaroon na kay dating Kapitan Toto Lando. Tatay Jess Alcobendas, una sa istansya, nga gahon pa kayo na nagapanglimpyo ko ng service vehicle. Nagahon ka pa bugtaw kayo na. Kay Nung Lila, na kay Antinin niya Laurente, una sa Mabini. Thank you man. Kay Nanay Claire Choco, Sir Lucien, sa Tuting Reyes. Una kay Ma'am Lilian Laurente, sa veteran sabi niyo, mayroon niya pagpamati.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
10: Nakontak ko dong.
11: Radyo Todo.
10: Kung ang agang si SB Rivaldo, si SB Emerson Abi, offline imaw. At iba si kon what signal sa anda. Kay kwan lang. SB Emerson lang. Kung ang agang si SB Rivaldo. Totally moro nga chairman at committee on infrastructure kuaton nga kalibo sang wilang bayan.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
10: Good morning to the jet, gapamati ro mga manug habo. Matsawat at naurong ayuda sa dole. Jun pa, jun yun wa patagi hapon. Obrabi ka mo ita official, formal nga kwan, nga petition, letter. Tapos i-address nyo sa dole aklan. Kapi Parnes dong Department of Labor National. Agod nga matawan ni tagakigong action doon. Dapat may formal gid nga reklamo. Nga ipaabot natin sa Department of Labor National Office. Kung si nag-aktor nga tupad para sa mga manughabong itinya iya sa kalibo. Ano ang nangyari sa budget?
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
10: Another delay yung matagali ron dahil missing rong transformer. Dati, ang saya-saya tarong kalibo public market. O ginainuso yung makaroon nung transformer ita dating tindahan, nga kinakas. Ginkakas to dahil nga nga gindimulis nung dating tindahan ay ginobra. Rayang bagong tindahan nga nakatiwang-wang makaroon. Pero makaroon, nagagawa, missing nung transformer ko no. As per report submitted by Engineer Danny Marte, rung ato nga electrical engineer, itato nga munisipyo at kalibo. Naro pang utana makaroon, si nag-aktor ng transformer. Gina-review ko no, doong CCTV, kano pa? 2 years na banwa. Sobrang 2 years. Nga kinakas doong transformer ay hindi mulis tindahan. Bakit ngayon parang tayo naghanap ng transformer? At saan napunta ang transformer? Kanino bang transformer yun? Ha? Ah?
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
10: Nagapanawagan nga ni Sigbata ni Dorigues. So, nagapanawagan ko ni mo kay public market transformer nga konsiin ka man makaroon. Kung pwede umuli ka gun, ay ginainusoy ka. Sa landline tawag doon, kung waga sa batsa ng mobile, may landline kita ni SB Emerson na chika.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
10: Oh, Mayor Joris, ginapanawagan ka ni Makagwapo. Si Mayor Joris, buuan man ni tanang side. Kabuhay ta kami nga naghinugat kung anuman doon ang mahambal. Parte sa tindahan, nagsementeryo nga ra. O Mayor Juris, masiga pamati ka, Mayor. Matuod man. Wapagin kami kabati. Kuy mong limog parte sa isyo nga tindahan. Pilang bugan yun. Ag isyo nga sementeryo. Masyadong mahipos makaroon ako ng alkalde. Deng mga nakatiwangwa nga mga project, ano ro plano karat banwa? May plano pa ba kita? May kwarta pa ba ito nga banwa, Mayor? May nabilin pa ba nga pundor ato nga munisipyo? O si saan yung manabi? Mga sanggunay ang bayad? Dit kalibo? Sanggunay ang bayad? Naakusahan ng kamo nga pumalduay? Ha? Abi ko tanan yung manabi? Ano ro plano sa mga nakatiwangwa nga mga proyekto nga ra? May plano pa bang banwa? Ginasusad gobyerno rat hundreds of millions of pesos inutangan pa nga ni Ruiba. Agaro nakatiwangwang ang mga proyekto, my goodness.
11: Mga pasaway sa lipunan, sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, todo!
10: Natupad na ko no. Ay, iwa pa kita tibidin siya, Toto Arby. You're pointing an accusing finger. Ah, pa kita kasayod kung sinag-aktorong pundo. Itatupad para sa mga nga manughabong kung Department of Labor. Base may andamat ang explanation. Arbitory, kung si nag-aktorong pundo, Diyon na matuod, wagi hapon, kan o para. Daad, mag-brown out, sanda, gani, bawasan man ang bayrayran. From Charlie Colombres, kunta, kung pwede kang. Happy viewing, Sir Mario Torreya, una sa San Francisco, sa California, US of A.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
10: CSB Marte, Conuaro, Daywa.
11: Radyo, radyo, todo.
10: Nangangawa ko makaroon kay SB Emerson, parang mahirap na siyang hagilapin. Ha? Masama din sa dito na itong interviewon makaroon na ating alkalde. Kung mga isyo nga sa tindahan ng sementeryo. O ba si busy ang siguraymaw? Kano pa eh? Ha? O siyang adlaw, hambag na, hinaga lang mana. Ah, di ba? Martes na nawag kita, Miyerkules. Di, Webes yun makaroon, no? Webes na... O ba si BC ang siguro dating mayor? Kabay pang wala galikaw, ha? Si SB Rivaldo at si SB Emerson, doon ay akusahan nyo man kamong pumaldo kamo.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Ay, inakusahan ka mong pumaldo ka mo. Ito na. Iakusahan nga pumaldo ba si Sandara? Ay, matsa nagahipo, Sanda. O, ako naman ito. Pero bati ko. Okay. Base ko na may ginagtunan importante. Base may importante ginagtunan ding-dong. Inaga balikan ta si Kuana. Si SB Emerson. Pero kung inaga di tama makontak, ay, base ko magbinatod ako nga duda. Kaya pang... Bukod matuod. Hindi ka man siguro't pinatuod. Hindi man siguro't pinatuod. Base ko masako lang. Masako ang mawita pilang Domingo.
11: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, todo.
10: Si Kuana. Rumadali man lang ni mong hagilapon tawagan. Kung bukon si Kapitan Neil. Si Kapitan Neil. Sino madali man lang ni mong hagilapon nga SBAB? Si Isberix, madali man lang tawagan da. Gasabat matara, basta bukod masako. Si SB Marte, do kadali gilang nimo tawagan. Si SB Mat, okay man kung na available na ng linya. Ibang arang mga SB, mahirap hagilapin. Siyempre, Vice Mayor lagi, mahirap hagilapin eh. Kaya nagmanamana na sanda. Matsapariho lang kamo kay Vice Mayor Philip Kimpong, kahirap hagilapin man.
11: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
10: Hindi mo man makontak-kontak. Eh, ba't sa pirmi mang naga... Ay, nako. Gamaga tayong basa. Good morning man, Madam Rosie Isog, na Sandagaw. God bless man. Nag-arangkada gondong boses it banwa. Ano man lang ron eh. Once a week malang yata ron na bagsik ni Juan. Once a week malang ron. Ay, waman eh. Ako kabati. Nga ni, nga nag-explicar sanda ko isyo nga ratindahan, ang isyo nga ra ita sementeryo, isyo nga ra ita dayang ginaplano na ng bakunyo man nga pyrolysis machine nga 110 milyones. Issue sa overprice nga gugta sa tigayon. Issue sa dog pound, dog rescue center nga animal tang klase nga dog rescue center. Hasta makaroon, what? Motor pool, COVID facility, super health center, convention center. Ayan lahat nakatiwangwang. Tiwa man ko kabate nga nag-explicar nga ni Sanda. Ha? Ako kabate nga nag-explicar, Sanda. Ag ano man ekspektahon mo kung bayad dit munisipyo rong programa? Ano ekspektahon mo, abi? Kundi puro dayaw.
11: Mga pasaway sa lipunan, may resba na. Radyo, radyo, todo.
10: Good morning. Doon siya sa Nalook, awarding it housing. Ah, okay, okay. Doon siya sa Nalook, no, may awarding it housing project. Ay, kabuhay bu... Doon Nalook, karang kuhan housing project, actually, ay part... Ah, hindi ra. Ano ra eh? Doon Nalook, hindi ito sa Yolanda. Doon Nalook, kay para ra sa apektado ita expansion, kung di ako magsaga, part pero iba karat expansion, apektado ko expansion ngarat kalibo International Airport Development Project. So, awarding daw ngayon. Ang part man ni Treng Nalook, pero ginatao sa mga taga-Tuting Reyes nga ginabutang at karsada. Kuno! Di ba nga Mr. Engineer Joey Orkeola? Kuno! May ginaobra kuno sa ng karsada nga wa matyapsan nga ni. Paano ka mag-ubrat karsadang what exit? Ha? Kinikaroon sa may Tuting Reyes. May mga agto na di karon nga ginpromisanit housing sa Nalook. Na, kaparte sa nakaroon. Ina sa Nalook rin housing project karon pero may una nga nabilin. Okay. May idea man ko si Engineer Rex pero mas may niya electrical engineer. O siyempre si S.B. Rivaldo, mo nagkanagin submit dong report ita missing transformer eh. Ag imaw rin nagpa-imbestiga. Imaw, anong nag-usisa? Kung si nag-actor ng transformer, nag-bedban niya ni. E ginpa-usisa na. Sinta nag-actor ng transformer mato. Dapat kailangan nga magbakay kita at bago man nga transformer, nga may transformer kita sa dating tindahan, ag missing. Siyan nga ni nag-acto.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Actually, si Mayor Socro, hindi mahirap. Si Vice Mayor Philip, ay di karo mamayad. Ha? Sa post-post sa IPB na. Arin, mayad karon si Philip Piero Kimba, itong Vice Mayor. Karon mo, hustler, makagwapo. Saludo, tao ka na karon pa-post-post sa social media. Mayad, timo karon.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Hambay makagwapo ni Arbitore, pareho man dun, kung ginahambay nga, Marisol Bugtawon, rotawo nga naga, pakunukunong tugog. Tama kagin, Arby. Huwag kagin magsaga. Hindi ka nagkakamali dyan. Kung magapit lang eleksyon, madali mo sanang uso yung jet. May pumaldo sa tindahan nga ron. Amay ni Kagawa Jireadok, may pumaldo gid. Kung sinorong pumaldo, rupangotana, sinorong pumaldo sa tindahan. Now, sige. I want na irong tindahan makaron. Hinagagali na itong balikan. Liso anay kita sa dagat politika. Ay kung nagtaliwan nga siguro mga 1 week na. Hay, ka-istorya ko pila ka mga kapitan. Agha-mensyonar nga ni Banwa, daya nga update makaroon sa dagagan it politika. Aya, according kanda, kano pata, kung nagtaliwan pata ng mga inadlaw, hey, may standing order na gali sandara. Halin kay Congressman Joven Miraflores. Ngarong ana itibyog ta ang ginasuportahan. Agdayarong bilin kanda ng mga kapitanes. Nasuportahan ta na si Congressman Jess Marquez sa pagka-congressman. against former Congressman Ted Haresco kon madayon gid man. Kon madayon gid man. Amang ginhambay nato nga kon madayon. Una-una, wa pa nga ni nakarehistro sa 1st District si dating Congressman Ted Haresco. Pangaywa, hindi pa kita sigurado kung seriousness ni Jojo Ang nga suportahan na todo-todo asa sa katapusan, asa sa tiyempo direksyon pro dating arang kongresista it Long District aga 2nd District Itaklan. So hindi pa kita sigurado. 2 years pa. Abo pang posible nga matabo. Hambay ni dating Congressman Haresco, nagapabatsyag agbayad ba ngani nga iyang mapirmi, ay abo nga nag-ayuda, abo doon mga ayuda nga nagaginawa. Sino sa rin niya? SB Marte? Dahil malang rato madaling hagilapon eh. Rana si SB Emerson? La chika sa linya? Very good. Yarot chairman at committee on infrastructure nga, kung nagtaliwan nga Martes, mahipos, pero nga wakot, malipayo naman nga nagasugod sa SB Session Olay. Nagaling wedding anniversary. SB, former mayor, aga former municipal engineer, SB Merso Lachica, sir. Good morning.
12: Good morning, Katodong Jodjet. Sir, Katodong Jodjet, kapumatay smiling face, matakita. Kasuod kita sa Sanggunang Bayan o CNI. Una matarato nga, normal nga ginapakita nga mga smiling, no?
10: Pero ibagit na rin mong akuan, ibagit na mong aura. Ibagit na mong aura ko, Martes, eh. Ibagat yung aura ko, Martes.
12: Nagdugang.
10: Okay, okay.
12: Sige. Nagdugang ang katotong judyet.
10: Okay. Sir, kimo ko lang siguro na ipangutana ha, ay ikaw rin charmat infrastructure. Siin tarong transformer it dating tindahan ko no hagto? Haman missing?
12: Yun nga nga, sa amang kahapon, pumapit na itong Pukinay Regular Season ay sambil ko nga din usisa no kay pabot ko ato nga sambil ko nga spinning do spray marbalto ano nga charo yung mga transformer at saka ako nga ni may mga sulat itang nabato nga rin sa opisina at municipal engineering nga gina basta makawang ginauso ito so sambil ko nga ni itong dinobra nga tikang ni engineer Martin nakita naman sa sulat nga parang nag-inquire mo sa atin nga akil ko kung baga saan na nag-fall.
10: Okay.
12: So, doon makaroon na isang principle sa 2 years ko ay hindi natin masairan kung siyan nyo taro doon nga ginatawag na itong transformer nga kinausoy.
10: Anyo gitaro transformer? Ana at akil ko nga ginparintahan or ana mismo at munisipyo?
12: Para transformer at ginaroon na dahiwa malaroon na either nga ginpakaroon establishment o particular sa ato ang kalibog public market ay kita taga-provide ka ron din doon akil ko ron mag-install.
10: Okay. Ay hindi man pwede ron nga palso at akil ko iuli tananda kung bukot anda, di ba, SB Merson?
12: Hello, Katodong Jodjet.
10: Kung bukot anda at akil ko ron transformer, siyempre sanda binagpagos eh. Kung bukot anda, hindi tananda pwedeng iuli ron. Agagapate ko nga, hindi man iuli ron ito. Akil ko, kung bukot anda, ibalik gina sa munisipyo ron, kung anat munisipyo.
12: Parang doon yun, kung sa matabo, katutong jugit, no? Sa agal, kung siya yung mga establishmentong mga guma, na yung kapatakot yung transformer, gina, ginapaka sa ron, company, o sa ato nga, kalibo public market, yung local government yun, tag-anak ka ron. So, nag-provide ron ito ato nga local government unit sa Panwang Kalibo. So, doon nga ni, dapat sa kung ginukas eh, akil ko ay dapat sa ibalik ato sa ato nga LGU Kalibo.
10: Roo ako nang nangawahan na former mayor, SB Emerson. 2 years yung tanagtaliwan, man makaroon po ang natong ginausoy yung kwan, transformer.
12: Siguro ay nag-asulot matasapay na yun sa bilog na ito niya maukod niya sa Sanggunang Bayan si Raymar Baldo nga din nga ni Ron nga nakama publicly Ron dahil sa ito nga sa ito nga crematorium cemetery nga ito nga
10: transformer
12: na distrito na ano
10: okay.
12: So nag-camp up siguro kay si Raymar Baldo nga din nga yun nga transformer ay mausisa man doon sa ato nga Kalibo Public Market na rin nga pag-demolis.
10: Dapat lang dahil do transformer sa kung nga pagpati ay watat problema. Eh, siyempre gingamit eh, ginkakasma lang dahil nga nga gindemolis dating tindahan. Aga sa kontrata sa Rotaplex ay kaibahan do nga transformer sa pagbaka. Gamat mabakay pa abi kung may una man nga transformer nga serviceable. Pero ro problema missing.
12: Ay doon nga nila dapat kapatid karon kapag demolish yung contractor sa ato nga public market. So posible nga dapat ay masayran kung sino na contractor ato nga transformer. Kaya yung sa bilog na nabi ay pwede pa tayo magamit sa ato nga lokal nga gobyerno sa Luang Kalipo.
10: Okay, so ano plano karatuan ato nga sanggunang bayan after nga nagpadagait response si Engineer Danny Marte nga missing, hindi makita ro transformer kung saan.
12: Ah, doon nga meron sa bilog ka ron ay pag-istoryato ay naman sa ito nga political body ron kung ano dapat na utrahon para kung saan do failure ka ron sa failure ko pag safeguard ko rin yung transformer, no? Siyempre dapat ay turn over ka ron. Kung din yung kasi man yung takil ko ay dapat turn over ron sa ito nga LGU Kalibo para dito ay magamit pamataan natin ito ron eh, dahil siyempre magsamad itong transformer.
10: Correct. Agabat ka na nga magbaka pag ito at bagong transformer kung may una malang ang transformer nga available, nag-serviceable man. Magastos, yes, magastos pag ito at pundong nga may una malang ang available.
12: Yes, katulong Jodjet, medyo cutting off, cutting off ito dahil on the way, abig kita sa ato nga barangay na Roo, at yun kita sa ato nga over sa bagong mga beneficiary sa ato nga third batch dito sa Naloo.
10: Sige, sige. Hinaga siguro kung available ka SB Merson dahil nga mabura kung nga gustong ipangutana about ko rin nga ng tindahan aga sementeryo. Hinaga siguro ba si kung available ka Mayor SB?
12: Mas meron natin doon nga gabi katulong Jodjet ay Independence Day. Ay Alas City ay may isa yata tapos ay
10: may parada?
12: Mundi ay atong nga replaying, oo, may programa.
10: Ah, okay, sige. Para mas manami, para mas manami siguro, hay, ano ba mas manami? Sabado ah. Sabado, good mas manami, gida.
12: Okay, oo. All the time.
10: Abo, kitabi akong gusto i-clarify eh. Karo chairman bilang dating municipal engineer, dating mayor, ag SB member, yes, ag chairman it committee, kinangan ko gid aroy mong explanation. Ikaw gid aroy makasabat sa mga pangutana karay.
12: Tama ron, katulong jod-jod. Ay, sabihin ko nga niya, napasya ako to resolution to one.
10: Comartes.
12: Sa tanggitang bayan, Comartes, na siyempre yung aid ay gusto mo natin maprotektahan ato niya sa Luang Kalipo, no?
10: Tama.
12: Karaya nga, pato ka lang nga project dahil ginutang natin doon aga kinangan na gabayad sa ato niya LGU Kalipo aga pati the zone of investment na ginatawag na dapat ay sentrano pa dapat na human aga sa makaroon ay papatagya po mahuban ito ato niya contractor. So doon na lang sa masunod natong interview kay mo ani mo kapon katulong Jodjet ay posible sa Sabado thing.
10: Ay hindi kali pwede ikaw sa Sabado. Hindi ka pwede sa Sabado. Maparua City ka.
12: Ano na ambas sa kasayad kasi nga mga pa, ay pwede matagapo sa biyahe ay pwede matagapo.
10: Sayad ko eh. Gaparua City ka kunot Sabado eh. Mapagamigamig ka eh.
12: Pwede matagapo sa katulong Jodjet doon.
10: Sige. Sabado ma para sigurado
12: din. Convenient ka timpo, pwede man on Lunes. Lunes yata mayroon pa kaming inspection eh.
10: Ay may join ka mo, may composite inspection ka mo't Lunes eh.
12: Ay, sayran tagal ni mo.
10: Dahil Lunes ay may inspeksyon ka mo nga sanggol ng bayan kay bahan dong project monitoring committee.
12: Tama ron, katutong Jodjet sa Kitalaki, malaman ko session to 49 regular session to market.
10: Ay, matsakwan eh, nag-inspeksyon pa abi ka mo kung nagtariwan nga adlaw ito sa sementeryo, agabong problema inyong nakita.
12: Oh, doon nga din, dapat ay may other na personnel nga dapat ay ma-review kung tama o ginpaabot yung ato nga infrastructure committee nga kung supposed to be doon na gina-adapt na mo yung mga report doon sa masunod na session. So, galing nga na pagkamayad lang makontak at joint inspection sa donis para rato ma-finalize kung ano gitman para dapat yung mga item o box nga kung may kakulangan mga dapat i-duplito.
10: Okay. Karon yung ane kita is Emerson na may at may ato man date sa kuana. May date man kita sa Sunday or Saturday. Thank you kid is Emerson. Salamat kid. Good morning.
12: Okay, thank you kid. At ato nung budget at sa imong convenience na time may really willing ako nga magpa-judge
10: mo. Thank you kid. Dating mayor ag municipal engineer makaron is member ag sa pilang adlaw wa kita kasayod kun nanuro nga ng plano kara after 2028. Engineer SB member Emerson Sukgang La Chica. Alas 9:09 oras naton sa Pilipinas.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Abo kong gusto nga i-clarify. Tindahan nga raga sementeryo nga hindi matapos-tapos. Hindi tamaubos at isyo. Agsintarong spokesman itatun nga local government unit nga gina-assign para magsabat sa mga isyo nga ra. Inagaputo sa sementeryo at tindahan. Wow, ito kabatiding dungon. Ha? Mag-in-assign ko na ng spokesman eh. Hindi man gani maghamba ng spokesman.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Isign mo nga up-at akong nga drone, arbitore. Up-at akong nga drone. Katulong jet, wa ko gidabatian nga na gina-interview si SB William. May ano man na itong interview abik kay SB William Jr. Ay anong komite bang ginabuitan ay wa manit ginatalakay nga ni. Ha? Matsa human rights at yan ang komite ba karay? Wa mat ginadagang concern sa kwan? Sa sagoy lang ba about human rights? Pero mga tana kita kana. Tartuhon na itong si SB William Jr. Kung ano man doon ang makomentar sa mga issues nga na yung nagkatabo sa Banwat Kalibo bilang membro itsang guneang bayan.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Good morning, kid. Kumusta ko ng kahilwayan nga saging? Wa nakot kahilwayan nga saging. Pero ako nga kagapit bagay, paring Miguel Borja, paring Rapi. Paring Rapi ko no, kumusta ko ng kahilwayan nga saging nga ni Miguel Borja. Ako dati may kahilwayan akong saging, makan wauta, kagapit bagay ko lang. Pero si Rapi basi may anang kahilwayan nga kuan saging. AI siguro anang spokesman nga ron. Hindi, ginasay na binan ng spokesman munisipyo si Attorney Molina. Si Attorney Molina. O galing, hindi man ngayon na ito mahagilap basta-basta si Atty. Molina. Pero imaw ko naging kasugtanan na nga maging spokesman. Ay nanawag gabi kami ka to kay Atty. Molina, huwag man naman ginabuitan nga ni Ngakwan, nga executive order, nga imaw rin ginapuin nga spokesman. Aga, pag-abot sa mga technical, kung legal, okay. Pero pag-abot sa technical matters, hey, siyempre, abogado tayo mo, bukod tayo mo't engineer eh. Ha? Bukod tayo mo't engineer eh. Sa legal, okay. Pero, huwag mo nga ni, pag nanawag kami nga ito ay, hindi man mo magpa-interview. Huwag man mo't ginabuitan nga papel nga imorong official spokesman itang munisipyo. Hambag-hambag man lang siguro ko no.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Good morning sa Pilipinas, good PM. Una sa California, Sir Ed Sabal. Kay Mang Tas Backyard, good morning man. Ah, okay, sige. Dali lang yun ah. Alas 9. Nagbakay kahit kariton, it bulldozer. Ay. mga kapitan. Gapakota na kung sino konorong nagkabagay sa order. Mga kapitan sa kalibo. Hindi kung pagbato-batuhon. Araw mga kapitan sa kalibo. Ay, sahid man sanda. Sahid ng liga. Liga ng mga barangay, sahid karon. Pero, order, stay put. Kay Congressman Jess Marquez, ano ang matabo rayon? Ay, total, kapamati man si Mr. Binje Tukol. Ano ro posibleng matabo? Pero mga Miraflores, in particular si Congressman Joben Maninoy, ni Congressman Joang, ang si Governor Joen, ay sumuporta kay Congressman Jess Marquez. Tigasagupa gido magbaninoy. Kung panghugtan gid ni Congressman Joang, asa sa katapusan, kabay pang buko ng ita sa umpisa. Kabay pang buko ng ita umpisa hasta sa katapusan. Hay! Sobra patang sang dagon. Hagos daywang dagon patado na bilin. Kahaba patang tiyempo. Abo patang posibleng matabo. Now, matuod ba nga? Pero ginahambay ni Congressman Jojo Anga kuning kasong suportahan gini tibiyog ag ni Congressman Joben si Congressman Marquez. Gaingkwentro gitsanda. Bungo na gid si Maninoy ng Joben. Ano rayon dong posible nga matabo? Si Mayor Joris no pangutana, masugot ba gang sumaka ang kumandidatong gobernador? Dahil kung na si Congressman Haresco malang ruga kandidato, ag wakat imot vice governor, wakat governor, wakat congressman sa second district, adios ay malisod. Basi kung ihanot itusto si congressman, former congressman Haresco sa first district kung magmauron ng sistema. Agabo, yung mga kaliyado man nga ni former congressman din Haresco, kung nagaduha-duha, kung sitwasyon, makaroon may hawid pa. May hawid pa. May hawid sandara. Hindi pa ta sanda makasalig, gasa sa katapusan, suportahan sana ni congressman Joang. Now, bangod ko hambay nga ranga, tindog ta kita sa partido, tindog ta kita kay Marquez. Yan o, matabo. Grima, preparado ba nga? Si congressman Joang, sa gupaon gid? Si Maninoy na? Aga si Igsoon ng Governor Joen? Ano man doon na karang implication? May implication da sa uswag. Mabahura na implikasyon ka ra. Pag sinagupa ni congressman Joang do mga Miraflores, si Maninoy na, natural, apektado rong uswag Ilonggo Party List. Agbabahaw rong bulig itaklan sa uswag man. Hindi man natin doon masit aside. Makaroon sa kapis. Si congressman o si Governor Toto Otto Castro ag si congressman Joang hindi man sanda in good terms. I doubt, nga makabot, mabahong nga boto ng uswag sa kapis, sa Iloilo makaroon. Doon nagatindog makaroon sa uswag Ilonggo, si Governor Defensor. Ang ibang mga dating allied, makaroon, nag-agang-agang man yan.

0: Ara, sa bilog sa mga manok kagawad, Solid Marquez. Manok kagawad ito yung buswang ra eh. Hambagagid, ma-brown out yung man. Brown out yung sa tindahan ay. Black out na ba una sa tindahan o sa tinigaw? Black out ba sa atong barangay? Ay hindi gali. Istansya, tagali ako. Black out ba sa istansya tinigaw? Kaway-kaway. May pero ibang arang nagkakaway-kaway lang. Sin baro black out? Sa tindahan or sa sambilog nga maduga rodating mayor itibahay nga asawa ni Lolo Kong nga si Lulo? Sa listanit o swag ni Jojo Ang? O magiging second nominee? Daw hindi na nga ni, hindi na kuno si Kwan. Hindi na yata si Mayor Lulo magpapili sa Oswag. Suno sa akong nabato ni information na rin mismo sa Tibiyog ay hindi na kuno magsugot si Congressman Joven nga magpapili patuman sa Oswag Ilonggo Party List si dating Ibahay Mayor Lulo Mera Flores. So, matcha iba. Iba rong second nominate Oswag. Hindi po si Mayor Lulo. Ah, hindi yata si Mayor Lulo. Matsa ubatras na si Mayor Lulo sa Oswag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agsambilog bagara sa mga patimaan yun. Ah, rengwa pagsugot. Ah, nga pumapili uman sa Oswag si Mayor Lulo. Sambilog baga sa mga simptomas yun da.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Doon na ginatawag nga if symptoms persist. Bagsik ni Juan, consult your doctor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wa manita problema toto arbitore. Wa manit problema ron. Pabay isa na toto arbi. Pag dumagagan si Jojo Ang sakan, bagbaon yung ginimaw, agkwartahan. At may puwersa man, siyempre may kwarta o galing, hay dumapag-on ng organisasyon din importante. May mga option nga ng ginahambay. Tao kung posibleng matabo, rare, mga posibleng matabo. Nga halimbawa man na mag-inkwentro gid, aro magmaninoy, nga Jojo Ang ag Joven Mera Flores. Ag, siyempre, kung inkwentro mo si Maninoy mo, inkwentro mo, pati atong gobernador. Inkwentro mo na rong bilog nga puwersa at tibiyog karon. Bilog nga puwersa at tibiyog na rin mo nga ginabunggo karon, Congressman Jojo Ang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ako na rong oposisyon, abi. What, gobernador? Adios. Delikado. Kapin nga kung what kontra si Kong Joven sa pihak, mas delikado pagid. Ang kundok order ay suportahan si Marquez. Agwasan at ginaisip ito sa pihak, sa 2nd District. Wamat ginaisip gobernador. Natural, bubuan ginit suporta si Congressman Jess Marquez. Ba masyadong mabugat para kay dating Congressman Ted Harris korong sitwasyon banwa? Now, may mga opsyon nga ginatanaw sanda. Nga posible, si Kong pwede. Ag pwede nga matabo. Ibabuhay pa eh. Mabuhay pa. Pwedeng bumalik sa 2nd District. Hindi ko mag-transfer sa 1st District si Congressman Harisco. Ag kumandidato man kontra Mira Flores. Nga mapilitan gid rayon. Mapilitan gid si Congressman Joven nga magpa-reelect Congressman. Kung bumalik, ag mag-padayagan uman sa 2nd District si dating Congressman Ted Harris, mapilitan gid si Kong Joven nga kumandidato ito man for re-election. Dahil kung what kontra, matunog na si Miguel either mag-congressman or mag-governor. Ag si governor, base mag-congressman, si Miguel mag-governor. Ag mapahuway na si Congressman Joven, si Luan, makadeto mayor sa ibahay. Now, pwede nga bumalik sa 2nd District si Congressman Haresco, mapilitan nga magpare-elect si Congressman Joven. Stay put si Miguel na mayor. Then, si

0: geus manjo joang mana og sa Pres District alin sa Oswag komandidato sa Pres District versus Congressman Jesse Marquez. Iba sa jarong hampang. Rupakota na, sino ro gobernador? Si Jores? Makaroon si Jores naga-deny. Hindi ta ko magkandidato it gobernador. Ah? May one term pa ko. Kapilang beses ko ginpakota na si Mayor Jores. Kung siin si Congressman Joven Dosabat, ha? Ni Mayor Jores. Kung siin si Congressman Joven, igto ako. Tibiyog kita. Pero ino hambag, ha? Ni Mayor Jores. Kung siin si Congressman Joven, igto ako. Tibiyog ako. Di sino ro gobernador dayon? Si Rodel Ramos? Sino pabe? John Legaspe? Si Mayor John, I don't know kung makandidato gobernador da. Aeroplano ta kara, komandidato at mayor sa Makato. Ha? Kung magpa-relex si Mayor Langkoy, Mayor Langkoy. Kung hindi gun, base, ha? Romano Griterong General Adento Paz Nagredante.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Basta gobernador ko no, o mayor si William La Chica, piligang. I doubt niya si Mayor William. Makaroon na, sa makaroon niya panyimpo, ay hindi ako magpati nga si Mayor William mabalik pa ha, sa grupo ng Daya Kongted. Makaroon may negosasyon, ginapa-speak ko na yung mawe. Pero at matcha hindi ta si Kwan, Mayor William. Ha? Matcha hindi ta Banwa. May natabo ko tabi nga negosasyon eh. Ha? I doubt, di mo nga rin nga ginapanan awa arbitoring nga matabo ron. Ha? Nga maibaw man sanda. Matcha hindi na. Matcha hindi na matabo. May reaction sa Line 5, good morning.
2: Kumusta?
0: Good morning, sir. Good morning.
2: Mata politika toto nambay mo bu. Kami kaya sa among lugar mo sa naga kilikiti na kimo. Aki mo mlang to kami naga pati at may daya niya politika. Tago ng bagong tama kandidato. Ro, ako tangara nga spekulasyon ko. Sino tamay sa kakustal nga kwarta? Agsayot yaman. Ay, alam ni mo ron. Pero kung magkukandidato ka mga mana hay imo publicity stand whatever makaron taro tawo ang nailat ha nailat ako no mga tawo toto nga mang magrambulan sa da
0: na
2: kwarta ta no kwarta tay
0: ayo spektahon mo taron
2: ay sige ma jabo a good morning
0: thank you gid thank you gid sa permiso suporta dad sa salamat gid daddy bird
1: may punto ang bawat komentaryo Jujet Reyes
0: adios patimaan doon, gali. Nga madayon yun ang pag-inkwentro ni Magninong. Bugana karaaklan ay magabaha rong budget. Natural. Kung madayon doon, madayon gid ha? Kung madayon gid. Kung wag rin tatrasan nga matabo kara. Kung seryoso ag diretso na gid ang pamanaw ni Congressman Jojo ang suportahan na gid si Kong Ted Harris ko, di manami. Manami, ha? Doong election sa 2028. Nagbayad ba nga ni Mauro matabo? Mas bayad bigid nga ni nga. Mas manami bigid nga ni nga pumabilin si Kong Ted sa 2nd District kag si Jojo ang nang komandidato sa 1st District para matisingan gid. Ha? Masabitan gid yung pwersa it Uswag, Ilonggo. Ha? Masabitan gid yung pwersa ni Congressman Jojo ang sa Aklan sa 1st District. Ay total, anagon ko noong New Washington ay Mayor Simonet. Anda, may andaon ko nung batan. Ay si Mayor Ramos, batan. May bulldog pa sa nasa Altabas. May Tim Chudosyo pa sa nasa Libakaw. O, sa madalag abi ko na, pirmi matang daog sa naigto. O, may madalag pa sa nabisan Tibyog ng mayor. Ay, taura ng mayor ka sa madalag itibyog. Aman ay nagkakapirdim ka mo sa madalag. Ay, isang bilog pa ko na sanang alas nga ginabuitan, Juris Okrot Kalibo. O, tay, para masamitan, gid. Ha? Para masamitan, gid, abi. O, Kong Jojo, dagagan ka sa 1st District. Si Kong Ted, pabilin sa 2nd District. Butang kabot, gobernador. Pilitan nyo si Juris Okorong, komandidato at gobernador. Pwersahan nyo na pumapilit, gobernador, si Mayor Juris. Para manami, gitarong engkwentro. para exciting man. Ah? Para manami man baga, ganahan man si Madam Mabit Mubogresi ang kumandidato sa pagkasangguniang pananawigan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bisan, maskin sino ang jet, basta may kontra-gobernador, agod masadya. Na, ay kung wat kontra-gobernador, ay malisod yun. Siyempre, kung wat kontra-gobernador, may resources ng probinsya. Oh, ay... Kwant bintahat ay gagi. Bintahat sa tibyo gagi. Para magandang laban. Kung kay Jusel Rata Paron, magandang laban to, mga boss. Alas 9.28 sa Tuginio, Ginebra, San Miguel. Tatak ng tapang, tatak, Ginebra.
1: Todo komentaryo.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog ako, adlaod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raay abog kita sa atong kawawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galapot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Matatas, mga butika. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang isang

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 9.30 na. Good morning kay Archie Ilanog Baltasar. Ambay ni Archie, kung maglaban sa Gobernador Joen Basosokro, sigurado na do laban. Pag paniguro kagid ha, sa mabuhay nga dekada, tagakalibo magpungko Gobernador Joris Socro. Ah, ba, imo matar nga pananawan Archie Ilanog Baltasar. Sari-sari. Pero mga kapitan na bingara, itkalibo na utan na, siyempre. Nagapakutan na. Ano kita? Siin kita kami. Ah, sino kita ro aton nga kandidato sa 1st District? Si Arisco? Or si Marquez? Ay, sabat ni Congressman Joven ay Marquez tama na kita.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Hambay ni... Makagwapo. Oh, hara. Ipaputo ko ang tudlo pag dumaog si Jojo ang kontra kay Congressman Marquez. Grabe ha. Wa pa man ha. Wa pa man. Sa bilog sa mga ginatanaw mga posibleng matabo. Mga posible man lang ang matabo ha. Ambang mata ni Junior Iges. Hindi man ron magdagagan si Arisco kung wa tinambagan kay Joven. Kung... magpadayon si Arisco sa diganta may clearance kay Joven. Marquez man ang bunggoon sa tibyog. Ay may order eh. Ha? Suportahan Marquez. Agarin ginabuitan taron nga statement it mga kapitan. That's why nga rin mga kapitan tibyog nagatindog makaron kay Marquez dahil sa hambay man nga Marquez kita. Huwag mag-comment. Yung ganyan, hambay ni Congressman Jojo ang sa nang meeting sa Shangri-La. Hay, wagid magkomentar. Nagihumgang, nagibayagang si Kong Joven. Wa man maghambay nga okay. Wa man maghambay nga ho. Wa man maghambay nga hindi. Naga ihum lang, nagahibayag lang imaw. Sa hambay ni Kong Jojo nga kung pwede suportahan mo si Haris Comaninoy. Kung hindi, hindi ka lang mag-intra sa 1st District. Pero problema ay the order ta sa mga kapitan. Marquez, wai mo mag-sabat nga hindi or huo sa nang meeting with Kong Jojo, pero order sa Idagom, Marquez. Ha? Marquez do order sa Idagom eh.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: From Cyril Panaga Flores. Good morning, Jet. Adi na mag-ser-ser ah. Mga idol ag mga sir, ayaw nyo pagbutangit mga idol ag mga sir gon. Jet lang, alagaan na narubatan, mabasog leader tibyog iya. Dapat lang alagaan na narubatan. Ag Spingit Panaga, oy good morning li sa Matyas Panaga pamilya. Na kanong Bogs, Sunny Bogs Matyas, ha? Panaga Matyas ag kinang Marilo. Una sa Mambukyaw. In comment mo gon ang nasugat ko sa nagbok ko. Kapamati. Ginlagbo ko no makagwapo ni Arbitory imong nga comment ha. Nga ipaputo imong tudlo kung magdaog si Jojo ang kontra Marquez. Wa paman ha. It hambay nga makandidato mo sa first district. Kuning kaso man nga matabo. Abo abi nagayat kay Congressman Jojo ang eh. Pwede samita lang man ni Congressman Jojo ang magkandidato lang sa first district. Ay total matindi gidoan nga akig man sa mga Marquez kung ato niya pamatian roon ang mga statement hay mo lang man na magkandidato congressman sa 1st District ag magpabilin lang bay malipay ro nga oposisyon sa 2nd District kung mabilin magpabilin abi si Congressman Ted sa 2nd District ay nako palakpakan taro mga oposisyon sa 2nd District ha? Palakpakan malipay taro ng oposisyon sa 2nd District kung magpabilin sa 2nd District si Congressman Ted ag magpapili ito man. Ito total man na personal man yata nung away't mga Marquez aga ni Congressman Jojo Ang nga hambay man it mga Marquez ay wa matamanek wa man sa it aking man or personal kay Congressman Jujuang imo lang man nabunggo ha kay Congressman Marquez sa first district ang pumabili ng sa second district sa risko mas masadya pa aga ng persahon si Jury Sucro ang kumandida tong gobernador pero pakotana masugot baga si Jury Sucro ha nga kumandida tong gobernador kaya ba nga? Ang ba ni Archie, kaya ko no eh. Ha? Kaya na ba si Governor Joe N. Miraflores na yun, mabaho nga pa ko tana. Dahil pag natabo oron banwa, sa kalibo pa gang ha, sa kalibo pa gang, I don't know kung may kapitan nga mabilin. Ha? I don't know ha, kung may kapitan nga mabilin kay Mayor Joris, kung kumandidato mong governor against Joe N. Miraflores. Sa 16 nga barangay kapitan, di mat sa sino rin mabilin ka ra? Uy, kung kapitan niya ta ha? Kapin after it election nga ra? Nga pag-abuton? Kundi, may mga pagbago. Okay, dahil abuon nga mga kapitan nga manograduate yun. Pero iba nga mga kapitan nga manograduate ay mga strong supporter sa Jujuang. Di maduga pag-itsanda. So, maduga man. Ano mga kapitanes? Ag mabaho nga bagay bisan ginahambay naton nga kapitan man lang man aron. Ha? Ah, bukod pa tanan nga butanti buyot di kapitan pero kabaho ta nga bagay nga imo rong kapitan. Ha? Ah, kabaho nga bagay bisan ano pa ro hambagon mabaho nga bagay nga imong kaapin kapitan.
3: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan may rest ba na? Radyo Radyo todo.
4: Ay, dali lang gida. Ato naging sintensyado mga nabilin niya mensahe nga raw. Katulong Jojet pa shout out sa cute cute cute guwapa kong Unika Iha, Princess Jessa Berdandino Konanan, aling kay Jishay Konanan. Ama ni Randy Samson Sarabia. Jet, good morning. May posible Gov La Chica kong Harisco sa First District. I doubt. Ha? Based sa statement ko ni dating Mayor La Chica Matsawa o tayo plano mo nga mag-iba pa ha? Sa grupo na day Congressman Harisco. Depende siguro sa kwa na, sa offer. Tanaw na ton. Pag dumaog si Jojo Ang, si Puto Guapo naing pangagan. Alin kay Lorgy Dominguez. Kung dumaog ko no. Wa pa since din nga rong kalibo hay gobernador dahil divided ang kalibo kung politika rong ginhambagan. Mintras rong balite gibahay kaapin from Innocencio Rose sa Bilog pa ron. Ibayabi aga balite nga rak sa Bilog tara sa Bagantayan na bimakaroon eh. Ibahay klanis tara pag ibayhanon kay bay solid kita ron. Sa minatod nga sugid malisdan kita makabalik si former Mayor William na chika sa politika pa gobernador nyo pa hambay ni makagwapo ayang agi na ginabit chimpo na to yagpas na kita banwaw Mayor Joris kabay pa nga hindi kagid magkasaga sa imong magiging desisyon sa 2020 kung naila ka pa nga mapadayon doon imong legasiya hay magpiniino kagid it madayon kung inkwentrohon mo rong tibyog. Hindi na makagwapo si makagwapo kung putohon doon ang tudlo. Makaputoy na imaw dayon. Ang balibagsik ni Juan. Good morning sa Pilipinas. Wow, happy monitoring gid na naka-YouTube makaroon. Si Toto Ejo Binjaranas, atong dating SK Municipal President. Aga kay Mrs. Nag sa mga chikiting. Sa binuga pamilya una sa Ontario. Toronto, sa Canada. Agya sa Aranas Pamili kay nung Edgar, iya sa Old Buswang. Kay Ma'am Juicy, una sa Old Buswang nga nag-inom it more power coffee. Inaga talang balikan do ibang awan na ton maabot matarakay ha. Kay nung Lorito Barrios, tamiyaw kami sa Malinaw. Kapamatiki mo sa mtang kabaligya, sanday manang susa nagnong Loret mo. Aba, una gini ka mo sa tinda ba makaroon sa Malinaw? O kabay pa ka bubintan nyo nung Loret, tag ng Susan Barrios, una makaroon sa Malinaw. Malinaw Public Market. Ah, okay, sige. Okay na pa tato. Bagong tapos. Abaw. Very good, kid. Ha? Very good, kid. Sige. Ang wata matalakay, buwas naman. Oops. Sa minatod niya, sugid. Ah, okay. Grabe si arbitory. Obsession yan ko na makagwapo. Ngayon, bukod depression. Obsession yan. Nangin ka, partner Banwa sa technical side. Engineer Dingdong Rubiso, sangaganit bilog of Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang, nagaiwan na ni kanyang temporaryo. It mainit, mahidaiton, mahilwayon nga agahon ni Tuwebes. Ay, nagapista opisyal. Trabaho lang, walang personalan, Banwang nagabamati mangin. Hilway ka!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatats,
7: mangabuti ka. Sorry, handa sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpula. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sala sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan, that's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sige tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, Hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders mm-hmm. your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala amo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: correct.
8: System or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
7: awa na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin no ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no bo tumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatas,
8: mga buti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga, nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
7: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, Once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
7: That's why isagamba sa Kevin, niya kay inom ko blaser sang D3 bio, doga pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
7: Makabut ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
8: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Correct.
8: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
7: Correct.
8: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nag-spore biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
7: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. kikundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kikundami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo maniga patulog si mo, kikina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ninga patulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sa ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
8: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
7: Oy,
8: piki ina,
7: piki na,
8: no? Kag kong nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig, kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige on lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
7: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
6: D3 Bio Health News.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live.

0: microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best trying more power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound
4: ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Arami!
5: TDX 500
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
6: Nanakas.
8: At gaganda ka pa.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may suot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
8: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
13: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tapo it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: Ngayon,
1: magaling na. Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa

0: Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton, nga tigpala mati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Ako si Jean Paul Generoso. Istoryahan ta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60 storyantan. Bro, ano nga mga dito yung balang karon, ano nga mga edad nga dapat gina regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na to istoryahan sa mga waida jowa, no? For life. Oy, may mga studies bala gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500? Ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Sulweta. Ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa ato mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress perme, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka panawag, may ginapang sapat, ha? Ginaiwasan,

pala hindi ka mo makatulog, initanan-tanan detrimental, no? Ga pala, ga patigulang din sa inyong cellular. This cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant. Amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 champion mani. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, palayo ka sa masakit. Ha? Para makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan, sa dutay nga pulaw, nga way paluya sa imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amuning ga pahamis. Ha? Ga pahamis ang imo skin. No? Amo paning ga pataas sa glutathione level, that's why dukong bugana, kasang ginatawag nga Mighty C, ha? Hubin ka tanawon. Ha? Tanawala si Sir JP, mag-attend sa ilang reunion. Siya yung pinaka

0: semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba Joan, do ka milky, nga do ka, do ka gatas-gatas.
1: Ang balsi ni Ma'am Joan, nag-text na kadasig. Nag-text na si Ma'am Joan, malabnaw ko na.
0: Yang imo doon na saw na yaw.
1: Ay, hindi na.
0: Okay.
1: Ha?
0: Oh. Hindi na. So, ini siya, Sir Boy, amo ni siya ang prostate gland na kubla. Sino siya daw ka, daw ka gatas-gatas, blang, oh. Daw ka puti na nga. Oh, siya na.
1: Mm.
0: Kaya ni siya, no, nagahatag sa mga nutrients para nga
1: kaunon.
0: Oo, oo, amo ning source of protein. Oo, di budlay na bisag mo na kauyang. Now,
1: puno protein gini basin mo, ha?
0: Di ni ka swim-swim ang ang sperm, no? Para nga, di siyempre may likido sa nga kaunon, Sir Boy. Now, that's why, edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nag-contract, Sir Boy, ang muscles, no? Pag-contract yun na, amo na nag-patulod nga ma-eject ang imong lawig ba, Sir Boy?
1: Mm-hmm.
0: Kisa konperti ang mga stimulation, halindi, hasta to sa may bangko, oh. Mm-hmm. Oh, lawig, gapuswak. So, amo na siya ang i-purpose. Gina-contract niya, Bi, para nga mag-gwa ang seminal fluids ng lalaki para sa ano ni, sa mag-gwa, no? Anyway, ini man, Sir Boy, ang involved, no, sa urine control.
1: Mm.
0: Kaya ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kaya may problema na? Kaya kung ang babae, Sir Boy, prone sila sa ginatawag tang cervical, breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, Sir Boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may, anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, aryo, sige ka pangihi. Especially kung gabi.
1: Nan. Ang balila na nga muna ang ginatawag na 2 a.m. nightmares.
0: Na.
1: Ha?
0: Nocturia.
1: Pukawon ka pa sang imo pan sang imo pantog.
0: Oh.
1: Sa imo bladder.
0: Oh, oh.
1: Kay mangihi ka.
0: Mm.
1: Ha? Gurago ka na gulpi lang. Uy, mangihi ko. Oh. Meaning to say, ha? May medyo may diferensya na ang imo prostate.
0: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
1: Nan.
0: Kung gainom ka DTX 500, hindi ko kalmado ka kay nga nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka magsugod, mangihi.
1: Mm.
0: Inablang gusto mo mangihi pero hindi siya magwa.
1: Ana ka na to sa tubang sang basin.
0: Do mangihi ka. Gadali-dali ka sa basin, pero dudugay siya mag-start.
1: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
0: Wala pa, may gatubod.
1: May pagatubod.
0: Ang lain pa, kung tumubod na siya, do hindi man mag-untat.
1: Ano? Dribbling.
0: Dribbling,
1: oo. May katawag nila nga dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga nga flow sang imo ihi sang imo urine.
0: No.
1: So mga sinyalis na siya sa ginatawag nga naton nga benign hyperplasia.
0: Oo. Prostatic hyperplasia. Ang BPH. Ano pa? Maluya,
1: ha?
0: O kun pigaw ang force sang ihi.
1: Okay, okay.
0: Do, hindi sa kusog.
1: Hindi sa kusog.
0: Uy, kusog.
1: Hindi projectile.
0: Oo, do kay naib, la? Hindi mo tayo supon, ha?
1: Di ka, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yung basin, no? Manghihi ka?
0: Ako niya!
1: Do pressure hose.
0: Hindi man, hindi man. Uh-huh. Nga, ti, gatamsak niya pati sa gwa. Oo. Gamo na yan.
1: Kung nagigya kompleto, kaya do si Voltis 5
0: ka. Hindi man, hindi man. Gamit na gamit lang.
1: Uh-huh.
0: Ah? Now, ano pa? gasakit o kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, Sir Boy, balikawang hawak, dumay pain ka da, mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, Sir Boy. Subot siringon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: O, pa-assess ka to, or

0: gani kadto ka sa mga doktor, no? Mm-hmm. Pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman sir boy ang konsultasyon, no? Miyara ta dira iya mga medical doctor, miyara man ta naturopathic doctor, mm-hmm. To pili ka lang. Importante ma-advisean ka. Okay, sa wala ka gid ideya. Now, ano ni? Ang indi tanan sir boy nga mga problema sa prostate is malignancy, mm-hmm. No? Kun nga sir boy nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi because ang probably enlargement. Mm-hmm. Kay imo prostate gland, dra nga labay ang ureter. Mm-hmm. O dra nga labay halin sa kidney mo, halin sa halin sa bladder yata,
1: bladder mo.
0: Halin sa bladder galabay da, no?
1: Kato sa ureter.
0: Oo, pag ang tube, ang hose nga ginaagyan sang imoihi,
1: ginipit
0: na tungan asa sang doga butterfly nga na prostate. Man. Tiipiton yun na sir boy kung nagdako siya. Mm-hmm. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Mm-hmm. Nagdako lang siya, benign pero hindi ya delikado, hindi ya cancerous. Oo. Pwede man nga prostatitis. Mm-hmm. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
1: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gani.
0: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya sir boy bala. So diri kita kung inflammatory, makabulig sang dako si DTX 500 sir boy. Mm-hmm. Makabulig sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500 kampiyon nga anti-inflammatory.
1: Correct.
0: Mga nagahubag-hubag sa lawas mo ya kaya yan ang sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Han. Basta hindi na tamaan gid.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa? Diri na kita sa next. Base may mga nodules.
1: Mm.
0: Base may mga nagtubo dira, may mga abnormal growth. Ti we're talking about cancer.
1: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ng cancer no.
0: Oh, Sir JP. Hindi tanan gamo na cancer dayon ah.
1: Putang tanong. Let's go to a deeper context. Bigo padalman tani gamay mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki, ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka Sir JP, 50 years old
0: kay aging.
1: Kay aging. Hindi ang cost ini, amo ning ginatawag nga 5A reductase. Mm-hmm. Ano nga tawag nga 5A reductase enzyme nga ini?
0: Mm-hmm.
1: Amo ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini yung DHT, amo ni siya ang halinan sang tanan, amo ni siya gapadako sang imo prostate.
0: Mm-hmm.
1: So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone. Kung gan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant.
0: Gusto.
1: Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imong antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung tayong epekto, pero ang kampiyon kanyang makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500.
0: Oh.
1: So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys no to mga male nga mga lalaki nga ara mga male nga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kun lalo na kun ikaw single for life ha, single for life, wala gi katilaw girlfriend na or sa
0: past do ako subong
1: do pa sa
0: why na girlfriend
1: do pa sa kilala kung nga nasubrahan sa girlfriend
0: sila na, si engineer
1: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag nga sex life. Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
0: so
1: problem.
0: So dapat tsaktuhan lang.
1: Oo,
0: 7 times a week lang.
1: 7 times a week lang. Twice a day.
0: Oh, tama mo na. Now so sir boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
1: Balda.
0: Ang ilang recommendation, so 21 times, 8 21 times a month lang kuno.
1: Ang recommendation?
0: Oo, 21.
1: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong 1.
0: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate. Magpa-prostate examine ka. May arat na, ano gin nga, screening, sir boy? Prostate.
1: Prostate screening na lang. Ang general name.
0: Or, nami, pa-ultrasound ka. Para ma-measure. At yun pa-measure ko ligad.
1: Medyo ano na ah. Medyo, basta makibot ka mo. Medyo,
0: invasive.
1: Medyo invasive na ah. Oo. Basta makibot ka nga ang nurse kayo home sa imo. May gloves.
0: Oo.
1: Ginputangan sang...
0: Gabaw na blaw.
1: Kay
0: isu- may jelly.
1: May jelly. Kay,
0: Ay, hindi ko. Yan ang ultrasound ko. Yusur
1: kay isulod ng sa wet po mo. Kay tanawon to kung may gabukol sa sulod.
0: Ako yan, nag-option na siling sang nurse. Gusto mo, sir? Liko, hindi. Asawa ko lang makakita sa nga kon nga dax. Oo. Oo. Dako, dako ang kulang.
1: Pantax.
0: Hoy, sobra ka. Chuy boy.
1: Merry Christmas. Oh, Merry Christmas.
0: Nagpa-ultrasound ko. Okay, oh, okay. May enlargement kagamay abangon sa edad. Mm-hmm. Sa 40s ka muna ko nagsugod na siya. Enlarge gamay. Alang alam to sa panahon, sir boy?
1: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin per me, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
0: Kag ako naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 11 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Luster Galigaw.
2: At katodong Rayleigh.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, kakulangan sa supply ng kuryente at mga aberya sa linya ng NGCP, sanhi na mga brownout sa Aklan ayon sa Akelco.
0: Todo balita. Todo balita.
3: Samantala, kakulangan sa mga silid-aralan at kagamitan at suliranin pa rin sa ilang paaralan sa Aklan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At sa iba pang headline, laborer arestado sa pagbebenta ng ilegal na droga sa bayan ng New Washington.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At lipad naman tayo para sa headline balitang regional, negosyante arestado matapos makuhaan ng baril sa bayan ng Ivisan, Capiz.
0: Todo balita. Todo balita.
3: Samantala, Iloilo na kahandang magpaabot ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng lindol sa Mindanao.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang National Senador Bam Aquino iimbestigahan ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion na pondo para sa mga silid-aralan.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
3: At pamahalaan na nagsagawa ng diplomatikong hakbang dahil sa illegal na floating structure sa Baho de Masinloc.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
1: At mga lugar malapit sa anim na aktibong trench sa bansa, posibleng makaranas ng magnitude 8.2 na lindol ayon sa FIBOCS.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
3: Sa iba pang balita, napinsalang paaralan sa Mindanao earthquake, umabot na sa 8,642.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
1: At para naman sa headline balita international, Pangulong Trump muling ipinagmamalaki ang US at Iran deal.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
3: At ICC Chief Prosecutor sinuspindi.
2: Todo balita.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balita sports, PNP naglunsada ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo basketbolista.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
3: Para naman sa headline balita ng showbiz, P-pop group bukas sa collab kay Sara G.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
1: Headline pa balita ng negosyo, jobless rate bumaba sa 4.7%.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
3: Sa balitang pangkalusugan o health news, 15,000 doses ng bagong HIV prevention drug darating sa Pilipinas.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
2: Todo balita.
1: Kakulangan sa supply ng kuryente at mga aberya sa linya ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP ang naging dahilan ng mga naranasang brownout sa ilang bahagi ng Aklan noong Miyerkules. Ayon ito kay Attorney Ariel Hepti, General Manager ng Aklan Electric Operative o Akelco. Aliwanag ni Hepti, naging manipis ang reserba ng kuryente sa Visayas Grid at tinatayang nabawasan ng 8 megawatts ang power allocation ng Aklan simula kahapon. Dahil dito, napilitan ng Akelco na magsagawa ng rotational brownout upang mapanatili ang katatagan ng distribusyon ng kuryente. Bukod sa kakulangan ng supply, naranasan din anya ang aberya ng 69 kilovolt transmission line ng NGCP sa bahagi ng Panayakan, Tangalan. Bagamat pansamantalang na ibalik ang serbisyo, muling nagkaroon ng problema sa naturang linya makalipas lamang ang ilang oras. Kalauna na isa pang aberya anya ang naitala sa isa pang 67 kilovolt transmission line sa bahagi naman ng Altavas. Samantala, humihingi naman ng pag-unawa ang kooperatiba sa mga consumer dahil nananatiling manipis ang supply ng kuryente sa buong bansa, lalo na sa Luzon at Visayas.
0: Todo balita.
3: Sa iba pang balita, nananatiling suliranin sa ilang paaralan sa lalawigan ng Aklana ang kakulangan sa mga silid-aralan at iba pang kagamitan pang edukasyon. Sa pahayag ni Richard Flores, principal ng Aklan National High School for Arts and Trades, sinabi nito na wala pa rin nga nadadagdag ng mga silid-aralan sa kanilang paaralan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral. Dagdag pa ni Flores, bukod sa kakulangan ng mga silid-aralan, problema rin ang kakulangan ng mga aklata, armchairs at iba pang pasilidad na kinakailangan para sa epektibong pag-aaral ng mga estudyante. Bilang isa sa mga technical vocational schools, sinabi rin niya na malaking hamon ang kakulangan sa mga kagamitan na ginagamit sa pagtuturo. Bilang pansamantalang solusyon, nakikipag-ugnayan na ang paaralan sa mga stakeholders at iba pang katuwang nito upang matugunan ang ilan sa mga kakulangan habang hinihintay o habang naghihintay ng karagdagang suporta mula sa Department of Education.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, arestado naman ang isang laborer matapos mabilhan nang hinihinalang shabu sa barangay Pulo, New Washington, Miyerkules ng hapon. Kinilala ang suspect na si Mark Anthony Silva o alias Tuneta, 39 anyos at residente ng nasabing barangay. Nabilan si Silva ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 2,100 pesos na buy bust money. Sa isinagawang body search, na recover pa ang mga operatiba ang tatlong sachet ng hinihinalang illegal na droga. Nang halugugin naman ang kanyang tricycle, natagpuan ang isa pang sachet ng hinihinalang shabu na nakaipit sa gilid ng upuan. Napag-alaman na dati nang naaresto si Silva noong 2019 dahil sa kaparehong kaso. Ngunit nakalaya makalipas ang 6 na buwan matapos makapag-avail ng plea bargain. Mahaharap si Silva sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita. Todo
3: balita. Arestado naman ang isang babae na itinuturing na top 9 most wanted person sa lalawigan ng Aklan na top 3 most wanted person naman sa Municipality of Malay matapos masakote ng mga otoridad sa Sitio Ocogon, Barangay Kabugaw, Rojas City, Capiz, dakong alas 10:32 ng umaga nitong Miyerkules. Kinilala ang suspect na si alias Lay na residente rin ang nasabing lugar kung saan ito nahuli. Inaresto siya sa visa ng warrant of arrest kaugnay ng paglabag sa RA 11199, the Social Security Act of 2018, particular sa Section 28 na inilabas ng RTC Branch 5, Aklan noong June 5, 2026. Nagrekomenda naman ang korte ng piyansang 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pinangunahan ng operasyon ng Malay Municipal Police Station sa tulong ng Aklan PPO Tracker Team at Rojas City Municipal Police Station. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita.
1: Masusay 44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Arestado naman ang isang negosyante matapos makuhaan ng baril sa barangay Ilaya, Ivisan, Capiz. Inilalang suspect sa alias na Jeyo, 55 anyos, negosyante at residente ng nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng pulisya, humingi ng tulong ang isang individual kaugnay ng umano'y kumusyon na kinakasangkutan ni Jeyo na may dalang baril. Batay sa investigasyon, may isang residente na nagsabing nakita niyang itinago ni Jeyo ang isang baril sa loob ng kanyang sling bag. Dahil dito, naresto ng mga otoridad ang suspect at nakumpiska mula sa kanya ang isang 9mm pistol, isang magazine at 7 bala. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
0: Todo balita. Todo balita.
3: Dagdag pang detalye ng balitang regional, ipinahayag ng pamahalaang panlalawigan at panlungsod ng Iloilo ang kahandaan na magbigay ng tulong sa mga komunidad sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Provincial Administrator Raul Banyas, nakahanda si Arthur Defensor Jr. at ang pamahalaang panlalawigan na maglaan ng suporta sa oras na mga ilangan ng karagdagang tulong ang mga apektadong lugar. Sinabi ni Banyas na kapag nagdeklara ng state of calamity ang mga lokal na pamahalaan ng Mindanao, maaari nang gamitin ng lalawigan ng Iloilo ang kanilang Disaster Response Fund upang magpaabot ng ayuda tulad ng naging pagtulong nila noon sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad sa ibang bahagi ng bansa. Bukod sa financial na tulong, pinag-aralan din ng lalawigan ang posibilidad na magpadala ng mga responder upang tumulong sa search, rescue and iba pang disaster response operations, lalo na sa mga lugar na may naitalang pinsala sa mga gusali at infrastruktura.
0: Todo balita.
1: Sa kabilang banda, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Magsasagawa ng investigasyon si Senador Bam Aquino sa umano'y mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan sa bansa. Sa kanyang pagbabalik bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ni Aquino sa nakabilang sa kanyang mga pangunahing prioridad ang pagtugon sa patuloy na kakulangan ng mga silid-aralan na ayon sa Department of Education ay umabot na sa mahigit 166,000 classrooms. Ayon sa senador, sisilipin niya ang dahilan ng pagkakaantala sa paggamit ng 67 billion pesos na pondo sa kanyang isinulong na maisama sa 2026 national budget para sa pagtatayo ng 25,000 na bagong silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: National.
3: Nagsagawa naman ng kaukulang diplomatikong hakbang ang pamahalaan ng Pilipinas matapos makumpirma ng militar ang presensya ng isang illegal na floating structure sa Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal. Sa payag ng National Task Force for the West Philippine Sea, sinabi nitong kumilos ng Department of Foreign Affairs upang iparating sa pamahalaan ng China ang pagtutol ng Pilipinas kaugnay ng naturang istruktura. Ayon sa NCFWPS, nananatiling pangunahing konsiderasyon ng pamahalaan ang pangangalaga sa soberanya, mga karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Pati sa isinagawang aerial monitoring ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, natukoy ang isang 6x6 metrong lumulutang na estruktura na may kahawig na antena. Ipinakita rin sa pinakahuling mga larawang nakuha ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng mga tao sa ibabaw ng nasabing estruktura. Samantala, ayon sa monitoring ng Philippine Coast Guard, nananatili ang floating platform sa loob ng Bajo de Masinloc at may mga individual na nakita ang mga sakay nito.
0: National.
1: Sa ibabang balita, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na ang mga lugar na matatagpuan malapit sa 6 na aktibong trench sa bansa ay maaaring makaranas ng lindol na abot sa magnitude 8.2. Ayon kay PHIVOLCS Director na si Teresito Bacolcol, kabilang sa mga aktibong trench ang Philippine Trench, East Luzon, through Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench at Cotabato Trench. Ang pahayag ay kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao noong Lunes. Ayon sa PHIVOLCS, ang nasabing pagyanig ay nagmula sa Cotabato Trench at ito na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa ngayong taon. Gayunman, sinabi ni Bacolcol na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa kasaysayan ng bansa ay ang magnitude 8.1 na tumama sa Mindanao noong August 17, 1976. Ipinaliwanag din niya na bagamat tinatawag itong Cotabato Trench, hindi nangangahulugan sa lalawigan ng Cotabato lamang maaring mangyari ang lindol dahil ang trench ay umaabot ng mahigit 300 kilometers ang haba.
0: National.
3: Sa kaugnay na balita, umabot na sa 8,642 ang bilang ng mga paaralang naapektuhan sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani ayon sa Department of Education. Bate sa Situation Report number 3, apektado rin ang mahigit 4.9 milyon na mag-aaral at 156,282 personnel mula sa Region 9 10, 11, at 12, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Caraga Region. Mas mataas ito kumpara sa naunang ulat na 6,224 na paaralan at 3.24 milyong mag-aaral na naapektuhan. Naitala rin ng DepEd ang 381 na silid-aralan na may minor damage, 93 na may major damage, at 62 na tuluyang nawasak. Sinabi ng ehensya na ang mga datos ay patuloy pang bine-verify ng mga disaster coordinators and structural engineers.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa kaugnay na balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-inspeksyon ng St. Elizabeth Hospital sa General Santos City upang suriin ang lawak ng pinsalang idinulot ng 7.8 magnitude na lindol sa lugar. Sa kanyang pagbisita, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng mabilis na pagkilos upang matiyak na patuloy na makakatanggap ng serbisyong pangkalusugan ang mga pasyente sa kabila ng pinsalang dulot ng kalamidad. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaan na unahin ang pagsasagawa ng structural assessment sa mga naapektuhang ospital at iba pang health facilities upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente, healthcare workers at publiko. Ipinag-utos din ng Pangulo ang pagpapabilis ng rehabilitasyon ng mga nasirang pasilidad at ang patuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad na labis na naapektuhan ng nasabing lindol.
0: National.
3: Sa iba pang detalye ng balitang national, nangako ang mga miyembro ng bagong majority bloc sa Senado na ibibigay ang katumbas na isang buwang sweldo upang makatulong sa relief and recovery efforts para sa mga komunidad na sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa isang payag, hinikayat din ng grupo ang kanilang mga kasamahan sa minority bloc na makiisa sa inisyatibang ito bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa gitna ng kalamidad. Ayon sa mga senador, ang kanilang personal na ambag ay nakalaan upang makatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol, lalo na sa mga pangangailangan kaugnaya ng rescue operations, relief assistance, rehabilitasyon at muling pagbango ng mga komunidad. Para sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa 37 ang bilang ng mga nasawi, habang 456 naman ang sugatan at 4 ang nawawala bunsod ng malakas na lindol hanggang alas 6 ng umaga nitong Martes.
0: Todo
1: National. Sa 11:53 na, at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Muling ipinagmalaki ni US President Donald Trump na malapit nang maisa sa pinala ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. Ayon kay Pangulong Trump, umabot na sa 37 na ulit mula noong Abril ang kanyang pagbanggit sa nasabing kasunduan. Ikinit ng US President na matatag ang usapan at handa na itong ipatupad sa oras na makumpleto ang mga kinakailangang hakbang. Sinabi rin niyang nagkaroon na ng kasunduan ang Iran at Israel upang itigil ang kanilang labanan. Patuloy namang nakatutok ang pandaigdigang komunidad sa mga pag-unlad kaugnay ng usaping ito sa gitnang silangan.
0: Todo International.
3: Sinuspin din naman ng Executive Bureau ng International Criminal Court o ICC si Karim Khan habang iniimbestiga ng mga aligasyon ng sexual misconduct laban sa kanya. Nagpa siyang 21 members ng Bureau ng 91 members sa Bureau ng Assembly of States Parties sa pamamagitan ng qualified majority na ipinatupad ang suspension habang wala pang pinal na desisyon sa kaso. Nilinaw ng Bureau na ang hakbang ay hindi nangangahulugang napatunayan na ang mga paratang labang kay Kana. Inakusahan siya na isang babaeng empleyado na umunay pang haharas at iba pang hindi kanais-nais na gawain na bagay na paulit-ulit niyang itinanggi. Bago ang opisyal na suspensyon, voluntary na siyang nag-leave of absence noong May 2025 upang bigyang daan ang investigasyon. Dahil sa suspensyon, hindi na rin siya maaaring humawak ng mga kasong nasa ilalim ng kanyang tanggapan kabilang ang investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Todo International.
1: At para naman sa balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Naglunsad ng malalimang investigasyon ang Police Regional Office 3 or PRO 3 kaugnay sa pagkasawi ng dalawang basketbolista ng Ateneo de Manila University sa Dipacolau Aurora. Kinilala ang mga biktima na sina Rene Batera Bonia at Divine Adeli na nasawi habang naliligo sa dagata. Ayon sa PRO3, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya upang masuri ng husto ang insidente. Batay sa inisyal na ulat, tinangay umano ng malakas na alon ang mga biktima habang sila ay naglalangoy. Dinala pa sila sa paggamutan, ngunit itineklara rin wala ng buhay. Nananawagan ang mga otoridad sa publiko na umiwas sa espekulasyon habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
3: Para naman sa detalye ng balitang showbiz, balitang artista, patuloy na umaangat ang Pinoy pop group na Bilib sa local at international music scene. Kinilala ang grupo dahil sa kanilang performance sa Waterbomb Manila Festival kung saan sila ang kauna-unahang K-pop boy group na nakasama sa lineup ng mga international at K-pop artists. Pinubuo ito ni na Rafael, Zio, Clyde, J-Mac, Carlo at RC sa ilalim ng AQ Prime Music. Nominado rin ang kanilang kantang Say What You Wanna Say sa 17th PMP C-Star Award for Music bilang Dance Recording of the Year. Ginawaran din sila ng ilang parangal sa bilang Outstanding K-Pop Group of the Year at Global Breakthrough Male Group Award. Sa isang panayam, sinabi ng grupo na nais nilang makipag-collab or makapag-collab si Sara Jeronimo sa hinaharap.
0: Todo! Balitang Showbiz! Balitang Showbiz!
1: At para naman sa balitang negosyo, bumaba sa 4.7% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Abril mula sa 5% noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, katumbas ito ng 2.41 milyong Pilipinong walang trabaho. Mas mababa kaysa sa 2.58 million noong nakaraang buwan. Tumaas naman sa 95.3% ang employment rate habang umabot sa 48.89 million ang bilang ng mga may trabaho sa bansa. Gayunman, umakyat sa 15.2% ang underemployment rate mula 12.3% noong buwan ng Marso. Pinatayang 7.41 milyong manggagawa ang naghahanap ng dagdag na trabaho o mas maraming oras ng trabaho. Ayon sa Department of Labor and Employment, magpapatuloy ang pagpapalawak ng job matching, pagsasanay at iba pang programang pang-empleyo upang mapabuti ang kalagayan ng labor market sa bansa.
0: Todo balita.
3: Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, sa abot sa 15,000 doses ng bagong injectable HIV prevention drug, Lenacapavir ang inaasahang magiging available sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Ayon sa DOH, maaaring makuha ito ng libre sa mga treatment hubs at iba pang HIV service facilities kabilang ang mga pampubliko at pribadong klinika. Dagdag pa ng ahensya ang gamot na Lenacapavir ay isang pre-exposure prophylaxis na itinuturo kadaanin na buwan at ipamamahagi sa piling health facilities kung saan makakatulong ito upang maiwasan ng HIV infection sa mga individual na hindi pa tinamaan ng virus. Ang supply ay resulta ng partnership ng DOH at US Department of State. Kaugnay nito, batay sa pinakahuling datos, umabot sa 4,633 ang bagong kaso ng HIV mula Enero hanggang Marso, habang kabuang 168,079 na kaso naman ang naitala mula 1984.
0: Todo balita.
1: Alas 11:59 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 81 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
3: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo Balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Lumansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, sita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan.
2: Yeah, yeah. Aha. Hey, yes, it's good.

0: Todo, todo, paganas sa pananghalian, todo action.
1: Ada kita tradlaw banwa ita kalibo may kita tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa tonga pagpangalagad sa tonga pagililibas sa pagpagayag ita programa ng todo action. Agarogad daw kita ita webes. Itcha unsi na kita banwa sa buwan ita Hunyo dagon 2021. Action. Kasalan banwa ko gagapaga abi abi agapaga padamyaw. Ita may kraga hapon may gapagpamati sa tonga magasuki ng tagapagamati. Sa kabilgan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya Takyan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Karon kay edisyon ita tonga pagi lilibar wa ko gikinyo agapaga abi abi. Pag welcome pag panamyaw ita maay daigra nga hapon aga mayad nga pago ilabas. Aga pagayag ro programang Todo Action makaro kita ngadlaw ita webes mga katodo. Ito nga paga ililiba no para sa pagato na naman ita pila ka mga balita impormasyon aga nagkagadabo sa bugos naton nga probinsya kra ita Aklan. Hoy sa tama negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market. Daw ka naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center. Sa to nga mga bulantero, bulantera banwa nga makaro ka nga mga panyampo nagapupahuay. Makaro ka nga mga pangorason sa grabe kasingkay nga silak ita tiyempo. Ya sa ton sa banwa kata Kalibo aga pila ka mga banwa nga sakop itato nga probinsya kra Itaken. Aldo ka po no ya sa banwa kat Kalibo naka summit kid ba no ita pagato taliti kabi iman sa pila ka mga banwa nga sakop itato nga probinsya aga ipapano bisan pilang minuto kra banwa nagwaswas ro nga buboy ta ugan aga kahit papano magkatodo magkapian-pian sa grabe ka init tiempo ang aton kada experiencean magkatodo makaroy kada mga inadlaw. Ato na mga tricycle drivers sa van at jeepney drivers aga paday pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor gadaganon aga ita aton kada banwa ita Kalibo aga ka man naman na bilog ka probinsya Katakyan sa pila ka mga terminals aga sa aton sa eastern aga western part kung aton kada probinsya aga makaroy kada mga pangoraso nagapupaway na aton nga mga driver aw kamana man dum pila ka mga dispatcher samtang nagawatuat ita pasahero makaron kada mga panyempo ito iba naton nga mga driver makaron no nagapatigayon sa ita pagawi labas sa pila ka mga restaurant karinderya ya sa ton sa banwa kada ita Kalibo nga nitutok lang banwa ya sa ton nga pagpangalagad makaron edition ita aton nga palatuntunan. Ato mga mga katodo, mga igmaw, nagpamati sa tagsa-tagsa ng daka mga panibagay. Samtang ro iba mga katodo, nagpailahilay na kay bago tapos ita ilabas. Adong iba, nagadigamo pa magkaroon ka nagbaga panyempo kapingin sa mga urihi na nagahikot. Napanda ko nga ilabas, magkaroon ka nagadlaw ita, webes. Pero sa mga wapan na nagkalabas, na mga katodo, kamulang bahala magpreparar. Magaplastar ita inyo ka nga ilabson, magkaroon ka nagaudto. Kay kami man, noro magatudkin nyo, magpreparar. Ita pila ka mga balita nagkaganabo iya sa aton sa Banway ta Kalibo aga bilog nga probinsya kra ita Aken
0: pagana sa pananghalian todo action todo action.
1: Sa kinanggan, manging kaibahan na sa Rodeca nga pagpangalaga sa ito gagapaga ililiba. Si Katodo Reynalda Banjola, maga ililiba kita hasta alauna imidya. Sa ito nga pagpagayag makarog ka nga hapon, sa ito gagapag waragwag makarog edisyon. Sa ita ito nga pala tuntunan. Talaga mo hanggang makapartisipar sa ito nga pagpagayag makarog ka nga adlaw. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalaga makarog nga hapon. Pwede ka mo nga makakomment sa ito nga pag ililiba, pinagisa mo nga Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ito ang gano'ng pagkatawat ligwa no sa kabirguan ko ito gragapag ililiba siyempre mga katodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share ito nga pag ililiba makaroon nga hapon para mas mabu na ito no nga mga katodo rong makapamati maka-update si tapila ka mga balita at kapingid no sa balita lokal nga aton nga pagkatawat ligwa sa aton nga pag ililiba siyempre mga katodo hindi no pagkalipatan nga i-like i-share dato nga pagpangalagad makaroon nga hapon para gabangin na mas mabu na to no nga mga katodo araw makapamati ita baga balita ang nagkaginabo sa bugos na to nga probinsya kra Itaklan aga siyempre doon para nga mangin mas updated ka mo mga katodo sa mga nagkaginabo ya sa probinsya Katakyan kapingid no sa mga news and public affairs program sa mga issues and concern nga ginatalakay itradyo todo sa probinsya Takyan pakipalo no doon mo na Facebook page mga katodo ako niya automatic no every time Anga may una kanaga baga news and public affairs program. May baga breaking news nga ginatatardong radyo todo iya sa probinsya Katakan. Nakabaton ka mo na ito notification. Ang mga katodo agod na maging mas updated gig ka mo. Sama nagakadabo sa bugos na ton nga probinsya Itaklan. Ani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado ato nga pag ililiba. Makarog adlaw ita Webes. Asa to kagapag pagayag makarog ka nga hapon sa aton nga pagpangalagad. Ilaban mo sa mga balita nga itong kapagataon at libo pagkatrataron sa itong kapag ililiba makarong edisyon ni Tato nga pala tuntunan. Yang magkatodo sa itong kapag waragwag makarong karang hapon. Nakainagin patigayon doday ka na magkatodo nga pag turnover na formal. Ita kapin 152 tanahan ka mga housing unit. Ako na karon sa may barangay na luok sa banwa ka na ita kalibo. Para sa mga beneficiaryo no ita typhoon pangay ulanda. Ang makatodo no kaso kaina mga katodo agin na patigayon doday ka nga programa kaina katagahon ahora mismo sa barangay na Luok sa Banwa Karaita Kalibo kung sa sino ro ang pila ka mga bisita agraga tambong ro na ro aton karang taga NSA ama katodo ro pila naton ka mga local official sita aton karang Banwa ta Kalibo at agin patagayon karang programa ita aton ang LGU una sa nasambit karon nga lugar. Masuray ka na magkatodo. Rumay na kabilipisyo ka na banwa. Anaton nga mga ibang. At syempre, maswerte. Kapingin magkatodo. Rumay nga matutuod. Ang nagkakaangay agbagay. Ang magkabato. No, itry ka na nga housing unit banwa. Una sa may area kata barangay na Luok. Sa banwa ka na Itakalibo. Kaya banwa sa to ka nagpagpangalagad. No, sa to ka nagpagililiba. Ay pabati na tulindu na. Doro nga pagpahayag ni Miss Carla Sunier Dormal. Aron nga Executive Assistant ni Mayor Adjuris Bautista Sucro na kainbiyap kay Mayor Kaina no nga wagin nag-attender sa programa na si Ma'am Carla rong ginpadaga no nga magrepresentar at na kong opisina magkatodo saray ka nga ginpadaga ang kaina ng aktibidad una sa barangay na Luok sa Banwa Itakalibo. Samtang sa piyakabahin pila pa ka magabalita sa ito nga pag-ililiba magkaroon ka nga hapon. Yaman magkatodo sa ito nga pagwaragwag makarong edisyon ita aton nga pagpangalagad. Para dahil ka magkatodo nga dekada na nga problema ita aton nga pila ka mga pumuyo na partikular sa mga taga Sitio Diriwid Barangay Balabag sa isla ka na ita Boracay sa katapus-tapusan mataw anagin man magkatodo na ita ronday ka nga solusyon banwa partikular ronday ka na eksperyensyan ka nga pagbabaha abin no, sa area ka na ita Sitio Diriwid magkatodo nga raya ka rin ginareklamo ita pila man aton ka mga pumuyo muyo. Aso kahapon John 10 mga katodo si Malay SB member Hupang Sugiron nagpatigayon no ita follow up ag ikaiwa no ga coordination meeting sa pila ka mga representatives sita ton kay DPWH Regional Office 6 at ibahan dong MPDO aro aton nga zoning office sita Banwat Malay ro municipal engineering office sita LGU Malay at manaman dong Barangay Balabag Council sa kay Kapitan Jason Talapian agapilan na ton kabaga miyembro ita sanggunang bayan daw kung banwa karata Malay may kantanan da banwa sa ronde karanga resolution dated the March 22, 2026 naging sponsoran ni SB member Christine Hopang Sugiron na ita banwa kara ita Malay ang nag-request banwa sa DPWH ang mag-provide ita pundo sa Dinwid Road Rehabilitation ang construction itry karaga drainage mga katodo na napor word na sa opisina it aton nga DPWH aga base kara banwa sa latest kara nga update mga katodo sa ray kara nga area nga may una na kara banwa nga iga alokar nga pundo makatodo no sa ronday kara nga problema agud nga ma-address na ronday kara nga concern particular problema sa pagbaha-baha sa area itray kara nga Sitio Diriwid sa may barangay Balabag sa isla kara ita Boracay aga base kara banwa sa information nga ginpaabot sandigman banwa sa gin patagayon karang nga meeting pag-istorya banwa nga rong pag-implementar itry karang nga proyekto ang target na banwa nga maumpisahan sa first quarter ita 2027 suray karang banwa no ga problema ita to niya pila ka mga pumuyo una na particular sa mga taga

0: at sa barangay Puno sa Banwa Creta, New Washington. At dati naman kara Banwa nga naaresto bangod man sa kaso aga pag-imbulbar sa illegal nga droga. Now, nakagawa lang da magkatodo matapos nga magka-avail try kara nga free bargaining agreement magkatodo. At that's why nga nakagawa, no? Aga wagid ba nga anay, no? Nagkalit. Wagiging grab dong oportunidad Banwa nga magbago abi aga hindi na mag-imbulbar sa kara pagduso ang pagamit kara ita illegal kara droga. Now, magkatodo kay waman dun naga apatimaan mga katodo aga pag once ikaw nakagawa na mga katodo isa hindi kada pag monitoro ni taton kada mga otoridad no, kay padayon doon mga katodo kada ayan naro inyo karo niya pag guwa ay isa ro inyo karo niya pag guwa halin sa kulungan isa dire-diretso na gidmando inyo karo niya pag bago pero di ba nabibanwa no manipot manigar ay hindi mantanan pero kaabuan banwa arong masasami kada mga katodo nadadakpan sa pila kada police operation so dahil man kada mga katodo nang may background naman no sa rekrenga illegal kada droga kung bukol kada ita drug surrendere ay dati kada nadakpan man sa pila kada bypass operation ang naging patigayon itatoyin kada mga otoridad kada mas pagid makaroon no nga raya sa bilog man sa marching order na itaaton kada bago kada regional director ita PNP asa kay police brigadier general Randolph Quanyo ama katodo nga tutukan itanton nga mga otoridad at kapinggid mga katodo runday kaya mga high value individual lagi naga engage banwa sa runday kaya nga illegal nga droga paano banwa na classify ito kaya PNP nga SBI o high value individual kaya siyempre may ano na kaya banwa doga previous kaya nga involvement dati na kaya dakpa no although dati mora street level individual siyempre after kaya ito pagkagawa banwa ginakonsider na rayon ita aton kaya nga PNP ita aton kaya nga PDIA at high value mga katodo rumpilal ka mga drug suspect na may una na kaya banwa nga previous nga mga kaso asaray kaya pag-imbulbar pagduso ita illegal nga droga
1: pagana sa balangkalian todo aksyon
0: okay mga more or less no 13,000 plus araw nga kabilugan no nga market value itry kaya illegal drugs mga katodo nga na recover salasambi kaya suspect aso gaban niya ban makatodo mabuhay-buhayan imora sa kulungan okay hindi na imora banwa maka-avail itry kaya free bargaining agreement na matapos kaya banwa nga naka-avail ima kuuna awa na kaya banwa ita second chance nga itaw paro anton kaga gobyerno at that's why mga katodo nga kanugon dong programa na itaanton kaga gobyerno nga para tauan na itsansa tauan kahigayunan rumpila ka nga drug offender naton ang magbago tadlungon dudagagan kung anda kung nga pagpangabuhi pero sa gapon mga katodo sa namba naton ang mataas kumamat dong porsyento itry ka nga managkadakpan nga uman nga nag-engage sa paggamit ang pagbaligya kara ita illegal nga droga
1: Todo,
0: may istorya gani kita karama katodo no may mga dati na mga ano nakagawa na alin na una sa mga presohan mayroong iba ko no, nagawa istorya manay kadali laman manay kabiga laman manay nagbakasyon ka so, kay 6 months to 1 year o masubara 1 year no rong limitasyon bago makagawa ka maka-avail ikaw itry ka naga plea bargaining agreement ay yun doon kung saan kiriti o mabuki mo no pero kung ikaw makabig ka ng mga HBI mabu ka rin makumpiskat aton kung magkapulisan magkatodo gaban-yaban nga mabuhayan ka sa kulungan like pa sa mga previous ka rin nagkadakpan magkatodo yas aton sa probinsya Katakyan may una pa rin karabanwa nga una pagyapon sa kulungan at 2013 nga hasta makaroon una pa kay hindi maka-avail itry ka rin plea bargaining agreement at ako dyan ay banwa sa bulyom italigal nga droga na nakumpiskar banwa during sa police operation naging patigayon itaton nga mga

0: ta pilak karaga news and public affairs program it radyo todo iya sa probinsya it Aklan.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon.
0: Yes go. Mga ibu ka talipan wang amin sa aking aging padagas ato kagapaga ililiba. Lagi nga hapon na may kapagpamati no kay Sir Roger Lozaro Nagales. Aga always good na nagamonitor sa aton nga pagpanghalagan. Sa aton yung mga akyanon OFWs kay Madam Elizabeth sa Germany. Madam, good afternoon, good morning kay agahon magkaroon sa Pongso Germany. Reviewing man kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong, good morning. Ako naman ha, kay Sir Christopher Zoller Iyatar. Agraga pamati man sa anton niya pag-ililiba. Ako na sa Los Angeles, California. Daw maiging nga hapon, aga mayiging nga pagapu pamati. Daw magkaroon ka naga mga panyempo, no? Sa anton ka naga pagpangalagad. Aya sa pagpagayag, no? Ita programang Todo Aksyon.
2: Servisyong totoo para sa mamamaya.
0: Hoy, sa atong mga negosyante, samahin ka na kung uyot ron, una kayo nung woody na bara, good afternoon. Talaga po pa, huwag magkaroon ka lang ng mga panyempo, no? Ato yung mga kaapin. At syempre, una naman kayo nung ili na bara sa may Kalibo Shopping Center, sa Mataga Chamsi Restaurant. No, sa ato yung mga customer una, no? Sa mga panyaga. No, mahil nga pagpamati, no? Nasa pesto ni nung, nung ili na bara. At syempre, una naman sa ato yung mga van driver, yung nag-ilabas sa Harley's Bindungguan. No, maiging nga hapon, agmay nga pagpamati. Yaman kay Master Nunoy Nicolas sa Nelas Eatery. Yeah. Sa kay pare ko ay Jonel Gregorio. Sa mga taga-barangay Bacausur, no, sa Gregorio family. Ang nagapamati, magkaroon ka mga panyempo. Sa kay Migo, pare ko ay Joffrey Ribostes Gregorio. Siya karon sa Oyotrong, no, kay makarang mga panyempo, paubos na raro, anak ka baligya. Anak ka nga prito nga manok, no, nga tama ka barato. Ang nagasampatid, no, sa mga presyo. Para sa ato niya mga estudyante, no, sa pagbukas itaklase. Para para kay Sir Richard Gino Ambito sa Banwa Catabalete. Yes. Sa Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Sa Arcangel Balete, no, nagapamati makaroon sa kaibahan, doon nagkaroon nga gwapa, nga admin officer. Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Balete, no, nga nagapamati gid makaroon. Happy birthday na kay Madam Luimi Santa Maria sa Dubai. Ang nagakapi-kapi makaroon ka mga panyempo. Oy, kay Ma'am Princess Dimple. Ang maganda at mabait ni si Ma'am Princess Dimple dyan sa Isla ng Boracay. No, sa may Imol, happy viewing. Oy, kay pare ko ay Bernie Javier. Bago sa mga taga Parkside, kamusta? Araw ato niya mga bouncer na sa Parkside. Buhay-buhay naman mga diyong buwan na siguro ko wala ka balik sa Parkside. Ah, happy pamati kay pare ko ay Bernie Javier. Agaraga pamati, gid makarubaw maka-chansa. Hinaga, Friday night. Basi ko makapamasyar kita kung hindi kita i-uli. Ay, tama, holiday man galihin aga. Bro Russell Senyares, no, sa mga taga Isla Catabura kay sa Senyares family. Para sa kay Papangsani Senyares, good afternoon. Naman kay Madam Sally Senyares sa mga taga Barangay Baybay sa Banwa Itatangalan. Hoy, good afternoon. Nag-a-viewing man kay Sir Billy Arwell. Una sa Barangay Tambak, no, sa Banwa Cretanyo, Washington, dong gwapo nga igmanghod. Ani punong barangay Alex Villaruel. Na ita barangay Tambak na nagapamati igid magkaroon nga hapon sa anton niya pagpangalagad. Aga happy happy 8th birthday kay Leona May Villaruel Villanueva. Gregga celebrar it anak ron nga kaadlawan makaroon nga adlaw.
2: Servisyong totoo para sa
0: happy happy birthday kay Leona May Villaruel Villanueva. Naman na kay Bro Marlo Silva sa Mataga Barangay Tagbayan sa Banot Ibahay maeding nga hapon. Hoy kay Boss Intek Nabara na sa Banwag at Madalag sa Barangay Singay Madalag li Madalag Aklan ba? Mamabalik kong tanga Madalag Libaka ho Aklan. Lagi nga hapon na kay Boss Intek Nabara nalipatan ko kay Basi Magsunggod kay nagapamati imora magkaroon. Yeah. Ilan no kita ito mapamasyar pare ko Junel, no? Kay nagchat si Boss Intek. Ang what problema? Open man na kamo yan, no? Magpamasyar ni Toto Junel. Yeah. Ang baga man na paabisugang kay Dakpun kumanaro nagagumgum sa pugaran agon nga manami gitu inyo karon nga pagigom
2: ali oras na para makinig
0: sa ata manami para Jonel
2: serbisyo
0: pagpamati kamusta ikaw natapos na ro imo atong kwan na experience an ko naligan nga gabi sa lang kita hindi makauli sa amon kaya sa lang man makabanding-banding makahapi-api kay para Jonel Ay, kapag pamati, ha, una sa pamilya, Gregorio sa Bacau Sur, no, Kalibong, nagamonitor gi sa itong pagpangalagad. Sa mga taga Global Paint, ha, kay bro Eulogio Garbo, sa Purok 5, sa Sela Serna, siyempre, una sa mga taga AJ Paint, sa Purok, sa Barangay Lagin, Banu West, sa Banuat, no, man siya, maay din ang pagpamati, ha, nagamonitor gi, magkaroon ka nagabaga panyempo, no? Sa membro ita Team Loyal ita Leso PNP yeah. Kay Master Sergeant Delgado ang siyempre kay Police Executive Master Sergeant mainit no nga always managa monitor sa ato nga pag-ililibang kay Madam Maria Alarcon Indukta sa Sito Talisay Aquino Ibahay happy viewing oy kay Boy Sako sa akong gwapo nga magawang una sa Banua Katnabas no kay Dudong Noel Banjola sa naga pamantaw no sa ato nga Facebook Live makaroon ka nga hapon sa ato nga pag-ililiba makaroon edisyon it aton nga pagpangalagad una kaday Police Master Sergeant Teddy Dalisay sa Special Drug Enforcement Team no ita Malay PNP nga nagapamati una sa isla kara Itaburacay. Ay 32 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12 oras ba kato datod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy guts healthy life dali sa ito nga ba kato sa ito nga magigbanghod kapingin sa mga mahilig una magkape dapat hindi lang kita basta basta nga kape dapat siguraduhon na ito yung kape nga gina inom ayrong kape mga kato nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamay at ito nga mga kagawasan gina rekomenda gina mo pag inom ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Lagi po na sa mga bagardong more power sa broadcast center sa second floor kong casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Kalibo, Aklan yeah. Okay, maabo na to yung mga katodor nagpahayag nagpabutsyag kung ano ka-epektibo sa andang nga magagawas umpisa nga Sunday nag-inom it more power ay kaparasgid ni Auntie Jessie Marte nasuki it more power ag nagapamatigid makaron sa Marte family una sa Roast Avenue sa Banwa Kara ita Kalibo ang Auntie JC, paano mo tamanan na sairan? No, nga uwa ako nagkatuhugo, hindi matapos, rin mo ka programa. Ay, kabisado na ko nga, alauna imidya, mauidlip-idlip man si Auntie JC. Kaya na itong program, paong mananay dong radyo, orihinaan. At siyempre, mauidlip-idlip man no, si Auntie JC Marte. Una, no, sa Roast Avenue sa Banwa, Italibo. Atong banwa kapag panumbalik ko talaga kapag detalye at atong mga headlines nga balita dugang ka mga minsay nga gimpabot atong mga igmangod balik ka naton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mabaskog na ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagiling aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabiyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Siningati On.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. DTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansa Sumabis. Nakasudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
11: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Live amidst nature. with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
11: Southphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu.
15: Isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Biro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagana sa walang halian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo aksyon.
17: Balik sa tagapagapangalag at may 45 minutos banwa na katariwan sa oras ita alas 2.
11: Todo aksyon.
17: Sagiha po dapat ay kabulag kapabati do, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Now, yes, ito kagapagpangalagad, makaroon ka ng hapon sa aton nga pag-iibig.
11: Kapag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
17: Ayun, nga, agapi pa mati, no, kay Marijes Prado Salminao, no, una ikron sa Barangay Baybay. Sa Alimbo Baybay sa Banwa Kara Itnabas kinaga pamati na magaron na sa aton nga pag-iriniba. So, advance happy fiesta sa mataga barangay Alimbo Baybay sa Banwa Katnabas mamiesta. Siguro kita kara sa barangay Alimbo Baybay med pa siguro ay ano Marites. Sa mataga barangay Alimbo Baybay ha, may ginga pagpamati aga may ginga hapon kay Sir GP Magpusaw happy viewing no ag sa Bantay Ita A3 ani Ongkok Restaurant una sa Alin Driving School sa Barangay Aquino sa Banwat Ibahay.
11: Aksyon.
17: No, may ginahapon na may pagpamati ko naman kay Kambal Atong Oreta maay na gigigahapon.
11: Toto. Aksyon.
17: No, aga siyempre no, sa kay Azari Boy Alba 7 Patricio aka Dodoy una sa Manok Manok sa Isla Ita Boracay. Mabuhay naman kita ang balaga pamasyar no, sa aton yung mga kaapin na mga amigo ta sa Manok-Manok proper, no? Kay kung magpaburakay ko daw wagita tiyempo nga magkapamasyar una no, kay buhay kita una no, nagtiner sa may barangay Manok-Manok mga katodo, mga 6 to 7 years no, nga una kita nag-star sa barangay Manok-Manok proper sa Isla Ita Boracay.
11: Toto,
17: nga nga ako atong mga amigo una no, ang ginakahidlawan taman doon daw nga pamasyaran o galing akadabugan nagapaburakay kita galing limitado biratong karaga tiyempo no, wagi kita itansa nga nakahapit una nauna karon sa barangay Manok-Manok sa aton nga mga kaapin nga nagapamati gid makaron nga hapon.
11: Toto, aksyon.
17: Una kay Madam Binilikatore ha, sa Banwat no Mansa or Sinikaw sa Banwa Kata Madalag. Now, ginagapamati no, sa mga taga-sitso Pagidait, Barangay Alaminos sa Banwa It Madalag. Nga nagamonitor man magkarugapan niya po sa Anton niya pag ililiba.
11: Pagana sa balanghalian. Todo aksyon.
17: Todo aksyon. Yan ang naman na todo sa pagkataw ito ligwa sa pinagkabaga balita. Gato niya pagkatrataron. Magkarugang edisyon ita aton nga pag ililiba. Runday ka magkatodo ka ina, no? Gagin patigayon ka nga aktibidad sa bayan ka kung barangay Naluok. Sa banwa ka rin takalibo mga katodo, may kantanan, no? Sa gin patigayon ka nga pag-turnover na formal. No? Itakapin 152 tanan ka mga housing unit. Saray ka nga mga recipient banwa nga makabaton partikular ruaton ka nga mga beneficiaryo, no, kung Typhoon Yolanda. Na una ka sa may barangay Naluok, iya sa aton sa banwat kalibo kung sa sin aron day kaya ton over ceremony, nangin bisita ka na banwa, mismo ruaton nga regional manager, no, kung National Housing Authority, na pinaagi banwa sa kay Engineer Rizalino Cabahog, na una kaina banwa, sa nasambit ka nga aktividad daw sa barangay Naluok, iya sa aton sa banwa ka na itakalibo. Na may mga nakita kita ito ka na banwa, no? Nga mga kilaga, taman nga nagakaangay gid, no? Ang gabagay, ang makabenepisyo ita runday ka programa, no? Ita itong kagagobyerno. Na mga katodo kung sasin, kumbaga, nagakaangay gid, baga nga, di ka gid man na baga na magkangilin, no? Kaya siyempre, do, raya ka programa, isa, nagtupa giman banwa sa mga matutuod nga makabenepisyo kara banwa. Ako na sambit kara nga programa kay supposed to be dapat mabuhay na ra, no? Nga programa mabuhay na dapat ra na turnover. Sa kara nga mga benepisyaryo banwa. No, kung sasin ginkalipay ra makatodo itapila na ton ka mga makabenepisyo na partikular sa pila na ton ka mga kabarangayan. Nga sakop itatong kaya banwat kalibo ka hindi naman mga taga-barangay Naluok ang bagay na ito na minsahe ita kagawad na no, in behalf sa kay Kapitan Bautista ita barangay Naluok ang dapat mga katodo nga mapabili no, nga mangin malinong matauhay mga katodo aing kaso pag una na ba nakatransfer sa barangay Naluok kay ginapabugay ita barangay council na ita barangay Naluok nga malinong nga barangay na o magkatundo, that's why nga dapat mapabilin no nga maging malinong aron nasambit ka nga barangay magkatodo pag once nga una nagidman makatransfer makaistar na aron dahil makabinipisyo na kung nasambit ka nga programa magkatodo na particular aron dahil ka nga formal na nga pag turnover asa na ka mga beneficiaryo mga kaabyanan. Para ka makatodo rong nga aktibidad ka ina, no? Naging patigayon. No, sa barangay na local, do, naligad, di ba? Nauna na to rong first batch. No, itry ka mga makabinipisyo kung sambit ka nga programa. No, mga katodo. That's why nga ni nga dapat, aron dahil man na karang unit, hindi natunda pag-aiwanan. Dapat, iyagi kita mag-star. No, kay may hambagunon. Mga katodo, mga madali man masamad or maguba arong sang kapropidad kung uwa kara banwa no it naga-star uwa kara it naga-mintinar mga kaagyanan ang dinatong na pwede ba masibagaro iba eh ay manay total may bagay naman na ako although may ako man na unit ay paupahan ko man na baligya ko laman man naro ako yung karanga unit Toto Action no, basta doon ba ublahon ito ba pasikrito baga makatodo. Although nga may mga nagliligad, may makaroon ka rin baga senaryo, hindi man manipot, manigar makatodo, sa aton ka nga mga kaibanghuran. So yes, ito nga pagpangalagad makatodo, ipamati na ito, noro nga pagpahayag kina ni Ma'am Carla Sunier Durumal, no, in behalf sa aton nga local government unit, kalibo kay Uwakagina, no, si kalibo Mayor Juris Bautista Sucro, kay tama, gikasako, aro anak ko galinyada makatodo, that's why nga uwa mo nakatender, na ako nasambit ka rin ang aktividad, naging patagayin ka ina, una sa may barangay Naluok sa Banwa Kraita Kalibo. Si Ma'am Carla Durumal, rong executive assistant na ni Mayor Juris Bautista Sucro.
15: Agahon, ma'am. So, makarino ro, igapatigayon ro, turnover it 152 ka mga housing units iya sa barangay Naluok. So, raya hay part no it distribution 381 units nga para sa mga Yolanda victims last 2016 dayan do last batch it aton nga distribution it handa nga mga bagay.
18: Makaramam sa second batch, pilaro, rekarang beneficiary.
15: So sa Macaron High, 152 ka mga beneficiaries, no, ro, magabaton, if daya karang handa nga mga housing units. At sa mga hindi kaagto karan, no, high, this is subject for disqualification.
18: So ano roan ang igapakitaan ni ma'am? Hindi ka to sa natong foreigner na to, ma'am. Mga beneficiary.
15: So, initially, no, roanda ka lang ang mga claim, stubs, no, with their respective house numbers. Hindi ka to sa mag-register. And then, may aton nga short program ako agahon for the formal distribution yun. It daya nga turnover it daya nga mga housing units. So iya man Macaron si SB member Rex Bautista, invitado man no si Kalibo Mayor Jory Sucro, at the same time heraton niya Vice Mayor Philip Yaroquimpo Jr.
19: Last time sa pag-raffle ito ba sa covered court sa nanuok, may mga bakante ka po nga wa man nag-adto sa pag-raffle, paano natin yung piliin na ito?
15: Pero pag piliin na binohay may mga cross-matching, may anda nga gina-verify panandan no kung qualified ro mga applicants. Since may mga naka-line up prior nung awa nakasugod, kung sanda hay qualified, hay sanda no ro gin fill in sa daya karang mga bakante nga mga slots nga wa ha sudlan no ro mga housing units or wa sanda naka-attend or failure to attend sa turnover.
18: Ano ro ma'am, after nga ma-turnover makarang adlaw, dapat istaran niya ginandara? Ano ro mga patakaran naton?
15: So, right after the turnover, tawang sanda no, it 5 days para magpatakod it andang kuryente to be mag-apply yung sanda para masigurado no nga maistaran ginandara ro bagay. And then, makandakit inspection do Municipal Planning and Development Office after few weeks, ma-schedule pa, no, gina-schedule pa ron through LIAC, doon na yung committee, no, nga ga-regulate ka ra. So, upon inspection, agwa sanda sa doon yung what i-star sa doon yung bagay, or kung iba ro ga-star sa doon yung bagay, bukod at nakapangalan ka na, ay makabaton sa date notice of violation, subject for disqualification.
20: Ms. Carla, mga tana kita, speaking of inspection, wa para ma-inspection man itong mga unit nga, para halimbawa, i-turn over ko sa tag-iya, malimpyo man, wait sa madupertahan, etc. etc. Sa kapag ang inspection nun?
15: So, buliyak, no, ay nagkanda ko at inspection, iya sa dayang mga housing units ko kompleto, imaw, bago imaw, i-formally turn over, sir.
19: Ma'am, based sa guidelines man, it NHA, dapat kay ma-demolish, ma-self-demolish na dati nandang ginaistaran before nga maka-avail ka ra, na ano nandara ma'am, na abot or nasunod nandara yung arama?
15: So, sandara no, hay, bago sanda ha-qualify, hay gin-make sure no, nga gin-demolish nandara ang nanging halinan. Since may atong man niya layin, no, with regards mat as no relocation, hay no demolition.
20: Ma'am, daya ma'am nga unit ay may unabi nga ginatawag kita nga pwede nga maging second floor imaw. O ano ra pwede kita nga naubrahan matagid daya nga ra nga ano nga pinaka second floor abo? Abi?
15: So may ato na bino nga pabahay man sa Barangay Briones. So may mga hapadahan ginat notice of violation dahil nga ginislan na nag-extend or ginislan under design it bagay. So hindi git pwede no nga magpatukod sa second floor or i-redesign nanda daya karang mga housing units.
19: Tapos si Indra, ito nga limitation no, pag-abot sa modification baga ita ding unit nanda.
15: So, may orientation sanda with regards to the limitation. Pero pinaka-crucial gid karay, kapin kung may mga extension yung tagid no, ay doon gid aro ag-visible, ay ag-inspect man abi no time to time na aton nga Municipal Planning and Development Office. So, kung makabaton na bimanas nanda it notice of violation, huwag yung hapon nanda ging ging demol or ging ano no ging sama doon andang mga ginobra mga extension or andang mga revisions nor modifications sa doon yung bagay, ay pwede gin nga buon kenda.
18: Like mga baraka nga raman bawal?
15: Yes, with regard sa baraka no, hay wabiron imaw nakasipulate no nga pwede nga mag ano sa lait baraka, pero since nga ni mano pre iba man hay need man to nga buhian iya no, hay we are reconsidering man subject man gihapon for ano sa liyak man gihapon no, depende man gihapon sa committee kung i-allow
18: sigara gi sa president ang unit ma'am.
15: Yes, so
20: dayon ang rulas nga pag pull-over na talaga mga units. If ever, mga tanda lang kita man, kung may sobra halimbawa ng mga units, para ano matabo ka?
15: So, as mentioned kay Ina, sir, last yung gitmano, dayang nga, turnover, kung una, may ina gitabi man nga, hindi na mag-star iya, pag-inspection, wa sanda. So, may mga naka-line up, abing nga iba, no, nga, qualified pag-gitmata. Ang sanda, unday, no, atong i-fill in, di ka to.
20: The same mando criteria, the same mando?
15: Same criteria, sir. Basta Yolanda victim in 2016.
18: Okay. Any message, ma'am?
15: Ano lang, on behalf of Caribou Mayor Jury Socorro, actually, ay gapasaylog mo nga hindi mo baka-attend no, for this ceremony. Abugid nasakot with si Mayor. Magpag-monitor sa itong mga iba pang mga infrastructure projects, may mga meetings pa imaw sa committees. Ag rubirin lang gid na no sa dayang nga mga beneficiaries since dayang patikasugid it at administration ni Mayor Jury since 2022 nga ma-turn over since long overdue no daya karang nga pabahay no wa pa distribute for the previous years hay kabay pang kalungan nanda no dayang mga housing units istaran ag kung hindi no ay kumamat sa nila inform do atong municipal planning development office agud matao sa ibang mga qualified.
0: Pagana sa pananghalian, todo action, action balita, may action, action balita, hindi palalampasin ng radyo todo, radyo todo.
17: Asa naman ka todo na nagpagpahayag ni Ma'am Carla Sunir Drumal, naroon nga Executive Assistant 1 no, ni Caribou Mayor Juris Bautista Soto. So mga wa ka ina banwa no, or hindi maka-attend ka ina, ama ka todo sa sambit ka nga turnover ceremony hay subject no for disqualification na no, base ka banwa sa pagpahayag ni Ma'am Carla Sunir Drumal ita anton ang Office of the Mayor kung local government unit ita banwa ka ita kalito so na hindi nyo makatodo no kami ka na banwa ang mga limitasyon ama ka todo no. Like sa rekra nga baguhon ta ninyo rong estilo, style, itry ka nga unit gamay mga inspection karon nga ginapatigayon dong local interagency committee. Now kay base baga no right after nga maturn over gin istaran ag apag inspection bagay ibat ana nga tawo. No mga katudo ro mga star hay pagapadaghan no itry ka nga notice of violation. Mga katodo, ag pwede man nga maging subject, no? For disqualification, abays karabanwa sa pagpabutsa kita to nga LGU Kalibo mga kaabyanan. So, may una karabanwa, no? Nga, or local interagency committee, no? Nga monitor ka mga katodo, kaya siyempre, ang balikaina, no? Ita, aton nga, initiate nga dapat, no? Applyan na, mga katodo, like nga sa Akelco, and then sa ato nga Metro Calibo Water District, no, mga katodo, kay mabaho daw, no, nga bulig kanugon man, no, mga katodo, nga, hindi na ito pag-i-grab ng oportunidad, no, mga katodo, nga, kita, naging beneficiaryo kita, and then, hindi na ito, no, pag, abu or dekara nga, mga unit,
0: todo, action,
17: no, mga katodo, kapigit sa mga deserving, una na ito, nga mga, pumuyo, no, mga katodo, nga, makabinipisyo, no ko na sambit ka nga programa kay ko ni mabahuman nga area no kay ro imo lagi tong obra may CR na imaw no may lababo kay nakatayos naman imo patirong CR surong sagog karon sa suod isa ikaw na karon magkuan magpa-tiles no makatodo kay sa mag-star ka mo kun sa scene lang no nga binit kara ita subako na or mga upa ka mo itry ka mga boarding houses daw nga taga iyaman ka mo sa Kalibo suro na ka nga mga katodo no, nga programa na no, nasa baging kalipay mandabanwa no, itapila na ton kamaga pumuyo kapinggid aron na ka mga katodo nga makabinipisyo na no, kung nasambil ka nga programa na no, mga katodo kaina sa rekra nga ginpatagayon nga formal na nga pag turnover. No, itry ka nga 152 no, ka mga housing unit mga katodo una sa may barangay na Luok sa Banwa it Kalibo.
0: Pagana sa pananghalian, todo action, todo action.
17: Ay, may kapatamati sa man sa kay Ma'am Angelina Tabuena no, sa Las Vegas, Nevada sa Las Vegas, Nevada. O naman sa kay Sir Longlong Diasis sa barangay Hibon sa Banwa Cartabas kay Sir Hamilton Cabales sa barangay Inyo Buswang. Pausa kong gapo ng kampo do kay Toto Arturo Banjula sa Guano nga nagapamati man magkaroon.
0: Toto, aksyon!
17: Kay Chick Boy John Del Mar Garinggalaw, mamis tata sa Limbo, bye-bye! No, nano man kung daog man ako perdi, wa man dun, kung magdaog man dun, hindi man kita karong magkwan. Wa man kit ambag karo sa dang kadagagan. Wa man sa ambag sa atong pagpagabuhi kung dumaog man do imong team ngaron. Or mapirti man, no, kay hindi man doon makadagawat itbugas sa imo karo nga kinaanon para pang iapon nindo na Tikboy John Del Mar. May 3 minutos man wala katariwan sa oras kanita ala una sa atong pagililiba makaroon ka nga hapon sa gapon oras sa atong kinyo. Ita more power probiotic 8-in-1. Copy mix. Ito ka pagpanumbalik ng dugang pagkabalita reports. Ito ka mga todo reporters. Balik ka na ito pagkatapos panit dugang ng mga pahanumdom.
0: Todo Aksyon!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa maya, wa para kainom, try yung kamuhay. Wat magula ang nami ginipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni, ano, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Southbound Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, bubong magayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Southbound Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo aksyon. Pagkala sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
15: Alis na kapag pangalaga sa tagapag ililiba. May 3 minutos banwa na katariwan sa oras ita ala.
14: Todo aksyon.
15: Ay, may gapo na may kapapamati no, sa kay kagawad Michael Villanueva Sulina, no? Ang nag-monitor sa atong kapag ililiba. Magkaroon ka hapon sa atong napalaton.
14: Todo aksyon.
15: Isik tayo man mga nurulin niya, tatong kagabaga todo reporters daw, si Katodong Jesrel Nermar, aga Katodong Rolly Boy Herrera para sa pagbasyada, no, itapila kagabaga balita, daw aga natipon magkaroon ka nga hapon sa aton niya pagpangalagat.
14: Todo, aksyon!
15: Ako na to, si Katodong Jesrel, sana karoon kagabaga balita, no, mga Katodong, nga igabasyada, magkaroon ka nga hapon, mga water supply project, no, sa tangalan Agabatan, gin-monitor, it DNR Region 6, at 332 kalaga beneficiaryo it sa pito kabanwa sa probinsya na kabaton it medical ag burial assistance. Sa yun ta aron detalye sa report ni Katodong Jesrel Nermar.
14: Toto, aksyon!
15: Dalagid na kayo na activate na ito ang linya ni Katodong Jesrel para na sa pagatod itapila kabaga informasyon dugang may kantanan na sa mga balita nga anang igabasyada makaroon nga hapon sa aton nga pag-ililiba.
14: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
15: Okay, ginaagay na itong dulinyat ato nga mga todo reporters. May gahapon na may gapapamati, no? Una sa aton nga mga van driver sa Baing Karagong Altabas Terminal. Nao nga nag-monitor. Una sa kay nung boy, Cyril de la Cruz. Arong gwapo nga dispatcher. Ginaga po patungka. Makaroon ka nga kahapon.
14: Todo aksyon.
15: Aga sa pleno naman sa mga taga GM's Terminal, no? Kay Nung Janing, una kay Tonet Alayon, aga sa ito yung mga van driver una, no? Maayad ay giga pagpamati, aga mayagid nga kahapon na
14: ito. Toto, aksyon!
15: Ano na ba kayo mga reporters? Talaga na kaya gina-activate na to, no, para dire-diretso kita, no, sa to gagapagpagalagad. Ah, sa to kagapag ililiba.
14: Aksyon.
15: Na sa kay Prince Captain na do ni magbanwa, no, ro ngay pet atong krangal so PNP. Daw garaga monitor magkaron, no, sa to nga pag ililiba. Maayd ay gid karaga ultra daw.
14: Toto. Aksyon.
15: Na sa kay Sir Ramon Munja, no, kay Mrs. na, no, sa barangay Bagto. Sa banwa kana ita leso, no. Good afternoon. Aga sempre una sa anang gwapo nga aga mayad nga mekaniko. No, sa kay Jam Jam Andrada. No, sa Rocksken Motorbikes. No, naga-monitor makaroon. No, sa ato gagapag ililiba. No, na sa Banwa Karaita Leso. No, sa mataga Rocksken Motorparts. Maayd-aygig nga hapon. Ag maygid nga otro adlaw.
14: Pag may balita, may aksyon. Toto-toto-aksyon.
15: Ano man na sa mataga Siol. No, kaday Hardy La Cruz una. Agsan ang makaibahan. Maiban nga hapon. No, maayd-aygig nga pagpamati. No, sa ato nga mga pump boy una, no, sa Z-Oil sa Osminia Avenue sa Calibo. Naka-standby na sa piyakalin niya si Katodong Jesrel Nervar.
14: Radyo Todo Live Report! Report!
15: Sa line number 1 sa mga balita, Katodong Jesrel, pasok!
3: Katodong Reginald, sa pagkagayon ng kararong atong karang katapo it Department of Environmental and Natural Resources of DNR6 sa pag-usisa ng orientang pila mga implementasyon it mga natapos katodong Reynald ng mga water supply projects iya ka sa probinsya sa Taclan no? Si Dalong Katodong Reynald at local government support fund support and assistant fund to participatory budgeting katodong Reynald sa yung patigayon ka ng validation activity no, katodong Reynald at water source utilization section ko Hunyo Anuebera katodong Reynald mga hasta karaita adjust kahapon katodong Reynald aging bisita ro expansion no ita tangalan level 3 water system katodong Reynald nga naga servisyo no sa pila ka mga barangay nakara sa may barangay Tagas sa poblasyon tangalan katodong Reynald rong sa barangay Akda dumatad katodong Reynald no aga barangay Hawili no pati man katodong Reynald rong expansion ita level 3 water supply system nakara sa may barangay Ambolong sa banwa man kara katodong Reynald ita Batan. Ibaan man sa nasabitan ka ng inspeksyon, doon ka itong karang katapo, ita DILG Aklan, Project Development and Management Section, katodong Reynald, no, para man masiguro na nagasunod ng mga nasabitang aprobadong plano, kaga technical man ng mga detalye ita proyekto katodong Reynald. Ging usisa man ita monitoring team, doon pila ka mga pipelines, mga water meter katodong Reynald, aga iba pang mga pasilidad, ibaan ro pag do validation ba kita pila ka mga dumikto mga dokumento kasunod ba kasambitan ka ng mga proyekto katodong Reynald no nagbulig man sa nasambitan ka ng aktibidad ro pila ka mga personnel no ita municipal engineering office project engineers aga iba pa ang mga empleyado ita lokal ng gobyerno no bilang kabahin man katodong Reynald ita koordinado karang pagtrabaho para man sa transparent pagid no aga responsable man nga pagpatuman ita sambitan karang mga proyekto katodong Reynald daya ay kabahin da ita pagbisita saga nagcourtesy call man ni katodong Reynald ta karang DNR Region 6 kay DILG Aklan OIC Provincial Director nga si Raymond D. Palanog no agoda talakayon man katodong Reynald ang resulta ito sabitan ka ng monitoring aga mapadayon pa ro pagtao ita di kalidad ag servisyo man ya karang sa atong karang mga publiko sa atong karang probinsya itaklan katodong Reynald samtang dugang pa nga balita no nagpatigayon man ro atong karang provincial treasurer's office pinaagi ka na sa bulig desk no ita distribution ita medical and burial assistance sa mga kwalipikado katodong Reynald na benepisyaryo no sa pito ka lang mga banwa yakan sa tungkarang western side ita probinsya kahapon katodong Reynald no sa kabupusan may magkapin ka sa 332 sa mga benepisyaryo na nakabaton ita bulig sa mga masunod ka lang mga banwa katodong Reynald no una ka ra sa banwa Karta Buruanga may apat ka lang mga benepisyaryo katodong Reynald sa Banwa Matatmalay no may nakarang

0: Sheriff's Office ay maayos sa matakad doon Reynald, no? Aga organisado, laging patigayo, no? Sabi tayo ngarang distribution, pagod mapasiguro man, kito doon Reynald, patas, no? Aga efisyente nga pagtao, ito sabi tayo ngarang ayuda para masatalan nga kwalipikado ng mga beneficiaryo, kito doon nga Reynald. Para yung matahaya, padayon nga gina... kita atong gobyerno, lokal na gobyerno, kita probinsya ro pagataon no itong mga nakaigo karang mga bulig tudungay na sa mga residente nga nagakinahanglan no ito sabi tayo nga suporta para man sa medical aga burial nga mga gastuson katudong Reynald. No, yung follow-up na ito, natong karang treasurer's office kung pila gid kay tudong Reynald, pero particular nga nabato, no, itong karang mga beneficiaryo ay nagugat pag ito mo Reynald, no, ita nasabi tayo karang anda karang sabat ka ito, no, aging duda para madugang ba natin da, sa akin ka nga, report ka ito doong Reynald. Samtang, no, sa pagsikyar ka ito doong Reynald, no, ito itong mga municipal police station, just doon ka nga bukos ka probinsya para matakot sa itong karang police report, magaling ka sa itong karang first district o second district ka ito doong Reynald, yung tutaway man, no, at kumamigit ka ito doong Reynald, yung mga girespondihan, yung mga madugong insidente, aksidente, at itong karang mga otoridad. So, rin ang mga tipo na itong report, magaling sa itong area of responsibility, para sa todo aksyon na kumain si Kitodong Jisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, live, report, report. Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo, aksyon. May balita, may aksyon. Todo, aksyon. Bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
2: Apo kayo kasama sa report ni Kitodong Jisrael Narbar, no, direkta sa nagkaroon ka area, no, sa pilang kamaga balita, ganitipon. No, yes, atong kapagpagalagad, makaroon ka nga hapon.
1: Todo, aksyon.
2: At ito man, narulit ka ni Katodong Rolly Boy Herrera, may LG Kalibo, may Yaom yon, nga butangan it mga unserviceable equipment at iba pa, no, sa barangay Naluok sa Banwa it Kalibo.
1: Todo, aksyon.
2: Yes, atong kapagililiba, check na itong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera sa aton na munisipyo, ito Banwa Kalibo.
1: Radyo Todo, live, report, report.
2: Sa line 1, Katodong Rolly, with the report, please come in.
3: Yes, Katodong Renal, na may umuhan na warehouse sa bahing it barangay Nanook. Ang LG, Kalibo, para sa butangan ng mga unserviceable equipment o kung machine o alin mga property it ato ni LG, Kalibo, Katodong Renal, na kung sige nag-identify sa bahay sa barangay na loob sa Balot Kalibo. Tunod sa kay Mr. Ramil Martinez, yung ating karang municipal assessor at the same time, kung ating niya ako in charge kung ating niya municipal general services office at LG Kalibo, ang ginahawat pananda sa makaroon rong paanugot kung ating niya commission on audit para nga andalun niya sa nga gamiton kung nasambit niya lugar para butangan at mga ang gamit yun ng mga property at LGU Kalibo. Sa pihas na bahin, kung ato nga local government unit, may bag-uon nga in LGUO, no? Bilang ato bilang DILG Kalibo, mm-hmm. Sa ato nga municipal hall, LGU Kalibo. Sa kanyang pag-inayan ang daya, kay Mr. Bradin Romero, kung ato nga LGUO, no, at on LGOO UN Kalibo. Parang nga nag-asyo na kung at mismo sa pisina ni Honorable Mayor Gilles Bautista Zorro pero nga official director kung ato nga DILG province lagi kay director Palanog Katodong Reynald.
2: Mm-hmm.
3: Yung nalarong ato nga matutangdang yung mga pagbago diya sa ato nga Monique Palol at LGU Kalibo Mata.
2: Uwan na si Kuna? Uwan na si Director Ponsaran?
3: Wala na. Dar na si Kuna, si Kalanog na.
2: Okay, sige.
3: So, yun ang nabura ko ng donation at nangyong matalang sa matakainarong turnover of case and housing units sa atin nga barangay na doon nagpatigayon kung atin nga local government unit at manat lupar sa atin nga 152 sa mga sariyo katulong Reynald. Yung rana, initially sa ato, ito na ito medyo nag-grip kaya sa ato nga area of responsibility para sa todo aksyon ang naman sa katulong Rolly Boy area sa todo, eh, di ka no.
1: Todo aksyon! Todo aksyon! Live! Report! May balita! May aksyon!
2: Muli siya mata sa report ni katulong Rolly Boy Herrera no, direkta sa ato nga LGU Kalibo no, sa pilag kamaga balita ang natipon, magkaroon ka rin untadlaong sa aton niya pagpangalagad.
1: Todo, aksyon!
2: Si Director Dino Ponsalan Galin, login

0: transfer yun, no, sa Bangkra kong Iloilo province, no, mga katodo, agarong nagbuhos, baguna, no, si Director Palanog, ita atong provincial ADILG, no, yas atong nga provincia kra ita.
1: Todo, aksyon!
0: May gipa pa mati ang maging hapon sa so man na kay Migo pare kay Geoffrey Gregorio, no ba? Nalito mo nga pag uwi lang.
1: Todo, aksyon!
0: Ah, si Chick Boy Jan Del Mar Garing Galawo, Marjes, nagapadampit, may binaili, gali ko nuhin na sa barangay Alimbo, bye-bye.
1: Todo, aksyon!
0: Binata, matabi mora. No, si Jan Del Mar, wa temora ita asawa.
1: Todo, aksyon!
0: May pagusto temora, may binaili kung si Inuna sa Banwa, karit napas. Wa agita ka na karit problema.
1: Ay
0: mga hapon na sa kay Chloe Beltran, nagamonitor sa tagapagpangalagad kay Rubin Baraka, happy viewing. Kay Ma'am Rosie Iso, guna sa barangay Andaga, may mga pagpamati. Aga una, no, kay Ma'am Marcel Tolentino, no, sa barangay Palali, sa Banwa Karaita, Banga, no, sa Tolentino, Infante Navarra family, no, nagapamati sa ato niya pagpangalagad. Una man na kadi para Romel Kahiling sa Isla Karita Boracay, no, sa Manok-Manok proper. Sa aton nga mga kaapin una nga nagamonitor sa aton nga pag ililiba.
1: Todo, aksyon.
0: Okay, kasi naman ka todo na aton nga tiyempo, no, sa aton nga pagpangalag gagi na kuwabos kita, no, ita tiyempo, no, sa aton nga pag ililiba. Hinaga, no, aton nga pagtrataron Roday Krabanwang dekada na nga problema, no, sa baha unay kron sa may Sitio Diliwid, barangay Balabag, sa isla Karaita Boracay nga ginpabutsag nga may una na karabanwa no nga solusyon. Kay based na mga katodo sa agin patagayon nga pag-follow up, no, kamanaman na coordination meeting, no, ita aton nga local government unit, no, ita Banot Malay, particular sa kay Malay SB member Christine Hope Pagsugiron, aga sa representatives, no, ita aton nga DPWH Region 6, kay bahan do aton nga Municipal Engineering Office, rong MPDO Itamalay, aga zoning office makatodo, aga siyempre doon barangay council, no, sa kay punong barangay Jason Talapian, ita barangay Balabag. No, naging patigay yun, kahapon, John 10 Banwa, may kantanan na makatodo sa recurring resolution, no, ni SB member Christine Hope Pagsugiron, dated March 22, 2026, ang nag-request, no, sa DPWH, ang mag-provide mga katodoy trekraga pundo para sa trekraga road rehabilitation at construction itrekraga drainage una karon sa may Sitio Diliwid, Barangay Balabag, Isla It Boracay.
1: Aksyon!
0: So, yung pabutsag ka na panwa, no, ng araw implementation, no, itrekraga project target mga katodo sa first quarter, ita 2027, mga kaabyan na ninaga, no, mas magabot na ito, Norlinya, ni Malay SB member Christine Hope Pagsugiron, agod, no, gamatawan kita tugang pagiging karagabaga impormasyon, may kantanan banwa, no, sa Sambi, karanga, balita, nga mga binipisyo, rato niya mga pumuyo, una sa may Sitio Diliwid, Barangay Balabag, Boracay Island, Malay, mga kaabyan.

0: Alam sa bawat sayang po sa tagang paglilibas at tagang pagpangalagad sa pagpagayang kita programang Todo Aksyon. Ang pila ka mga balita ng mga tamagabot mga tamatataro sa tagang paglilibas. Antayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo Todo sa Aklan. Ang kita ng mga debate ay nagagadlaw sa Biyernes nga edisyon na itaaton nga pagpangalagad. Partner naton sa technical science si Katodong Jan Albert de la Cruz. Ako man yung Katodo naging ka-aksyon. Makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pinag laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: pareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa pagretiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, kaya, tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niya yan? Oh,
2: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay,

0: Alay mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: tinitake mo. Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samson Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very much.

0: morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama.
0: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng Rice Coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po.
9: Nakain lang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
14: Ito ang Radyo Todo,

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it

0: supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
1: Si Ma'am Annabel, nag-revay siya.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: katodo, rungtanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan? Oh,
2: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawnshop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawnshop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawnshop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaglipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Tapatata Navara. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix.

0: Kape ka na?
1: Lalakas!
0: At gaganda ka pa?
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pinag laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
3: Salton Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Salton Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Salton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Salton Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Salton Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinalakas. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
7: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.

0: 101.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide. Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
11: Nationwide.
10: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palaan doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala dudunan. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa at ang inyo po namang mga kwento para po naman ating po namang mapag-usapan at maibahagi po naman sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap po ng kasagutan sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Ang inyo po namang mga kwento at mga tanong na panigurado po ay inaantay po nila at tanong din po nila kagaya po ninyo. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Taga Baguio po, sir.
0: Baguio. Si Kuya Boy po ito ng Rice Coffee. Ano pong pangalan po nila, tatay?
1: Renato po, sir.
0: Renato. Okay. Tatay Renato, ilang taon na po kayo?
1: 48.
0: Okay. Umiinom na po kayo ng ating Rice Coffee, tatay Renato?
1: Natubukan ko na yung isang box, sir.
0: Ah, okay po. Nakapagsimula na po kayo. Ano po yung nag-udyok sa inyo, tatay, para simulan po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee?
1: Isang box lang, sir.
0: Isang box lang. Opo. Meron po...
1: Yung sabon ninyo, sir.
0: Ah, yung sabon. Yung sabon po yung hinahanap po ninyo. Opo.
1: Wala na po kasi sa Lakandulay, sir.
0: Ah, wala pa po dyan sa Baguio.
1: Opo, sir.
0: Ah, nalibot nyo na po ba yung lahat ng mga butika dyan? Yung mga... Meron tayo ng ating Rice Coffee. Baka po doon po, nandun po yung ating mga sabon.
1: Wala naman po, sir.
0: Wala. Nalibot nyo na po.
1: Dirira, wala rin, sir.
0: Sa Baguio. Wait lang po, titingnan natin yung ating listahan. Ano po? Baguio.
1: Yes, sir.
0: Okay po. Diyan po sa Baguio, meron po tayo, pwede nyo pong itanong dyan sa Orion Drug and Pharmacy. Cordillera Generics Pharmacy sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lakandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Napuntahan niyo na po ba 'yon lahat?
1: Hindi, sir.
0: Hindi pa. Okay po. Ganito po, tatay Renato, kapag ito pong lahat na ito ay napuntahan nyo na yung mga nabanggit po natin mga butika at wala pa rin talaga ng ating sabon, pwede po ninyong tawagan na kumuli para sabihin natin sa ating mga deliveries ng malagyan na po dyan sa inyo.
1: Opo, sir.
0: Okay po.
1: Sige, salamat, sir.
0: Sige po, maraming salamat, Tatay Renato. Ituloy nyo po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee. Makakatulong po yun sa inyo.
1: Opo, sir.
0: Salamat po sa inyo. Opo. Kumusta dyan sa Baguio? Malamig?
1: Malamig, sir. Sa maulan.
0: Maulan, saka malamig. Maulan dyan ngayon? Oo nga.
1: Opo, sir.
0: Nakakamiss ang Baguio. Talagang napakagandang lugar. Salamat po sa inyo, Tatay Renato.
1: Sige,
0: salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Matawagan niyo po ako muli, ha, tatay.
1: Opo, sir.
0: Salamat po sa inyo.
1: Sabon.
0: Yes, kapag wala po yung sabon, tawagan niyo po ako muli para mabanggit po natin dun sa ating mga deliveries. Para nang sa gayon, madalhan po ulit dyan sa inyo.
1: Opo, sir.
0: Salamat po sa inyo, tatay. God bless po. Mag-iingat po. Thank you.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan. Kagaya po ni Tatay Renato ng Baguio, kung may mga tanong po kayo tungkol po sa ating malamang produkto. Hindi kaya po yung naghahanap din po kayo ng sabon o kaya yung ating po namang 25-in-1. Ako, yung ating 25-in-1 mga kaibigan, dapat po talaga, lalo pong dumarami na ngayon ang umiinom po ng ating 25-in-1 at saka yung mga sinasabi nila sa amin, lalo na yung mga text message po na pinapaabot sa amin. Kuya Boy, napakasarap po pala ng 25-in-1 at hindi ako inaantok sa trabaho ko. Kaya sabi niya, sa umaga daw, sabi nila, ano po, mangilan-ngilan na po yung nababasa po nating text message at nagpapaabot na po ng kanilang mga reaksyon patungkol po sa ating po namang 25-in-1. Sinasabi po nila, Kuya Boy, kaya ang ginagawa namin, ang ginagawa niya daw sa umaga, pagkagising, yung 25-in-1, tapos hanggang tanghali, yan doon yung iniinom niya. Pero sa hapon, tsaka sa gabi, dahil madali siyang nakakatulog kapag umiinom siya ng 14-in-1+1. So combination na daw yung ginagawa po nila. Which is napakaganda po mga kaibigan, dahil nga po marami sa ating mga kababayan ngayon, hindi naman marami, mangilan-ngilan lang naman ang kapag nainom daw siya ng rice coffee ng tawag dito ng tanghali o kaya ng hapon, inaantok daw siya. Kaya sabi nga natin, pwede po ninyong inumin yung ating 14-in-1+1 sa hapon na o kaya sa gabi, bago kayo matulog, sa merienda tsaka sa gabi, pwede ninyong inumin yon. So kung inaantok kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Pero kapag sa umaga, yung 25-in-1 na talagang gising na gising daw yung diwa po nila mga kaibigan. Kasi yung ating 25-in-1 po mga kaibigan, tinagurian po yon na strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yun ang po yung gawin po natin.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po naman sa ating palatuntunan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jundun de la Rama po.
0: Ano pong pangalan?
1: Jundun de la Rama.
0: Jundun, okay po. Taga saan po si Tatay Jundun?
1: Sa Lalabangan.
0: Saan po?
1: Sambuanga.
0: Sambuanga del Sur. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Junjun?
1: 52.
0: Okay po. Tatay,
1: 54.
0: Ah, 54. Tama?
1: Oh, 54.
0: Okay po. Tatay Jun, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po.
1: Hi.
0: Apo, paano po ninyo nalaman yung ating po namang numero?
1: Dito, may kikinig ko sa programa mo palagi.
0: Ay, maraming salamat po. Thank you very much po, tatay. Tatay, kayo po ba may, plano na uminom na rin ang ating rice coffee?
1: Yeah, pamilya ko kakapon. Kaso, naubusan nyo yung stock doon sa mga pharmacy na ibinigay mo. Pinapuntahan ko ng kapabili ko kakapon. Wala nang stock, naubusan po.
0: Naubusan ang stocks po naman sa?
1: Doon sa may Pakidiyang City.
0: Ano pong, saan po kayo bumili?
1: Sa Pagadian City po.
0: Pagadian City. Naubusan na po doon.
1: Oo po.
0: Okay po. Pero dati na po kayong umiinom ng rice coffee?
1: Hindi ko pa. Sumukan ko mga salam. Kuminom. Kaso, nakabili ko ka. Naubusan daw.
0: Okay. So, hindi pa kayo nakakapagsimulang uminom. Kaya lang, pagpunta niyo po ng Pagadian, naubusan daw.
1: Wala na
0: yung stock. Opo. Ano pong butika yung pinuntahan po ninyo?
1: Yung nakikinig ko sa programa mo yung Jade Vine Pharmacy
0: ba yun? Jade. Pharmacy. Apo, Jade Vine. Apo, Jade Vine Pharmacy. RX Nian's okay, Pharmacy. Butika Esther. Okay. Tapos Pharmacia MacV. Napuntahan niyo po lahat yun? Tatay, napuntahan niyo po yung lahat yun?
1: Wala.
0: Okay po. So lahat po yun napuntahan po ninyo pero wala na po ng ating rice coffee.
1: Wala na.
0: Okay po. Pagadian. Hayaan po ninyo tatay at sasabihin ko po ng yung ating po naman mga deliveries na dalhan po uli sa Pagadian para makabili po kayo muli. Okay. Para makabili na po kayo. Okay. Tatay. Kapag nakabili na kayo tatay, kapag meron na po, at ako po sa part ko po, sasabihin ko po yung ating mga deliveries para madalhan po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tapos, kapag meron na po tatay, meron na, kapag nakabili na kayo, tawagan niyo po ako muli.
1: Apo.
0: Tatay Jun. Asahan ko po yung tawag po ninyo. Parehong oras po tatay Jun, parehong oras. Salamat po sa inyo.
1: Sige,
0: maraming salamat po. Maraming salamat, Ate Jun. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige.
0: Mga kaibigan, si Ate Jun ng Zamboanga del Sur, Pagadian. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan. Kwento ang kalusugan pa rin mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan dito po sa ating palatuntunan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Again, yung ating po namang 25-in-1 mga kaibigan, available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po namang mga lugar. Alam nyo mga kaibigan, gaya po ng sinasabi ko kanina, napakarami na po at patuloy pong dumarami ang umiinom na din po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya nakakatuwa po dahil yung iba, parang sabi nila sa akin, Kuya Boy, hindi mo naman sinabi to dati. Meron palang ganitong 25-in-1. Bukod sa napakasarap, nawawala din daw yung lahat ng mga iniinda po nilang karamdaman, mga kaibigan, dahil po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee mix, herbal coffee. Twenty-five in one.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sir, Rebecca Agincola po.
0: Rebecca, okay po. Taga saan po si Nanay Rebecca?
1: Taga Central po.
0: Central?
1: Mindoro Campo.
0: Mindoro. Oriental or Occidental Mindoro po, Nanay?
1: Occidental po, Occidental.
0: Occidental,
1: po,
0: okay po. Ilang taon na po si Nanay Rebecca?
1: 72 po.
0: 72, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, sir. Matagal na po.
0: Matagal na po. Kwentuhan niyo naman kami, Nanay. Ano po yung mga... Hanggang ngayon po ba, Nanay, umiinom po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ay, very good po, Nanay. Kwentuhan niyo naman po kami kasi maraming mga nakikinig po sa atin ngayon ang hindi pa po nainom ng ating rice coffee. At kwentuhan niyo naman po kami, Nanay. Ano po yung mga naidulot sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Eh kasi Kuya Boy, nung unang inom ng rice coffee, masakit po yung mga likod ko.
0: Mm-mm.
1: Sunod, na inom ng rice coffee, na yung mga baywang po, sumasakit rin po.
0: Oo, tapos?
1: Tapos, nung tuloy lang po nang inom ng rice coffee na yon.
0: Oo.
1: Na natanggal din, ba naging maganda rin ang labas ng katawan.
0: Tama, kasi
1: tapos,
0: po na, opo, go ahead po.
1: Tapos po, tulog ng tulog po at pampalakas pala po yung kumakain.
0: Tama, opo, tapos.
1: Maganda po pala yon, lalo na yung 25-in-1 Kuya Boy. Maganda rin pala po yon na rice coffee.
0: Mm-mm. Nakainom na po kayo ng 25-in-1?
1: Opo.
0: Paano nyo po nasabi na maganda yung ating 25-in-1 po, Nanay?
1: Eh kasi po, Kuya Boy, nasubukan na po namin uminom ng 25-in-1 na yan. Kasi sabi mo kasi sa katalastas na yan,
0: mm-mm,
1: susubukan dahil maganda po yon sa ano.
0: Mm-mm.
1: Ayun pala, sinubukan po namin, maganda nga po talaga ang 25-in-1 din.
0: Thank you very much.
1: Nakakatulong din. Sa Kuya Boy, wala po kasing sabon dito sa Central.
0: Wala pong sabon? Okay po.
1: Wala po sabon. Naglibot po kami sa sa South Star, Robinson, and then sa mga ano, wala pong rice coffee na sabon. Anong kulay po ba gayon?
0: Yes, yung sabon po natin, Nanay, ang packaging po niya, Nanay, ay kulay white. Parang nasa plastic na kulay white po, Nanay.
1: Hindi po siya nakabalot sa carton?
0: Wala. Nasa ano siya, ang packaging niya, parang yung pubagang mga... Parang ano po siya, parang plastic na ano na kulay white pero yung makapal. Yung po yung ano natin, yung po yung ating sabon. At yung kulay niya ay white. May ano lang po doon po sa ano, parang pangalan niya may ano lang po, may nakahalo lang na kulay orange. Nakalagay po doon Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nakasulat po 'yon sa kulay pula. Tapos may orange po na parang ano sa baba na nandun po yung mga ingredients, yung mga details po tungkol po sa ating po namang produkto, yung sa ating sabon.
1: Okay po.
0: Opo, meron po kayo. Meron po kayong
1: makikita. Nagtatanong po kami.
0: Opo, meron po kayong makikita ang ano diyan, papaya, tsaka carrots diyan po sa ano niyan, larawan po niyan. So yung po yung ating sabon. So anyway, kung halimbawa wala pa po talaga, Nanay, sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para malagyan na po ng sabon dyan sa Occidental Mindoro, dyan po sa Central.
1: Sa Central po.
0: Ang address is Central Occidental Mindoro?
1: Opo.
0: Okay, Central. Ah, okay. San Jose Central.
1: Hindi po, opo.
0: Tama?
1: Opo, Kuya Boy.
0: San Jose Central. Okay. Occidental Mindoro.
1: Okay. Kasi nga, baka sakali Kuya Boy matanggal yung mga kati-kati namin sa katawan.
0: Oo. Oh, oh,
1: kasi po sabi ko, baka makagaling ko ang sabon na rice coffee mo.
0: Rice 4-in-1.
1: Kasi sabon dito.
0: Nanay, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yan po yung pangalan.
1: Rice
0: 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Oh,
0: yun po yan,
1: ha?
0: Rice 4-in-1 Premium.
1: Rice. Okay po.
0: Premium Glow Soap. Apo. Yan po yung pinakapangalan para hindi po kayo magkamali. Nasa kulay white po yung packaging. Yung pong sinabi ko po sa inyo kanina. Okay?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po.
0: Pag meron na, pag nakabili na kayo at gumagamit na po kayo nito. Ako, nanay, napakaganda po ng sabon po natin. Kasi, 4-in-1 niya.
1: Kuya Boy, magkano po ba gayon ang isa na yon ng sabon na yon?
0: Yes, ang SRP po niya, nanay, 75 pesos SRP lang.
1: 75 pesos.
0: Yes, ang SRP po niyaan. So nanay, kagandahan po kasi may apat pong extract po yan. May kojic extract, may glutathione extract, papaya, tsaka carrot. Lahat po yan pampaganda. Baka po, mas lalo kayong gumanda niyan.
1: Ay baka sakali Kuya Boy, matatanggal yung mga kati-kati ng aking balat na yan.
0: Opo.
1: Pag nakagamit ako niyan.
0: Hindi lang yung kati-kati ng balat kasi kahit yung mga kulukulubot ng balat po natin, tsaka yung mga dark spots. Yung mga dark spots ng ating balat. Nako, nanay. Sigurado, baka magmukha kang artista nito.
1: Ganon. Sana Kuya Boy, mayroon sana derima. Sana magkaroon na ng sabon para masubukan na namin yung sabon muna yan.
0: Yes, nanay. Tsaka hindi lang po sa mukha yan. Pang buong katawan po yan, nanay.
1: Ay, ganun. Ay, yes. Maganda pala yun.
0: Yes.
1: Sana mayroon naman dito. Katagal-tagal na namin naghahanap na yan.
0: Sige. Ganito, nanay. Magtulungan tayo. Kukulitin ko yung ating mga deliveries. Kasi sasabihin ko na nagagalit na si Nanay Rebecca ng San Jose Central, Occidental, Mindoro. Dahil wala pang sabon. Naubusan siguro ng sabon dyan sa San Jose Central, Occidental, Mindoro. Naghahanap si Nanay Rebecca, kinakagalitan na ako. Kaya puntahan nyo na, lagyan nyo na ng sabon doon. Pwede ba yung gano'n, nanay, yung sasabihin ko sa mga deliveries natin?
1: Oo, Kuya Boy, kasi katagal-tagal na namin nilahanap yan. Okay. Kasi ang ating mga kati-kati, katagal-tagal ko na hinahanapan ng sabon.
0: Yes.
1: Makasakali makagaling yan.
0: Sige, nanay, noted po yan. Tapos, nanay, kapag sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, kapag wala pa, tawagan nyo po ako muli, kagalitan nyo na ako. Okay ba yun, nanay?
1: Okay po. Okay,
0: sige,
1: po,
0: para makulit natin yung ating mga deliveries na although ginagawa na nila ng paraan yan. Actually, alam na nila yan. Ang problema lang kasi sa buong Pilipinas po yung sinusuplayan ng ating po naman mga deliveries. Kaya hindi na, alam nyo nanay, ito sa atin lang ha. Galit na po yung mga ano, yung mga asawa ng mga deliveries po natin kasi hindi na nauwi. hindi na po sila nakauuwi. Kaya nga, sabi po nung tinawagan ako nung isang asawa ng deliveries po natin, hindi niya na daw po kilala yung kanyang asawa kung ano nang itsura. nakalimutan na nanay kasi, nako, simula po Luzon, Visayas, Mindanao, ang delivery po nila nanay, hindi po humuhupa. Kapag bumalik po sila dito sa base po namin, babalik na naman, may delivery na naman, may tatawag na naman. Kaya po hindi na po sila nauwi ng bahay po nila. Ganun po yun, nanay.
1: Ikano naman, Kuya Boy, malagyan na dito sa Central para makabili na kami at masubukan na namin yan.
0: Noted po, nanay. Ako po yung, ako din po yung magsasabi sa kanila na kumbaga, simulan na rin, puntahan na rin yung mga lugar na yon kasi talagang kailangan na po ninyo. Alam po namin yon, nanay. Thank you very much po. At basta balitaan nyo po ako kapag meron na po doon sa, dyan po sa lugar po ninyo.
1: Okay
0: po, nanay. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo, nanay.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Thank you. Thank you very much, nanay. Bye-bye po. Bye-bye.
1: Okay po. Salamat po.
0: Ang ibigan si Nanay Rebecca ng San Jose, Central Occidental, Mindoro. Umiinom na po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at narinig po ninyo na napakasarap at napakabisa rin po ng ating po namang 25-in-1. Paalam na po ang iyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: bagay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo, Aklan 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos, Kiranga, Pilipinas, may kapin 20 minutos na kataliwan. Oras kira ita alas 7. Standby sa pagpagayag programang diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinwaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banwet Kalibog, Bugos, Kiranga, Provincia de Aklan. Mayad-ayad nga gabi, ikaton, tanan-tanan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpagayag at programang Diretsahan. Today is Thursday, June 11, 2026. Datun kira kapag-agda, agpag-welcome. Ita malipay kira kagabihon. Sa ton kira mga katunag kabarkada sa kanginan, kira ko-opinion, dada kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibog.
3: Diretsahan!
1: As well as amon kira nga mga tele-viewers sa amon kira nga website sa www.radiotudo.ph. And we are also covered live kung Kalibog Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Malaman natin kira nga pag-abi-abit, malipay kira nga kagabihon sa ating kira 327 nga mga kabaranggayan. Disiti natin nga mga kabanawan ng Agrong Kabisira kung banwa kira ita Kalibo. Good evening sa ating mga friends na sa may Kalibo Public Market nga padayon pagyapon makaroon nga nag-bubaligya ina sa ating karang may Oyotrong Satellite Market and of course sa ating karang may Kalibo Shopping Center. Manaman sa ating karang mga kaiping mga kaprobinsya ng sa Western Visayas. Ina sa probinsya karat Antique, Iloilo, at Negros Occidental. Kama naman ina sa probinsya at Guimara sa probinsya at Capiz. Likewise ina sa probinsya at Tromblon, Masbate, Palawan, Paras, Mindoro area. Kutubul mabutan kung pagwarag.

0: Director, Boboy and Richie Flash. Station Manager is Emilia de la Cruz. CEO, President and General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang Anchor Man. Do inyo karang El Capitan sa Kahanginan. Sa programang Diritsahan, Daya, si Kabarkadang Che, hindi libre. Kamaga pa ng bisyo kinyo, may karang karang adlaw nga Webes. Hasta kat at alas 8 imidya, may karang dong oras kara ita gabi.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay, now, ano man kung mga mainit ng mga balitang isyo nga atong kinapag taupangdan sa kabilugan ito atong kinagapag pangalagad sa programang Diretsahan. Una, dayang update makaroon ba nwa sa may Kalibo Public Market. Kasi kung nagtaliwan ka nga adlaw kahapon, doong grupo ba nwa nanday Mrs. Rosalia de la Cruz Tampos. May ginpatigayon ngayon nun anon with Kalibo Mayor Juris Botis Socro ag Ma'am Gay Kim Pujuel. Sa port floor ko aton kaya new building kung katon kaya nga munisipyo kung Banot Kalibo. Ag naisuryahan banwa rundaya kaya nga new Kalibo Public Market including its update. Kwanda karang construction work. Okay. Ay kung nagtaliwan nga bugan karay Pebrero, dong Rotaplex, nagpadaga banwa itsugat sa aton nga alkalde, nga nagapangayo ba na 25 months o 25 weeks nga extension. Bago dyan ni nga gindimulis ng darong porsyon, ita raya karang ginobrang stall sa second floor at the same time raya karang sa meet and greet section. No. Dahil na dong taga Kalibo Public Market dong asosasyon nanday Mrs. Tampos nagpatigayon ba na ocular inspection including dong aton karang nga taga Mido aga aton karang nga mga municipal officials. Ang nakita ng dabanwa nga masyadong isot dong 1 meter para banwa sa rundaya karang mga nagabaligya nga rait karne ag isda. So, there was a suggestion and proposal nga habaan banwa ubrahon lang 2 meters or 1 meter and a half. Agun may ligwa noong aton karang mga meat vendors ag fish vendors kwanda banwa ginabaligya karang produkto. At the same time dong sa second floor, di karaban warong mga stalls. So, rong sukat yamang isa 2x2. No? So, ginproponer kung mga stall holders nga kung pwede obrahon nga 2x3 or 3x3. So, nag-agree karaban si Mayor Juris Bautis Socro nga i-redesign doong Kalibo Public Market including doong mga stools para nga ni nga matawaan banwa ita haiga doong request ita karang mga negosyante sa merkado publiko ko atong karang banwa at Kalibo. So standby ka mo karoon makaunya gabi mangin kaakbay na ton presidente kong Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay, now, balikan mo na itong balwa update nila sa dumagit ni Washington. Port no? Daya karang ginamanihar ang gina-operate kong Philippine Port Authority. So nagtaugon it definite and exact date dong Philippine Port Authority agrong Starlight shipping companies dahil karang Starlight Ferries

0: that on September of first week,
1: no?
0: Magabiyahi wundan da karang daywang ka mga barko sa dumagit paagto ita Calapan, Mindoro ag Batangas Port,
1: no?
0: Vice versa. So, so far ba na raya parang ruta ro ginabuksan makaroon ita aton kiranga dumagit port, no? So there are other shipping companies who intend to nga magsugod man banwa iya sa New Washington para nga ni nga magbiyahe man kada karanga barko. Kasi ginaplano makaroon banwa ngarong tanan nga mga rural vessels nga una sa may Banwa Karatmalay, in particular sa Katiklan, i-reroute banwa either paagto it Borwanga or paagto iya it Dumagit. So this is a good development, no? Sa aton kirang una mauna nga distrito kasi ginambay naton da ko mga nagtaliwan kirang mga Dinomingo nga mabalansigo naton dong ekonomiya. Once nga ma-develop naton dong aton nga Dumagit Port, no? Ay kung may mga nagbiyahe gun it barko sa nasambitan kira nga lugar. Now, bukod niya mang banwa it dayar o anak karang maidaga nga kamagayran sa banwa karat ni Washington, banwat Kalibo, banwa kara it Batan. Kundi magakrear da imaw it mga job opportunities. Normally, kung port banwa, nagausoy kita't mga porter, kargador ika. So, dugi na expectar kara banwa nga manpower, nagaabot it mga 150 to 200 people. At mga kargador, mga porter, etc. nga kinanganon banwa, no? Kasi gina-expectar naton dong massive, no? Nga pag develop ko aton karang Dumagit Port, no? Bagod nga ni nga buko niya mang it Starlight Ferries do gina-expect naton, no? Nga magabiyahe ko da karang barko kundi may Montenegro Line, may anakarat Negros Navigation, no? Anatugo, no? That's why nga gin-develop naton, gin-expand naton doon karang Dumagit Port. Now, sino kara kay Mayor Simonet Peralta Francisco during her meeting with Oswag Ilonggo Party List, Jojo Ang. Nagpromisa kuno si Jojo Ang that he will give another 200 million for the expansion, development, rehabilitation kung Dumagit Port. Including karabalwarong terminal building, terminal area. Di pagaparonda, ah, kasi may mga problema pa rin karunbanwa sa gugta. So, malamang banwa nga i-resolve da kung provincial government agwaton kira nga Philippine Port Authority. So, kung ma-accommodate kita it tatlo o daywang ka mga barko at the same time, di mabahura banwa nga boss, no? Not only to the tourism industry kwaton kira nga a provincia, kundi mag-boss manda, no? Kung lokal nga ekonomiya ko aton nga banwa it ni Washington ag kung aton kira nga provincial government.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Now, balikan ko ang banwarong banwa itibakaw. Kasi rong taga-commission on higher education, nagpadaga banwa itsugat kay Mayor Tim Dabarosa. Oh, Mayor Tim Chudosyo, should I say. Oh. Nagatagang kita pirmi. Dabarosa ka ng Chudosyo. No. Doong regional office 6 kung Commission on Higher Education, pinaagi kay Direktor Raul Moyong, nagpadaga banwa itsugat dated February 9 of 2026. Imagine mo, pilang bugan yung nagtaliwan banwa. Grundayang sugat banwa, may kanta nanda kung rayang gin buksan niya korso, tatlong ka mga korso sa Libacaw College of Science and Technology nga uwa banwa nakasubmitar. Itanda ka nga mga requirements ag compliance para nga ni banwa mangin legal. Rundayang korso nga gina-offer makaron Itbacaw College of Science and Technology. The reason why nga si Director Moyong nagpadaga itsugat agin informaban wa si Mayor Tim Chudosyo nga hindi anay magbaton it mga enrollees, no? Sa rundayang tatlong ka mga korso banwa para nga ni nga hindi man magka problema doon mga estudyante sa ulihi. Kasi kung insisit Libacaw College of Science and Technology, gabuksan doon dahil karang korso, no, sa mga enrollees, di, malamang banwa, may sagabton man gapon karang local government unit kung banwa at Libacaw. Dahil gin-caution niya gisanda, gin-sugatan niya gisanda kung Commission on Higher Education, nga hindi gidapat anay kamabubaton enrollees. Until such time na ma-comply ninyo ba ng requirements kung CHED?
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Doong Libacaw College of Science and Technology, ginapadagagan na banwa itlokal na gobyerno kung banwa itlibakaw. Nag-umpisa na banwa sa time pa ni dating alkalde Charito Navarroza. Kaya nang ginpunduhan doong nasambitan karang eskwilahan halin banwa sa pundo kung gobyerno lokal kung banwa kara itlibak. Ang makaroon nga ni banwa rung turn out it mga enrollees makaroon, no? Nagabinaho nga nagabinaho banwa, nagainabo nga nagainabo makaroon dong estudyante, no? Kasi dong Libacaw College of Science and Technology nagpang-hire man banwa, nagpang-employ it mga dikalibre nga ranga mga professors para nga ni iman ag i-operate dong Libacaw College of Science and Technology. Kundi kita magsaga si Doktora Quintana makaroon dong nagapamuno una ko Libacaw College of Science and Technology. Di, sayon man natin kung sino si Doktor Quintana. Okay. Di, may mga bakanti nga makaroon niya posisyon nga suno sa CHED, dapat kuno nga pilapan. Sa ton pa, nga dayang mga posisyon are all necessary para nga ni banwa sa operation ni Libacaw College of Science and Technology. Kinangan gid banwa raya nga ra. Kasi suno kay Mayor Tim Chudosyo nga rayang mga posisyon, no? Depende ra sa availability kung pondo kung Libacaw College of Science and Technology. Di si Mayor Tim Navarroza, Mayor Tim Chudosyo banwa, nag-alat it more than 20 million pesos. Halinda banwa sa pondo kung lokal nga gobyerno kung banwa kara itlibakaw para masabat nung kinahanganon ag ma-improve banwa rong mga pasilidades sa equipment kung nasambitan kara nga kolehiyo sa banwa kara itlibakaw.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. diretsahan.
0: Okay, now kaina may isang ka vehicle accident nga nanabo sa may Diversion Road sa Banwakera it Makato, and unfortunately dayang barangay Kagawad it dayaw sa Kapis. Binawi anjid banwa it anang hulam karang kabuhi. Di, grabe banwa rung naging danyos. Oh. Grabe rung pag-arado na banwa sa mga barriers nga rari karon sa may Diversion Road. Nagkagabali. Oh. Anang sayakyan sa printed totally wreck. Di, imagine mo rung impact kara banwa. Kapin kong mga 80 pataas dong a speed kay mo karang sayakyan, ti do you think banwa buyon ka panana no. Kung mga 80 dayagan kay sayakyan no bintas ang gatos masado doon banwa nga dasig sa sinta nga ni kadasig kun si tinta 60-70 ra na karang speed masadong dasig nung imong auto ah, much more pa kun sumobra ba na sa 80 ti ginbawian gid kabuhi rayang barangay Kagawad nga taga Dayaw sa probinsya kara ita Kapis. Okay. May mga nagsasama diri karon banwang nga solar installation sa nasambitan kara nga highway. Now, aton malang sa mga motorista nato kun amat abi kun nga travel kita ita mahaba. No? Kun amat nga ikatugan kita kaping kun gaoy ka. No? Or hangover ka. Kun amat may times gid nga naiidlit ikaw kasi gaoy ka mo. So na taupanggan mo gang nga nakasunggab mong gali di mo karang sayakyan. Igtuon gali sa kaganasan di mo karang sayakyan banwa or may nadisgrasya kagun nga individual o tinuga. So most likely raya makondo gina dayarong dahilan. Kuna maan ita daya karang sakyan nga I think Mitsubishi Pajero na disgrasya ri karon sa nasambitan karang lugar sa May Diversion Road sa Banwakera it Makato
2: diretsahan.
0: Okay, now balik kita degan makaron it politika. Okay, ti abo banwa nga indi magpati maskin sinoban war imo karang pangutan on makaron abo nga hindi magpati nga si second district congressman Joven Miraflores will remain and stay neutral sa rundayang proposal banwa no ag saraya nga plano ni congressman Jojo Ang nga hindi imo magentra sa sambuwa sa politika sa tunga ni dating Congressman Ted Nonong Haresco ang Congressman Jess Marquez sa 2028 presidential and local elections. Ti, nung iba man makaroon niya ang posisyon, okay, nakukonfuse man ba? Kasi, nung ibang oposisyon makaroon, oh, nung nagadikta ka na si Jojo Ang di hambat iba nga nga mga loyal at diehard nga mga opposition leader sa aklan with or without Jojo Ang nagatindog mata kami nagasukoy mata kita no sa tibyog itakan pilaon niya dekada banwa nga nagapamayagpag ng tibyog itakan pero rong oposisyon banwa nagatindog una banwa gyap. Imagine mo pilang bilog lang man ngani mandung oposisyon nga original sa aklan pero makaron ba nahadugangan kasi may mga mayors makaron nga nabilong banwa sa oposisyon nga dati tibyog itakan pero makaron ba na naliris dan yun dasanda kasi hindi yun sanda pag irekognisa kong tibyog nga magbalik banwa sa tibyog itaka. At kaparehas abi kay Mayor Jim Solano. Iti, wa manaila ba na si Congressman Joven Miraflores si Governor Joven Miraflores nga batunon imaw ituman. Sa sugod, kung grupo kong tibyog itakan, bagod nga ni ngarong tibyog, nag-establish sar banwa. Matakwanda ka ng grupo, sa banwa kara itnabas. Kapariya sa banwa itangalan. Sa banwa itangalan, nag-establish sar ang nag-organize matarong tibyog itakan. Kwanda ka ng grupo una sa, sa banwa tangalan. Mga Fernandez kara, ang mga Pintis. Agrayat ang makaon banor andang ginarecognize ang ginasaligan no? Nga grupo sa banwa itangalan ang uwagot at chance siguro nga magbalik or batunon pat uman dumagmanghod banwa nga mga Pintis.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan, adugangan pagid. Banwa ita Romansya, oposisyon. Banwa it Burwanga, oposisyon. At iya sa first district, banwa it Libakaw. Okay. Banwa ita makaron si Bulldog Ripoll no? May nag-commission banwa no? Nga masaylot na imaw iya sa grupo na Jojoang ang ganda ito Daresco okay. Although wa pananara gin-announce publicly no? Nga ruan ng suporta sa 2028 una banwa Jojoang ang kay Daresco pero sa mga meetings previously nakikita banwa una si Bulldog Rip. And recently, no, si Congressman Ted was in Altabas. May ginpatigayon banwa nga medical mission. Gin-accommodate igto ni Mayor Bulldog Rip. Naglinibot si Congressman Ted. No? Una banwa sa public market kung banwa kara ita Altabas. No? And then, ginpatigayon Rodaya kara nga medical mission sa may barangay Manop sa Banwa Karat Altabas. Now, not only that, dong Banwa Itbatan, syempre, day Mayor Del Ramos garag may ay ka day Mayor Mike no? O ti opposition. Banwa It ni Washington opposition. And then dong Banwa It Kalibo, no. Pero hamba ni Mayor Juris, no. Si Mayor Juris na gambay nga konsiin taro mag-ama nga Mera Flores. Una ta banwa ima. Wa tay mao kunot pagbugag no? Sa mag-ama nga Miraflores di pagutana naton karon paano kung si Congressman Jess ayro kandidato iya sa una nga distrito si Congressman Jess Marquez and we are all fully aware nga si Congressman Ted Nonong Harasco ginakabig na ng unga no? Si Mayor Juris Bautista Socro pero gin-clarify rin ni Mayor Juris that he will remain and loyal with Tibyog it akan.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay, now, Ratsarda kita makaroon. Kasi headlines na malang man doon eh. Okay, now, grupo nga ramakart opposition, anday Mayor John Legaspi, Mayor William Latsika, Captain Palagsagan, okay, Pierre Chudosio, Attorney Harry Sokgang, Babit Mobo Garcia, sino pa mag-grupo at opposition? Nagpabutsyag sanda nga kun uwa malang it kontra si Congressman Joben Marquez at Joben Miraflores sa 2nd District ag si Congressman Jess Marquez malang rubutangan it kontra ag uwa man it kontra ro gobernador vice governor mas mayad yun lang kuno nga uwa ulang kasi may na-sense ba nwa ro grupo nga ni Mayor John Legaspi? Kon si Jojo ang rong magadikta kung political landscape sa Aklan, di suno sa grupo nga at oposisyon, may kapabilidad man kami, may ikasarang man kami nga maskin uwa una si Jojo ang. Pero kung si Jojo ang magdikta nga hindi pa pabutangan it gobernador, hindi pa pabutangan it kontra gobernador, vice governor, ag sa segunda distrito, ti ano rumatabo banwa sa mga oposisyon nga mga mayors? Oh, ano rumatabo banwa kay Ugi Inerot naman siya? Ano matabo kay Mayor Jeannie Fuentes Itangalan? Ano matabo kay Mayor Jim Solanoy Itanabas? Ano matabo kay Mayor Alan Daguhoy Itborwanga? Kung uwa banwa itkontra si Congressman Joven Miraflores, Governor Joen Miraflores, ag Vice Governor Rinald, Vice Governor Dexter Calisto. Ti, sunok kay Jojo ang dong ana banwa nga gin lay down no, nga proposal ag suwesyon kay Aklan 2nd District Congressman Joven Miraflores nga kung sinorong incumbent nga alkalde ba no, whether sa oposisyon imaw or sa tibyog itakan, dapat ba na uwa itinkwento? Daya ba na rong proposal ni Congressman Jojo ang itong Oswag Ilonggo parties? Pero sabi man na, for example, sa 2nd District, what kontra si Congressman Joven? Ah, doong mga mayors nga na sa Banwa at Borwanga, dapat hindi man pagpakontrahan itibyog itakan. Sa Banwa Itnabas, dapat uwa man ikontra si Mayor James Solano. Banwa Tangalan, dapat uwa man ikontra no, si Mayor Jeannie Fuentes. Ang Banwa Itnumansya, dapat uwa man itibutang dong tibyoga kandidato kontra kay Mayor Ogi Inero. Now, pangutana, masugot ay handong tibyog sa maurangarang arrangement ni Jojo Ang. Kabo mga kanon nga nakatutok ako ng makaunya gabi eh. Do you believe, Banwanga? Hindi magbutang sa ni Governor Joen Miraflores, Congressman Joven Miraflores, it andang kandidato sa rundayang mga kabanwahan. And do you think they will agree sa rundayang Banwanga proposal ni Congressman Jojo? Nga uwa ikontra either tibyog ikaw or opposition ikaw. Now, nagagawa abi makaroon banwa. Tama sa si Jojo o taro kingmaker banwa. Imaugo taro nagadikta it politika sa Aklan. Di ba ya? Isipa ba niyo? Try to analyze this. Isipa ba niyo? Tama sa si Jojo ang uta, imaugo taro may control it politika sa Aklan. Okay. Sa rundayang manner banwa, agraya nga mga recent political development sa Aklan nga si Jojo ang nagapatunga ang kung si Indo gustong si Indo gusto ni Jojo nga ihanot doon ang baston, dapat banwa masunod? Di, do you think banwa si Lulokong Joven Miraflores will allow this kind of attitude ni Jojo? Kasi kung makarabanwang karakter banwa na dominante ka, di, kabudlay na. Kasi si Congressman Joven Miraflores nagbuhay man sa politika tatlong dekada. Sobrang tatlong dekada nga nagapamayagpag sa politika. But never kita banwa nakabati kay Congressman Joven Miraflores nga ginakontrol na na, ang ginadominahan na na rong bilog na grupo itibiyong itakan. Never I heard that one from Congressman Joven Miraflores nga nga anang ginamanipulate, anang ginamanduan, ag anang ginakontrol na ng mga kaibahan. Never pa nato na ban mahibatian except kay Congressman Jojo. Do you think si Congressman Lito Marquez kera pasugtan na ra Vice Governor Rinaldo Boy Kimpo nga mga babuhay ba na una sa sugod ni Tibyog Itakan? Do you think they will condone this kind of attitude ni Jojo Ang nga dominahon ba na patitibyo kita ka? Di, sino ikaw? Para kung pangutana, makaroon, who are you, Jojo Ang? To dictate us as what to do sa destiny ba na kung tibyo? Di, bago kayang sugod iya ka mo, no? Tapos, ikaw utaban, waro mamando. Ikaw utakamon madumina, iya yeah, my God. But sa bukon siguro rat manam, hindi, mapati ka mo banwa. Nga magpasugot ka na si Congressman Joben Miraflores sa kagustuhan niya na ni Jojo Ang. Nga wat kontra dapat? Agod, wa man itibutang gobernador ag vice governor. Oh, come on. Ah, agro pa kontrahan niya mang ninyo si Congressman Jess Marquez?
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Now, ginaumpisahan tarabanwang i-unmask si Jojo. Not because nga si Jojo Ang bukon it mayad or mayain, but because of his previous records sa anang involvement nga rasa nagkainabo nga rang corruption, mga paran massive corruption sa flood control projects, nagaduda kita. Dung mga akyanon na bay kungani, kita nga mga akyanon, religyoso mo. Kita nga mga akyanon, maaga mo. Di, lumibot kaya maskin sa kabaranggayan, do ato niya ginikanan. Nagatinguhagin nga, maipadagan ng unga, na makatapos malang elementarya o high school. Ginaprioridad tagid ng edukasyon makaroon ba't ma? That's why, dong ato niya national government nag-aalat it huge or gigantic funds purposely for our educational system. Kung palin banwa ma-accommodate dato nga mga estudyante from the far-flung areas ang maging edukado sa dahil sa ginapunduhan doon banwa ito national government. Now, doon nga kanon banwa, habar ko nga ni, we are not gullible. And we cannot easily deceive. No? Itdaya banwa ang mga tao kasi doon gina-weaponize ni Jojo Ang. No? And this is according to his statement. Pira-pira lang ho yan. Okay. May pera ho tayo, walang problema. Pera-pera. Okay. Tihibatian dat akanon. Ano yung pag-aom sa mga akanon? Mukhang pera. Aning pag-aom sa mga kanon nga, madali kami mabakay itkwarta. Aning gusto nga bagon sa kanon? Ngawat prinsipyo ng mga kanon? Okay, now, kung gintawa ni mo, si Congressman Joben Miraflores, it's 70 to 75 million last election banwa para sa Oswag Ilonggo party list so that you can get dong expected number of votes from Aklanti. Inyo hutarong daywa ni Congressman Joben Miraflores. Di ba gagin buslahan ikaw? Ni Congressman Ted Donong Haresco. When you meet him sa Metro Manila, na kung wala yung pera mo, kung wala yung pera mo, Jojo, sigurado mananalo ako. Kasi, according kay Congressman Ted, na sa surveys banwanan na, he is very consistent banwa. Na top scorer banwa. Kagayo-gayo tabanor no meron ni Congressman Joben Miraflores. But one week before election, dong malay banwa my God. Dong malay. Okay. All of the sudden, nag-twist banwa. Nag-twist dong dagagan. It banwa it malay. Okay. Kasi gina-expectar banwa ni Congressman Ted nga una si dating alkalde si Seron Kawali. Di sa yun kita ba na nung persa maskin uwaon sa politika, hindi yun kadayagan ang kabalik sa politika si Siron, una matagyapon doon ang political clout. Ang una pagid, si incumbent mayor Prome Bautista. Di si Prome Balua. Okay. Nagpasalig ra kay Congressman Ted. Oh. By hook or by crook. Suno kay Mayor Prome Bautista nga iyata imaw banwa mag-aapin no? Kay Ted Arasco. Pero kung kaatubang man ni Prome Bautista sa day Governor Joven Miraflores sa Congressman Joven Miraflores the same man do gina-atter ba ni Prome Bautista nga iyata imaw day hard imaw sa tibiyong itakan. Di siyempre nung banwa itmalay gina-consider dra ito posisyon ni Ted Arasco nga anang biliwik anang stronghold because kung nagtaliwan nga 2019 election dumiliver banorong Banwa Itmalay it more than 8,000 votes in favor kay Mayor William Latsika kung Banwa Itkalibo against Congressman Joven Miraflores. So dayang numero gina-expect gyapon banwa ni Ted Arasco bangon nga ni nga nakapokus banwa. Okay. Naka-concentrate dong tanana ng armaments sa Banwa Itmalay. Bakit yan yung gina-project na Banwa kung grupo ni Ted Arasco ngarong Banwa Itangalan mag-deliver it mga 6,000 to 7,000 votes in favor kay Ted Arasco. Ang kung dumiliver man dong Banwa Itmalay it mga 6,000 to 7,000 votes kay Ted Arasco suno kay Ted daogun imao Banwa. Baski dumiliver pa 12,000 votes nung Banwa itibahan. Pero bumaliskad Banwa. Bumaliskad rong paya sa Banwa Karatmalay. Agro yun. No? Bangod kong kwarta ni Jojoang nga more than 70 million pesos nga gintao kay 2nd District Congressman Joven Miraflores. Doon yun Banwa nagbuguslahan sa Manila. Si Mayor Juris, pangani kuno una parikaron. Sanda una si Mayor Juris. Taginabuslahan ni Congressman Ted, si Jojoang Itog Osmag Ilonggo Party List.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Now, kung hindi Banwa kumagat kara, si Congressman Joven Miraflores ang malamang 99% kaya hindi na Banwa magpasugot kara siluloko sa ronda yung arrangement kara proposal ng Jojoang suntok sa buwan damo. Do you think Sus Maria Cagusip sa kabuhay yun yung lulukong sa politika diktahan mo yung Mount Mauron. Di ba nga? Tanawa ba Congressman Jojoang kung sino rin gina-istorya? Rin gina-istorya si Congressman Joven Miraflores. Kabuhay-buhay sa politika. Istoryahan mo't Mauro? Nga hindi pa pangkundrahan ng mga mayors? Hambangan mo si Congressman Joven nga hindi ka mag-intra, dapat neutral ka yang o kamuhon. Now, doong oposisyon, suno kanda. Hindi man na i-allow si Jojoang nga imauro magdikta sa oposisyon sa Rundaya Karang 2028 election. Okay. Dahil suno sa oposisyon, no, nga may kapasidad man sana nga magsuko kontra sa tibiyong itakan. Because they have the numbers, may mga mayors man sanda. Okay. Ah, di Mayor John Legazpi, Mayor William Latsika, Mabit Mobo Garcia, Atty. Harris Undang, Pierre Legazpi, Captain Panagsagan. Oh. Di dayon nagsakripisyo ba na sa oposisyon? Kabuhay nagtindog ba na? For how many decades against Tibio Gitakan? Tapos diktahan mo sanda. Di kung maura rumatabo ba na? Di sinuun lang rumapati kay Jojo. Kung hindi magsunod, si Congressman Joven Miraflores sa kagustuhan ni Jojo A. Ag hindi man magpati ng grupo iya sa piyak sa oposisyon. Di sinuro mamunot kay Jojo Ang sa 2028 elections.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan. Ako, nagapati, ako nga. Si Congressman Ted Aras ko may persat. Kasi, when he was the congressman, it second district. Nagaagto patay mo iya banwa sa unang nga district. O kara nag-umpisa mo. Di kara nag-umpisa. 2019. Okay. Congressman, imaw igto sa segunda distrito. Pero naabot patagyapo na naro banwa it Banga, banwa it Libakaw, banwa it Kalibo, banwa it New Washington, banwa it Bata. Naabot patagyapo na ng Buligan ban. So, meaning, ka may mga silent supporters pata si Congressman Ted sa mga lugar nga banwa sa unang nga district. At siyempre kung ano, mabubudlay man ko si Congressman Ted ro kontra ni Congressman Jess Marquez. Okay. Mabubudlay kasi ako nagapati nga may kwarta pa matari mong tinago. Ang kunbak apa ni Jojo Angki. Bangon yan ni nga may personal mati mong kaakig kay Congressman Carlito Marquez sa Congressman Jess, di malamang banwa ba si kung gastuhan na matat mga 150 million pesos si Congressman Ted. Ha? Ako nagapati nga may maurat ang amount. Si Jojo Angki, kung mga 100 million to 150 million, may kwartang maura si Jojo Angki. Imagine mo rung mga ghost projects karon ay. O, isipan ba ninyo, bilyonis ba nga? Ghost projects. O, ay bilog ang Pilipinas nung, bilog ang Pilipinas pamandong kontrata nga rin ni Jojo Ang, it ay busy. Buko niyang Rat-Aklan, buko niyang Tantique, Iloilo, Capiz, kundi bilog ba nga Pilipinas. That is why, haminsyonar dong pangagan ni Congressman Leandro Libesti ni Jojo Ang. Tagin pa entrap nanda dong district engineer kung probinsya kara it Batangas na mentionar banarong pangayan ni Congressman Jojo Ang itong Oswag Ilonggo parties and not only Congressman Libis dumag-asawa banwang Diskaya during kung Senate investigation ag House of Representative investigation kapangayanan man aga mentionar dong pangagan ni Congressman Jojo Ang. Ti, isipa ba nga kung may mga may una ka nga mga 1 billion nga ghost projects, okay, itaonin mo sa Department of Public Works and Highways, hugay abi it andang regional director, hugay ko andang secretary, okay, itaoman mo sa iba ni mong kaibahang congressman, kumita kayang sa ghost projects nga 1 billion it half billion 500 million pesos na tumataging ting. Ti, kung may 500 million pesos ka banwa, katunga itao mo gid, ang katunga rin mong savings, imong taguo. Maling ka banwa sa, maling ka sa 500 million nga, siguro ako ganun, nagapati nga, kung may mga billionis nga kwartas, diyan may unay, may anang chopper, may anang jet, sipa mga ninyo, ka-travel Jojo ang chopper mo. Oh, chopper! May jet! Di, si Congressman Lito Marquez, dalawa ba yung kong service ni kong anyo pa ron? Ay, Sir Alex pa. Sir Alex na burpa, tag-retired na police, doon ginasakyan ni kong Lito nga sakyan. Oh, tag-fortune, anong Fortuner nga 2000, ano nga model? 2015? 2016 nga model? Ah, it Fortuner? O, oh, tiro yun yung sakyan ni Congressman Carlito Marquez. O, oh, wangan ni sakyan. Jesus Maria, kagusip. Ha? Kung namat, inaim mo nagasakay kay Kwan, kay Mr. Rugan. Kung namat, kay Nung Lino Japo. O, oh, pero most of the time, nung ginasakyan ni Congressman Carlito Marquez kay sakyan, ay Sir Alex na bu... Oh. Ay Sir Alex na anang... anang bodyguard, no? Anang aid, anang security aid ni kong Lito Marquez. Tinak, may nakita ka mong helicopter? May nakita ka mong jet plane ni kong Lito Marquez?
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, galing ina kay Jubel Sarino. Sir Jubel, good evening. Pa-shout out po. Good evening, Sir Jubel Sarino. Kay Krista Dilig, good evening, idol. Shout out ko, Ma'am Christy Dilig. Kay Ampod Otoy, nabalo sa Bilirinti po. Good evening sa Banwa Itibakaw. Good evening po, Che. More power and God bless. Thank you, good pod. Kay Ma'am Jane Malihan Kim po sa Hong Kong. Thank you for viewing, ma'am. Nasa Hong Kong. God bless. Kay Engineer George Kim po. Sir George, good evening. Good evening, Sir Che. God bless. Thank you, good Sir George Kim po. It naman siya. Ma'am Rosie Isog ng Rosie, good evening sa Andagaw. Good evening, Sir Che. God bless. Kay paring Marlo Oxon Swalog Silva. Good evening, paring Marlo. Kay Kagawad Michael Bilanoy Basolina. Medan niya gabi eh. Matawhay ka gabi, ikabarkadang Che. Kung uwa ka ikwarta, hindi ka magdaog. Nag-agree man ako ka na. Kay Ma'am Gina Cipriano, may nga gabi, Ma'am Gina, Manang Gina, sa Banat ni Washington, kay paring Kads Kanyal, kay paring Kadong. Good evening kay Sir Sunny Antaran. Good evening, Idol Che. Thank you so much sa ito niyang mga viewers makaroon ka rin gabi. Dali ang agto ako sa akon nga personal account ha, dali ang gin. Okay, dali ang ay kanon ka nila akon nga account. Agto kita sa aton nga personal account. Okay. Dali ang. Good evening, ina kay Nini Bill Arsula. Good evening, Nini Bill. Good evening, Sir Che. God bless. Ina sa Hong Kong. Kay Conceal Chill Militar. Pre, good evening. No, bro, good evening. Manog Kapitan at Istansya. Good evening, Migo Che. Thank you, Gid. Ina kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che, God bless you always. Ina kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio, thank you good so much sa Banot Makato. Ag sa Amerika, kay Kapitan Kagawad Rex Capidricio. Pwede ka ganda mo, Kapitan, good evening pre, watching and listening here at Fairview Quezon City pre. Thank you good Conseil Rex. Okay, ina kay Kapitan Windel Taiko, atong amigo, good evening listening to your program, thank you good Kap Windel. Ina kay Toto Billy Regalado, Team DRMO, good evening paring Che, thank you. Ina kay Nini Maripi Molo ba si Nini Maripi? Che Che, gusto kong malaman mo na maganda ang mga suggestion mo para ikaka-resolve. Dali nga, Nini, pamatian tanay si Nini Maripi. Maganda ang mga suggestion mo para ikaka-resolve sa mga problema. Watching from Barangay Puok Kalibo. Yung usapin about politiko, kahit sino sa kanila ang tumakbo, basta siguraduhin alagaan ang pangangailanan ng aklanon, lalo na sa medical at edukasyon. Sikapin na may pondo para sa emergency na pangangailangan ng mga mamamayan, aklanon, kahit walang ayuda, basta kapag may emergency needs, ang aklanon ay siguraduhin agad. Matulungan ang walang matutugunan ng walang maraming pasikot-sikot na requirements at walang palakasan at pili-pili salamat. Toto Joel, Sir Joel Bilyones, tagasiin si Jojo nga yan. Dapat pinalayasin sa akin. Actually, si Jojo, anong pamilya taga-iyag din mata sa Aklan. Galing ito tagin-abi mo nagbuhay sa Iloilo, iyan mo nagtuonda ita anong elementary sa Kalibo Pilot Elementary School. Pero nag-migrate yung tabi ng pamilya sa Iloilo. No? Manang Gina Cipriano, good evening Sir Che. Thank you. Ampod Baluga Galban, good evening Pod. Manong Rigi Ribukan, Manong Rigi, good evening. Ita Philippine Statistics Authority. Good evening Che, watching your program. Thank you, good. Ara, sakto sir. Sinong to? No, si Sir Toto Alex Latsika Nabur. Oh, nag-message imo, sakto sir. Oh, di ba sir, imong sakyan do ginasakyan ni Kung Lito? Oh, ti may nakita kamong nagatugpa ng helicopter una sa compound ni Kung Lito. May jet nga ginasakyan si Kung Lito. Sus kaman. Kapitan Ampod Big Mandal, good evening pod. Okay, S member Joy Clarice Briones, good evening Nini Joy. Okay, good evening Long Che, ina sa Banat Ibahay. Good evening man, ina kay Vice Mayor Nipoy. Blanche, good evening ha. Inocencio, ina kay Uncle Romy, kay Attorney Romy Inocencio. Kay Jason Alayon, Linel Blag, good evening pre. Okay, sino pa rin iba nga? Sir Marvin Makabinta. Okay, dali nga. May mga message pa iya. Kay Worthy Brother, Vice Mayor Jessica Tumaka. Blanche, good evening. Good evening bro, Blanche. Thank you, good. Vice Mayor Itbanat Madalag. Sino para? Okay, good evening, Che. I really enjoyed your commentary in Dasmariñas City, Cavite. Thank you. Salamat. Okay. Sino pa? Oh, wala na. Oh, e basi kung makikig aton ibang mga viewers ka na, di magkwanda akong nga cellphone. Dali nga. Okay. Good evening, man. Ina kay paring Kapitan Joyny Maglunso, Cap. Good evening. Ina kay Toto Arnaldo de los Reyes. Good evening. Kay paring Randy Abibot de la Cruz at Mabilo. Pre, good evening, pre, ha. Good evening, Migo. Iya ako sa Mabilo. Thank you, Gid. Sa pilang adlaw, pre, basi makapamasyal ako na king. Kay nung Toto Alex sa Latsika Nabor. Good evening, sa Che. Nabatian ko ang pangagan. Thank you, Gid. Sa Toto Alex Nabor.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Good evening, man. Ina kay Kagawad Nelson Makailas Milroso atong amigo. Mahugod nga barangay Kagawad, barangay Tigayon. Pre, good evening, pre, ha. At kay Mrs. na. Kay Sir John Luna, Boss John, good evening sa Amerika. Happy pamati na sa Amerika. Ina kay Mamari Pimolo. Kay paring Francis Nico Gulyo at Ibahay. Pre, good evening sa mga Kugulyo family. Mayroon niya gabi sa Ibahay. Kay Auntie Nima, ako niya Auntie nga gwapa sa Kawayan ni Washington. Kay Uncle Joey. Kay Ismemberio Totoy Kutsing Patresyo. Konsyal, good evening, pre, good evening. Ina sa Banot, Burwanga. Okay, sa mga Kutsing Ag Patricio family. Ina kay Sir Aloxus Mationg, Imangho di Mayor Langkoy Mationg, happy pamati. Sir Sonny Latsika, medya gabi Sir Sonny. Kay Ampod R.M. Balbastro at Calibo Airport, kamusta na itong negosyo po? Kay R.M. Balbastro. Ina kay paring Vicente Romakin Ibisatit ARC, ag ina kay Toto Gary de la Luna. Toto Gary, medya gabi at thank you gid sa pag-view sa ating programa, makaroon ka ng agabi. Nagatod sa atong karang oras, may kapin 16 minutos, nakataliwan oras karat alas 8. Mabalik na programang Diretsahan. Pagkatapos siya, may karang mga importanteng mga panumbong. Stay tuned.
2: Diretsahan!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Yan Samson Mag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At sa mga gusta, E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
8: Mm-hmm.
7: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya doon sa pag-tumi natin talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Okay. Balik kita ba na sa second part kung ito ka na pag-iliba sa programang Diritsahan.
10: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
9: Good evening, galing ina kay Nini Bill Chan. Nini Bill, good evening kay Mr. Mo ina sa Ibahay. Okay, mama mo. Good evening, Nini Bill Chan. Ina kay Toto Gary, good evening. Okay, kay paring Bibo to'y paring Randy. Thanks, pre. Yamala ako sa mabilok masyariya. Sige, pre. Message kita. Kay paring James,

0: ni Roita Numan siya. Happy pamati, Ma'am Luida. Thank you, Gid. Okay. Inakay to Arnie, Briones, Atonyakap. Happy pamati. Nini Ibs Padua, good evening. Kay paring Virgilio Kismundo Herbacio, may danyang gabi. Ag kay Manong Ricky de la Cruz, dong mabuot ag very accommodating gid niya, manager kong aton karanga Imperial Appliance Plus. May bago sa ng brands, no? Bagong building. Ikara sa tubang ita Kalibo Public Market, no? Kanami rong building nga bag-o makaron ita Imperial Appliance Plaza. Dong manager karon si nung Ariki de la Cruz, kwapo ron, mabinuligon pa ron. Okay. Oo, tagaling kami nagkita ni nung Ricky, ngere ka buhayo tawo ako balik itwan. Imperial Appliance Plaza. Thank you gid manong Ricky aga kay Mrs. mo, no? Okay, dali ang gid anay ay tawagan ko anay si Ma'am Rosalia Tampos. Ay nakaset ako ita interview makaw niya gabi kay Ma'am Rosalia, no? Kabay pang magsabat na mo katon. Oh, para na. Sige. Okay, dali ang gid. Kasi may meeting ko nagtaliwan nga adlaw ginisuryahan no Kalibo Public Market. Oh, dali nga. Okay, sige. Iyan yeah, ako sa aton kira nga piyak kalinya at komunikasyon si Ma'am Rosalia Tampos. Ma'am, good evening and welcome sa programang Diritsahan. You are now live.
1: Good evening, kabagadang Che. Good evening man sa mga nagpalamantaw po ng programa makaroon yung oras.
0: Okay. Ma'am, gintawagan na kung ikaw, ginset na ton ikaw, itinterview tonight. Bago dyan ay kahapon may inyong hinunanon, no? Ginpatawag ni Mayor nga meeting. Kaibahan ka mo sa Kalibo Soul Holders and Vendors Association, no, inyong mga opisyal. Aguna man yan ni si Ma'am Gay Kim Po Joel, again update ka mo kung aton nga nga bag-o nga Kalibo Public Market. May I know from you, ma'am, kung ano rong eksakto gid nga ginistoryahan ninyo sa meeting kahapon with Mayor Juris?
1: Manami matagani ka ba ng searching nga halin yung gita sa aton doon nga LGO kay sa atong pinalagang mayor, gahalin nga kami ginimbitahan na makipaghinunamon. Agod maipaabot man nanda namon do kung ano man amon nga mga inaing, kung ano man amon nga masayran, kung ano gid do status, kung ano man makalat nga Kalibo Public Market. Uh-huh. Aga pasaya man doon kami nga sa ratong oras ay impasayod man namo nga among mga kwarag, impasayod man na nakamo kung ano mga sabat na mga pangutana namon sa among mga pinino ron kung ano gito mga sitwasyon sa Makara.
0: So ano ron status? Because during our last meeting, ginhambay ni Mayor Caton nga doong Rotaplex, nagpadaga itsugat ang nagapangayo it another 25 weeks sa extension, no? Para nga nga matapos ng Kalibo Public Market. May I know from you kung ano rong estado makonitindahan sa buwan baga nga it August may turnover na sa LGU Kalibo, Ma'am Rosalia?
1: Araw among ginistoryahan, gina-explain kita kamo ni Mayor doon tanan kung ano kita ro cause, ano kita ro mga natabo kung naman. Masaya namon kung ano kita ro mga dahilan kung naman it. Na ano ra atong pagpaobra at atong new market. Una-una gi sa tananay, ro yung ginahambang aron nga nag-ayo ra atong Rotaplex or contractor ay sa 25 weeks ay beginning ko February ut ang huyap.
0: So
1: gin summarize ro yun nga ron nga 25 weeks ay makatugpag kita sa August or September gid nga mahuman daro na 1.
0: Pero makaroon suno kay Mayor sa inyong meeting kahapon, may nag-aobra una sa lugar. Ano nung update gali? May mga revision abi sa haba it's tall, sa bahaw it's tall. Ano update ka na, Ma'am Rosalia?
1: Kung sa amon matabi ng searching nga ginhiwat ng mga meetings halin sa engineers ag sa contractor ay 4 times siguro kami ut ang nag-meet. Dahil siyempre may itong nga mga ginaayos nga mga bahog, ag mga kwan sa kaintok ba nga mga unang asol, ag tables. Ay so makaroon, ginamon yun ang istoryahan doon. Tanando amon nga mga ging paabot, nga makarataro sukat, makarataro amon. Ging ubraw tananto, ag ging anong tanan. Itaugit aro.

0: dati na mo masukat. So, yung finalize na mo sa fourth meeting namon, nga ruyon yung gitaro, doon yung gitaro amon nga final yung ang sukat na gay na taunan da.
1: Kasubmit yun da? Kasubmit yun ninyo ra, ma'am?
0: Ruyon nga nga gimitingan namon nga ron, ay, maskin nang uo, nag-request na nga isubmit sa atong sagrang
1: sa gulang bayan.
0: Opo, nakasubmit yung sandaman. Pero sa akong tabi nga pagkaintindi, ay niya nga, kumbaga, finalize yung tabi namo ng mga sukat, ag sizes ang mga table. So, ratong yung siguro, makarunog na, ano kita ron, i-obra ko sa atong nga new market, nga raamong nga itong ginistoryahan nga mga sukat, nga itong amo nga, i-suggest kita, ginta man niya ni kamo ng mga ratong nga itong mga sukat niya itong amo nga gintao kanda.
1: Okay. Ang ginuno ko no marisom ita construction work dong kwan Rotaplex because I have seen nga sa uwa tata mga workers una no sa sugod inuno marisom ko no Ma'am Rosalia.
0: Ako pagisayod sa among pagistorya ang kahapon kay gin paabot ani ni mayor kun ano request kun hamaan hindi gid maka kwan do mga trabahador siguro ron kun ano pero anang sa anong isang kahapon kung explain na nakamang kung ano ro prosinsya kita ba sa pag-ibra ng market. Siyempre, may kailangan kita nga may linya kita kita ng plumbing, may ating rapil ko lang ani, makano ginahulat. Kung paano ano ro mga wiring, siguro ni kaon sa ating nga ng market. Ag bago istabto siguro mga stalls nga nag tables.
1: Okay.
0: So, doon siguro maging dahil ang iba din ang mga materyales ay medyo nagpalakas ng labing mga pusuhan. So, another woman to, kung ano man kung paano man na tumay, ano, kung sa budget, may budget. Kaso nga lang, ay rin niya ni Roma, mga sa pag-ibang ato, at mga stall nga to, table nga una, naging konsa kay mga maintok. So, makaroon ay, mga maintok abe, ay makaroon ay medyo maging revise handa para maano matusaan na ito yung mga makasugod sa suwing sukat nga bago makaroon.
1: Okay.
0: Ruyo nga mga plumbing.
1: So, there was a revision, no? Ko bahaw it stall sa mid section ag B section ag stall sa second floor, no? Wa matakunot iba nga problema aside sa diagram nga gin bag-o na tondong haba anang bahaw. Wa matakunot problema kita aside from this, Ma'am Rosalia. Aga kun wa kita problema, ay ano rong rason nga kunam an itong Rotaplex nagpangayo pagyapon it another 25 weeks extension sa aton nga munisipyo at Balat Kalibo because gina-expect abi naton da by May iturn over ng Rotaplex, no? Makabalik yung mata ka mo sa original ninyo nga mga pwesto sa sunit merkado publiko kung Balat Kalibo gina-explicar na kahapon ni Mayor.
0: Doon niya ni Guru ginaayo it, Rotaplex, kasi nga ni sa ato niya ni nga mga sukat nga dating maintok kay makarong ginabahugan, gina ano na itong bagong design at layout. Kaya ito ginasunod makaroon.
1: So maagi pa kinyo ra, ma'am, for your approval ko mga vendors. Nakita o ninyo, okay matakinyo, matakamot mga comment karawa, matakamot objection sa bagong arang design?
0: Oo, ako takamit objection doon. Kasi okay. Gano'y istorya na meeting na mo.
1: Okay. So, ginawagat lang natin kasi kung matapos imaura 8 August o September, tipilang bugan lang man, June yung kita makaroon, July, August, September, so mga 3 months lang man, no? Ro habilin nga oras. Mga pilang percent yung dakuno? Nakapangutan na ka mo kay Mayor kung mga pilang percent yung completion? Ma'am Rosalia Carraco, tindahan natin sa Balat Kalibo?
0: Huwag kita kami kapangutana sa yung nga kompleksyo kung hinunugid. Kasi, ito niya, biro, kung mayroon ang explanation. Kasi, nagpangutana na biro mga vendors, ay sa ibang man searching, at abong mga istorya gagawa. So, pagpatawag si Matinon Anon para mismo sa anang opisina sa LGU, mabatian it mga vendors para masayang ginamong doon ano status kung ano doon mga rumatabo o ano doon pag-abuto namon sa new market. So, alamon tindihan, naintindihan matanamon tanan doon explanation ni Mayor. Sa LGU ron ay, doon doon siguro nga, mahugat lang kita siguro kami man doon kung ano gin man doon. Kung ano ay, doon ato niyo ang pinalagang yun, doon gambal nga ma-end mo at August or September. August.
1: aside from this, no, sa inyong ginpangutan na nato na ginaistoryahan nato makaron, ano pa ibang concern ninyo, ma'am, kahapon niya gin-discuss una with Mayor Juris?
0: Una-una kita sa tanan matagani ay gintawan gid kahigayunan do aton nga siyempre atong problema nga ni Sir Che along sa Pepong Reyes. So, gintawan mat ko aton nga mga illegal vendors nga maka-explain man sanda ang makapaliwanag man sanda para sa mga nga anda man nga mga hinaing man ay mapamatian man especially kamon nga vendors nga mga legal ay mapamatian para man ay masayram naman ninyo nga hindi man nami man man kami makadesisyon naman ni Ma'am Gay dahil man nami ay matabi man nga mga legal vendors so man kamuro magambag sa legal vendors kay inyo mga hinaing kung ano man man rin inyong mamba kung kasugot sanda nga magpadayon kamo magpaligya na sa Toteng Reyes.
1: Okay.
0: Ay siyempre ginto so sino ang manduwa kinangan, sino ang manduwa nagabuhit pamilya, sino ang manduwa mga may estudyante, may una kitang kanya-kanya mga problema. So batyag namon yung mga legal vendors especially kamon nga kagay sipi parehas abi among mga story abi parehas among mga story pero iba lang man do naging sitwasyon na kasi kami legal sanda illegal.
1: Okay.
0: Saba, sa man, Russian bagay, isabat nga mong sanda, sa tutod yung man makong nais, batsag na mong inabatsag, kaya lang makong kung may estudyante ka mo, kung may ginapakaon ka mo, kung may mga unga ka mo, kung may mga problema ka mo, ay parehas mo lang makong atong mga istorya. Kaya nga lang makong, kami makong nais, apektado kaming mayad, kung amon ka mong pasugtan, nga pila ka mo una, o tatlo ka mo makangyag ato bang ka mo, ay kung pasugtan namon ka mo, ay abo matugad ninyo, abo ninyong makisabay man, kasi di pasugtan namon ka mo. Huwag man makukuha ginapabai ka atong mayor LGO atong Ma'am Gay kasi makon ginobrahan gin makong kamo niya nga pamaraan kung paano man kamo makapangita harun makon huwag man kami kinibuniga open man makon do atong atong relocation nga makasugod kong makabaligya huwag man galing kamo mga bagayran. Makong kami gabayad ani makong kami may monthlyhan kami may among nga anadlawa nga ticket may among makong nga dinagunan so makon harun isugod namon kamo ito mong pangita kamo harun nagpaubong mako si Nino butong nagbakaimot butong para may butangan kid maong kinyo mong kapagkita dito mo or humanitarian reason na takit na makabulig kami kinyo makabulig rat bantong kalibo
1: so ano lang sabat so,
0: hey, doon, sabat matakamay rin man ako na Ma'am Gay, hindi kami pwede man na nakadesisyon kasi man na may naapektuhan sa timana. At saan tabi man na rahay, saan man ito dahil gabayad? Hayaron, hay kainay, nakita man naman doon sa bilong atong nagkumpling, itong kainay nagalibot-libot man saan ang baligyaon man.
1: Ito sa relocation?
0: Oo, sa relocation.
1: Okay. So, kabay pa nga, wala problema kita sa Toteng Reyes, gira?
0: Kabay pa kita, Sir Che, haro niya naman, nagtuhog mo niya, ni ngarong ka BA, ay so. Kapasalamat na ako yung aksyonan niya man niya gininyo man bagahay harun mataan naga kung bagahay gaanon kita mga searchi gabuligan lang yung ROLG vendors para kita maging matauhay ang mga maganami kita para pag sinagay niya bawa
1: sige thank you so much ng Rosa sa salamat kita naga kita lang kita naga
0: sige thank you searchi agay na yung gabi
1: thank you
2: ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Dariyo, nabatian natin ba ng Presidente kung Kalibo Stoneholders and Vendors Association. Agaton sa aton kirang oras, may kapin 38 minuto sa kataliwan oras karat alas 8. Good evening, gali, ina kay dali nga ina kay at Bulano Tutabs na Barra Blance, good evening. Okay, sino ra? Kapin, ano ra? Arin, hindi ko ma... Kay Ma'am Ilsa Makoy, Ma'am Ilsa Bo, long time no see. Oh, si Ma'am Ilsa, thank you gid Ma'am Ilsa Makoy atong gili amiga ray na sa Andagaw. Buhay nga linggo kami nagkita. Kara kay Toto, kay Sir GB Maturi, Sir GB good evening. Kay Ma'am Pulhensyo sa Europe, ina sa Scotland. Ina kay Manang Arlyn Trinidad Manang, good evening kay nung Efren, good evening. Ina sa Tigayon, thank you gid so much. Good evening Che, thank you gid Sir GB Maturi. Kay Worthy Brother Anthony Sarati Rogando, Good evening, worthy brother nung Che. God bless. Ita Tameya Melty. Ina kay Toto Francis Chisca Bacarinado. Paring Francis, good evening. Ina kay nung Pang De La Cruz. Nung Pang, good evening. Sa Bacau Norte, no? Mga Sarabia aga De La Cruz. Kaban family. Kay manong Roger Buena Flor. May danyang gabi. Trains Carwas. Manong Roger. Long time no see. Kay worthy brother PJ Lau. Ano nga ni bro, panghangki mo nga Carwas? Okay. PJ Carwas bro, no? Bayan ng bagong Carwas era sa may Quezon Avenue, sa may barangay Andagaw. Ina kay Ma'am Eden Biscara Lacerna. Ma'am Eden, good evening, Ma'am Eden. Ina kay nung Roger Buena Flor, good evening to Che. Watching iya sa bagay sa barangay Mubo. Aula ko tingnan sa barangay Mubo. Kay worthy brother Aldric Rubilo bro, good evening. Kay Sir Amri Taligatos Buntugon. Mayad-ayad man niya gabi eh. Thank you so much, no? Sa pagpinamantaw sa ating programa. Ina kay Bulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Happy pamati. Ina kay Hector Almero, good evening. Ina kay Ramon Salido. Sir Ramon, good evening, Che. Nagapamati kami sa barangay Agbago, Ibahay. God bless. Thank you, good Sir Ramon Salido. Kay Toto Arne Briones, good evening, Sir Che. Ina man kay Manny Alanza. Good evening, Katulong Che. Watching live from Numancia. Ina kay Sir Marvin Anthony Tindan. Good evening, Sir Che. Watching live from Silakat Nunok, Hillside, sa Banwa Itleso. Kaina ba na gumawa rong warrant of arrest ni dating Governor Chabit Singson? Bow. Nakasuksok itdugaw si... Anong, imagine mo sa kabo-abo ang koneksyon nga rin ni Chabit, no? Milyonaryo. Wala ta na agapira anak nga agapira ng warrant. Hindi ko ba kapiyat, hindi ko ba magsuksok it dugaw garo nag magpapipi picture picture. Sus Maria kagusip. Oh, na imagine mo bilyonaryo. Oh, tapos kwata na ako na monitor do anang warrant kara magwag kaya kwan dais ano ginabi cyber libel malang. Oh. Ay wata total papi may anat ang retrato ni Chabit Singson. Oh. Itrato to si Chabit to. Oh. Jesus Maria kagusip si Sir Chabit kira. Siya hindi may kita kapati kira. Nga. Ha? Dinakop kita yung mawo. Oh. Sir Chabit to. Oh. Oh. Sir Chabit Singson. Oh. Naka. Nakadugaw. Oh. Singson Luis Chabit. Alias Singson Luis Ikrosologo. Cyber Libel Section 4. In relation to Section 6 of Republic Act 10-175, the Cybercrime Prevention Act of 2012, June 11, 2026. Oh, may mag-shot to. May mag-shot. Bro Aldrick, oh, bro John Chavez, kita. Ako nag-magshot. Ila matakita mo magshot. Kaya pero basta amigo na ito niya pulis nag-magshot. Kato na yung budlay. Mabudlay ko ni magshot katiba nga.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
1: Diretsahan. Ako nga itong amigo, excited yung tapamaan magawa ko ng warrant. Nag-preparan yung tasan na paman, nag-silibal-silibral yung tasan na magawa. Eh, watan gumawa ng warrant si Chien Dilibli. Sus Maria Kagusip, Ana. Watad gumawa nga waran. Ay di na dismaya guman akong mga amigo. Sus Maria Kagusip.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay. Belated happy birthday gali kay Chip. Chip Jan Katipunan dong Chip it NBI sa Capiz, no. Actually I was invited last week, no. Sana nga party sa Iloilo, no. Meeting it mga taga NBI. Ina man Sir Atty. Quinto, atong mga amigo, si Atty. Jeremiah, si Chip Chip, thank you so much, no? Hopefully next time, masako-sako manabira aton nga aton nga linyada, no? Ina kay Sir Ju, no? Kay Sir Dong, aton nga mga amigo na sa NBI sa Roja City. Thank you so much. Well appreciated gid, no? Once again, Sir, happy happy birthday, Chip. Belated happy birthday. Oh, belated happy happy birthday. Hasta lang di kara kita ba na sa atong kirang pag-ililiba sa programang Diritsahan. Sa ngayon ko atong kirang mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Buboy and Rigi Plasio. Station manager is Emilia De La Cruz, CEO, President and General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man, di yung karang El Capitan sa Kanginan, Raya, si Kabarkadang Che and Dilibli. Nag-atkin ko yung palipan niya gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Rancho Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mabibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.17 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: ang bawat komentaryo.
1: Kapawat bukanya ng buhang.
0: May punto ang bawat komentaryo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.

0: yan. Masarap pakinggan.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Banwat, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon, adlaw kita nga Sabado.
2: Papakita na kita sa rad.
1: Sabado, Biyernes pa yan.
2: Walang personal, mamatawad.
1: Ay oho, 12.
2: Malungkot ka.
1: Pugaro aton nga kalendaryo. Ang ginatanaw taabi, ginalulingling ko ay natabunan ko amon nga mga jacket. Ay Sabado. Gali, hay Biyernes pa yan. Oh, Biyernes nga adlaw.
2: Sa iyong mga kabayan, diyan si Lorda Mahana.
1: Sa aton nga pang Biyernes nga edisyon, kita programang Todo Birada. So aton nga PNP, raiding ready ho, haagyan ko. Di kara sa may kanto ita Rizal. Agka man naman, 19 Martires. Sandahay, raiding ready.
2: Ayan di buka.
1: To serve
2: salita ang superhero na ang
1: sa pagpatuman kong siguridad, integridad, ag public safety. O aton nga mga mag-celebrar ag maging kaparte it programa sa Indi Magbuhay sa ika-sinto 28. Kinauman-uman ko ha, ika-128 years anniversary ha, kung ginatawag naton nga Philippine Independence Day. So aton nga pagkaangkon it katawhayan. So holiday, fiesta official. Pero kasadya ay naglibot-libot pa kita sa plaza para hugas-hugasan. Pero kasadya, rosonata ka namiton, ganahan ka. Aga pwede ka magsaot ay may nagasumba mga katudo. May programa man nga ging preparar. So aton nga gobyerno munisipal ita Banwang Calibo sa pagpanguna. So atong aktibo nga mayor nga si Mayor Juris Bautista Socro. May programa ako iya nga ginabuitan ho ay. Angan-angan ay pasadahan ko manamyaw anay kita. Aga congratulations gali ha sa 152 152 ka mga binipisaryo no o National Housing Authority Housing Unit na formal yun naging award sa last batch ha nga ginatawag kahapon itagahon ito sa Barangay Naluok. Sa Barangay Naluok ha, housing aga kabay pa nga hipigan alagaan o mga benepisyaryo roging paarag nga panimagay itaton nga gobyerno nasyonal. Kaya rahay kaparti pa ko Yolanda aro pagpaobra it mga bagay shelter sa safety nga lugar agbuon do mga kaigmanghura naton nga nagaistar sa mga delikadong lugar mana sa binit baybay sa suba sa bukid sa mga lugar ha nga critical delikado pag may kalamidad especially kung may baha. So, sa uman ha, congratulations sa 152 ka mga binipisaryo ha. Sanda kunuraro last batch naging awardan kahapon formal yun naging turnover kanda ruandang mga susi para magamit yun ruanda karang mga panimagay.
2: na kumansala ang superhero.
1: Good morning, Anay Gali, ha? Kay Marvin Anthony Tindan. Ina sa Silakat Nonok, no, sa Hillside. Ag kay Toto Roger Lucero Nagalis. Kanaga monitor man makaron. Kay Mami Jo, may sugod ka? Or uwa man ita whole holiday sa imong part. Ina sa OPD. It aton nga Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. Good morning, ha, kay Mami Jo White. Kay Jo Malapad, ha, nga nagamonitor ina sa may Barangay Puok National Highway. Kay Dario Mercado, happy fiesta un lang, ha. Si Endo Fiesta. Ay, hambay ni Dario, good morning, sir. Shout out naman kami dito sa Balinghay. Happy fiesta na lang dito. Sito Balinghay nga radong? Kay Roy Buntogon, ha. At kay Kim Beverly Reyes. Makaroon tagaliro kaadlawan ni SB member Kitsi Luces. At nag-advance na kita ita pagtamyaw kahapon. Di bali, ha. Tamyawon, taman ni Mauron ay may programa man kita. So, happy happy birthday, ha, kay SB member Kitsi Luces. Ag sa mabuot ang tatay ni Dingdong nga naga-birthday man makaron ika 67 anyos ko, no? Batang-bata pa. So, happy happy birthday, ha, sa mabuot nga tatay ni Dingdong. Ag happy happy birthday man kay SB member Kitsi Luces. Ag sa tanan niya mga naga-birthday today.
3: Happy birthday!
1: O, sa uman, ha, happy happy happy happy birthday po. Ag sa mga naga-birthday today, happy happy birthday gid. Ag kabay pa nga magiging happy kamo.
3: Happy birthday!
1: Good morning man kay Eric Nazario. Ag kama naman, good morning sa mga taga Barangay Poblasyon Kalibo. Sa mga taga Sila Serna, sa mga taga Kalye Rizal, ha, iya sa Chinatown. Sa may Imla Serna. Sa may Sikimpo, sa may Crossing Bangan, New Washington, sa may Tuting Reyes Street, Agmabini, sa may Crossing Buswang, Ag Old Buswang, ina sa may Santo Niño Village, Ag Kamanaman, sa Bless, maayan-ayad gid niya agahon. Ina sa General Luna, G. Magno in Roldan Street, ha? Rojas Avenue, Dr. Gonzales Agrigalado Street. Paagto iya sa may Martilino, Pastrana, Ag Kamanaman, Kalibo Shopping Center. Ina sa Beltran Electronics, sa Repair Manang Bayan, kay Mr. John Beltran. Maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Sila Serna, ha, from Purok 1 to Purok 13 hasta Uyuturong. Ag inaman sa Superior Mansion, ha, kay Mami Pure, ag kay Daddy Engineer Sotico Beltran nga nagapamati gid gali katon adlaw-adlaw ag sa kabahoy ta. Kabahoy-bahoy ta ko anang monitor. Tag speaker ta ita video oki masin. Ah, nagasigabong ta. Nagalinagasak ta, nagagaak ta ro aton nga boses mga katod. Ina sa Superior Mansion. Samtang nagakino si Mami ita pamahaw. Nagagaha itsuga, tinuga, nagakuyot, or nagaanam, ay kabaskog-baskog agali ruanda karanga monitor. So good morning, ha, sa taga Superior Mansion, sa pamilya Beltran. Good morning man sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, sa mga taga Old Buswang, New Buswang, sa mga taga Andagaw, ina kay Kapitan na Juliet Melgarejo, ag kama naman kay Tita Emma Vega, ha, o kon Maxima Vega, ina sa taga Uncle Bro, a coffee shop, ang coffee shop ng bayan. Ina man sa mga taga Asia Pacific Hospital ha, ginatamyaw ko man itamaayad-ayad ginyagaw. Sa mga taga Puok,

0: kuana nga mga constituent, kuana nga mga sinakpan, ina sa may sityo Baybay, sityo Pudlon, Patabok, Patakas, Pangpang Village, pa Altamar, ag pa sityo Proper, ha? Kabay pa nga una ko no sa mayad nga gawas, mayad nga kaimtangan, ag mayad nga sitwasyon. Good morning man kay Mr. Hill Regalado. Naman kay nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga kay nung muli. Duda ko, ma-Friday night sanda hindu na ray. Ano, ma-Friday night kita? Mapa-El Cap kita? Cap-Hell? Daghon mo ring singer nga si alias Buboy Laway. Ah, kasing guwapo ni Cesar Montano. Pero kasing kulit ni Redford White. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, maluoy ka korason. Good morning man sa aton yung mga senior citizen, ha, sa mga lolo ag lola. Ay hindi na balikan tarurayang mga benepisyo. Maghalin sa 80 anyos, 85, 90, 95 anyos, hasta 100 anyos. Rayang Centenarian Aka, balikanta. Agbalikanta si Mr. Fabian Tugna, ha, hindi na. Imauraro dati nga nakapanarabaho man sa OSCA office, inayata sa may banwa kara itamakato. So, standby, ha, Mr. Fabian. Ay balikan ka namon, ha, Pabyan na Tugna, ha, balikan tanakon hindi na. Agro iba pa nga mga senior citizen nga pwede nga magtao it anda karang reaksyon. Manamyaw ko anay, wa pa matapos do ato niya pagpanamyaw. Good morning man sa mga taga barangay istansya, ina sa Team Buboy sa Buko. Nga nagamonitor man do anda karang sound system. Aga siyempre ina man sa kay Tatay Jesus. Ah, sa mga taga Libtong. Aga good morning man sa mga taga barangay Mobo, ina kay kumpari kong tunay, Junior Tore.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aga man naman sa may barangay Tigayon, ha, kay Daddy Bert Tabasa, ag sa Linabuan Norte, ag iya sa Tinigaw, kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap, ha, kay Kapitan Nini, ag kay former barangay Captain Rolando Toto Reyes. Ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Miss Wonder Woman, ha, kay Mary Ann Ratay, kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Dilmabel, ag sa mga taga GM, ha, ina kay Toto Barok, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga tricycle driver, multi-cab driver, jeepney driver, ag mga minibus driver, ag sa mga commuter van driver. Ag sa aton yung mga garbage collector, ha, wala pong pahinga, wala pong holiday. Kundo iba nga mga empleyado ay nagapahuway, nagabugaw, o aton nga mga street sweeper, mga street cleaner, si Banuang Kalibo, sige das kahka. Aton nga mga basurero, sige das libot hakot mga katodo, para mamintinar dong kalimpyo ang katawhay itaton karanga banwa. Royon sanda, mga ginakonsider naton nga mga local hero, no, mga baganihan. Uwa tata mga holiday, uwa matbagyo, uwa it uga, no, uwa it domingo, ah, nga uwa ita kolekta ita basura. So aton doon hindi na nga pag-istoryahan sa kabilugan ni taton karang pagpangalagan. Kay Randy Santises, ha, at kama naman kay GC Boy Joso Dihino, ina sa Balosbos Malay Aklan sa may sityo Pungtod, ha, kay Roderick Rinon, at kay Ninya Bilarmino, ha, ina sa may Katmon Altabas, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Aliyang Rodayagan Itapanyempo, naka-standby gun. At pagkatapos itatod niya Panyempo, i-report man na katodong dyan do mga biktima at insidente, ina sa may provincial hospital. So standby ka mo, ha, sa aton niya hospital report. At pagkatapos, manindahan dayon kita. Sa todo bantay presyo, todo bantay supply. I-check ane nato si katodong Obit Madrina.

0: aton nga weather specialist ha. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. I-check naton.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Oh, katodong sino niya nito? Ha? Katodong Dingdong Rokwan, si katodong Obit Madrina naka-standby yon. Katodong Obit, please go ahead.
2: Magandang umaga po sa ating lahat at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, June 12, 2026. Araw po ng kalayaan at Happy Independence Day sa buong bansang Pilipinas. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ngayon ay hindi na po masyadong umiiral or mahina na itong hanging habagat or southwest monsoon. At ang prevailing po na weather system ngayon ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga sa karagatang Pasipiko. At ito magdadala ng generally fair weather or maaliwala sa panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi, mas malaki po yung posibilidad ng mga thunderstorms natin lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi po ng Bicol Region, kasama yung Bicol Region, Eastern Visayas, kasama rin yung Caraga at Davao Region. Kaya mag-ingat pa rin po no, sa mga bantaan ng mga flash flood and landslides, lalo na kapag meron po tayong mga moderate up to heavy na mga thunderstorms na nagdadala po ng mga malalakas na mga pag-ulan. Para naman po sa mga kababayan natin na may mga activities po ngayong araw ng kalayaan, inaasahan po natin ngayong umaga, medyo maliit pa yung posibilidad ng mga pag-ulan habang tumataas naman ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga po, no, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At least in the next few days, medyo maliit pa rin po yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng generally fair weather. Malaki pa rin yung posibilidad ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi, habang sa umaga hanggang sa tanghali, medyo mainit na panahon po yung mararanasan. Dito nga sa Lawag, agwat ang temperatura natin nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio naman 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay mula 26 to 37 degrees Celsius, habang dito sa Metro Manila nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Legazpi nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan, inaasahan din natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog din ang mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Mindanao, inaasahan din natin ang generally fair weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agwat ang temperatura sa Zamboanga, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa lagay po ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue or nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang inaas ating pag-alon ng ating mga karagatan. Ligtas naman pong pumalaot yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy pong paalaala ng Pag-asa kapag meron tayong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka.
0: Mm.
2: Samantala, narito po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod pa na araw hanggang araw po ng Martes. Ang nakikita po natin, magiging generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa. Patungo tayo sa tinatawag na monsoon break. At pag sinabi po natin monsoon break, ibig sabihin po noon hindi umiiral yung habagat. Kaya medyo mainit na panahon mararanasan pa rin sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Gayunpaman, posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Usually po, tumatagal yan ng mga isa hanggang dalawa or kuminsan po mga tatlong oras. At yung intensity ng mga pag-ulan, pwede pong moderate at times heavy. At dahil nga napapadalas na po yung ating mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, maaari po kayong pumunta dito sa ating panahon.gov.ph kung saan po dito makikita po ninyo real time. Ayan, i-click nyo lamang po yung icon na to at makikita nyo po kung saang lugar may thunderstorm advisories kagaya kaninang 4:30 a.m. ay meron po tayong tanong sa advisory dito sa may bahagi ng Masbate at or sa Romblon. At dito po sa Masbate, makikita nyo po yung mga lugar kung saan meron po tayong mga thunderstorm advisory. So yan po sa may area ng Masbate. So makikita po ninyo using this ating website ay real-time nakamapa po yung ating mga warning sa buong bansa. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:27 na umaga at lulubog, ganap na 6:25 naman ng gabi. At yun nga po, no, dahil napapadalas na itong mga thunderstorms natin, lalo't ngayon ng panahon ng tag-ulan, maaari nyo pa rin sundan ng PAGASA sa iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA, sa pagasa.diocese.gov.ph at sa panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo po real-time, nakamapa sa buong bansa, yung mga lugar na may mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at mga flood advisories sa buong bansa. At live po na nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Muli po, no, maligayang araw ng kasarilan sa buong bansang Pilipinas. Maraming
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Obit Badrina. Guwapong-guwapo si Toto Obit dong, nakabarong. Ha? Nakabarong si Toto Obit. Ay siyempre, nagaselebrar man do PAGASA. It ika 128 nga anibersaryo, no? Ita Philippine Independence Day. Ayan. So, guwapong-guwapo eh. Nakibot ako kaina kay Toto Obit eh. Aman ba nga makot na kabarong ran, ano, maatit ka sa aha, dumduman ko gali nga Independence Day makaroon. Ani, sa plaza karahin doon na dong, patalbogan nyo man it mga barong, aro mga mag-a-attender it programa, no. Hara, oh, ha, mga katodo, no. I-share ko anay kinyo, haro, program today, it aton nga gobyerno municipal, ita banwang kalibo, no, haraho. Pero simple program, ayan. At around 6 a.m., may Thanksgiving Mass. Iya sa St. John the Baptist Cathedral, no? Sa part 1 doon, haro. Part 2, alas 7, ceremonial march of the Philippine flag. Ayan, may pagmarcha, no? Agro part 3, 7:30, may Philippine National Anthem, simultaneous raising of big flag and flag of per barangay. Ha? Mga katudo, no? Iya sa Kalibo, Pastrana Park. May flower offering. Ha? Tanan niya mga municipal and barangay officials, no? Department head ag head of participating agencies. Ayan. May panunumpa ng katapatan sa watawat, no? Ni Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas Roaton nga Chief of Police ita Banwang Kalibo. Independence Day message, no? Ni Vice Mayor Philip Piero Quimpo Jr. ni Mayor Juris Bautista Socro, mga katudo, no? Ag may isang lahi dayon makanta, no? It isang lahi ko Kalibo Municipal Employees Coral aga kamanaman releasing of dub. Ayan, pagbuhi. Ah, pagbuhi, no? It mga salampati or mga kalapati. No? So, raya, ro bilog nga programa kuaton nga gobyerno municipal it Banwang Kalibo makaroon nga adlaw June 12, ha? Sa selebrasyon it Independence Day, mga katudo, or ro pagkaangko naton it katawhayan kong Pilipinas. Good morning man kay Toto Magno de la Cruz or Toto Magno Gonzales, ha? Monitor man makaron asa aton karanga pagpangalagad kay Arcili Arellano, no? ginapatamyaw naman doon ang asawa nga si Doming Arellano, no, nga nagapamati man sa Brion Street sa may Banwa kara itanuman siya. Ano rin mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita? Daya makaroon do putok na putok agbukang bibig. Raya ba yung distribution? Ah, distribution kutig 200,000 pesos para sa 327 ka mga kabaranggayan. So meaning roaton nga 16 barangay iya sa kabisirang Banwa Itakalibo ay excited man nga makabaton, ah, kurayang tig 200,000, ah. Rorayang arang kwarta ay ginatawag rang special financial assistance from the Office of the President sa idayom kong programang bawat barangay makikinabang. Makikinabang ron ay rokada barangay may tig 200,000, no? Sa 200,000, ro 100K ay para sa educational assistance and another 100K ay para sa na-identify nga proyekto it kada barangay. Kuha nyo, no? So, kabay pa ha, nga makita taro mihura it 100,000 nga proyekto, no? Ag 100,000 sa lima ka mga deserve nga mga inunga, no? Sa kolehiyo. Agraya ay magamit nanda sa anda karang pag-eskwela. Ah, tig 20,000 pesos, lima kundi 100,000. Agro 100,000 nga habilin ay para sa barangay project, ah, mga katudo. Good morning, anay, kay Kapitan Bernabe Boy Aquino.
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: Kapitan Boy nga ra, excited man nga magbaton. Itatig 200,000 pesos, no? Ang mga katudo, no? Aga plus rayang rice assistance. Ah, tao kon pilang gatos ay Kapitan Boy nga mga binipisaryo, no? Sa rayang rice assistance nga ra, no? Ang mga katudo. So, kada barangay, ha? May una man da, ha? Ay kapon, ito kita sa mayor's office, ay masako ro mga barangay sekretary, no? Mga taga-barangay nga may mga ginapapirmahan sa aton nga munisipyo Itabanwang Kalibo, may kaangtanan di kara sa rice assistance nga ipaarag sa mga kabaranggayan. Bati ko mga tig 10 kilos kuno rice.
1: Todo berrada.
0: Na kon nga information mga katudo. Good morning anay kay Nong Gido Reyes, ha, kay Efren Flores, ag kay Marita Selvestre Almiro nga naga-monitor man makaron asa aton kara nga pagpangalagad. Ang sa aton niya pagbalik ay i-check ko anay si Katudong Jun, ha, total nagasignal yun ni Mau. Direkta sa may provincial hospital, ag maos-os na yun sa aton niya may temporary public market, ha. Raya ba yung centenarian, ha? Di ba yung talakay ta? Matapos nga inugan, it manarisari nga mga komento, reaksyon, no? Repose it aton nga provincial government. Nga haman mana 25,000 pesos yang. Kung baga daw ginausoy ro na bilin nga si Tinta Isingkumil. So may pagklaro, may clarification, may king pagawa nga clarification. Ro aton nga gobyerno probinsyal, ha, pinagi kay Governor Joen Miraflores, no? Nga kung imong gubton, ha, uwa pagbuhini ging dugangan pa.
1: Berwada, berwada.
0: Uwa kuno pagbuhini ro 100,000, ha, kundi, asin, tama, 100,000 doon ay centenarian. Uwa ko no pagbuhini, kundi ging dugangan pa.
1: Todo, berwada, berwada.
0: O yun do pagklaro. Ay rorayang 25,000 ang ginahambal sa post it provincial government. Ay additional yung ranga incentives, no? It mga centenarian nga to, no, nga ging tawaan. Uwa pataruan na it national government. Uwa paro ana ita local government, no, pero sa nabuo nato ni information sa Bilog Rubanwat Makato rumay pinakamabaho, no, nga counterpart nga ginatao matsa 50,000, no, saan da nga centenarian? Aba, ay manami, tagali dong, no? Kon kay langkoy ang servisyo. Langkoy na langkoy, gid. Ah, walang putol, walang break, walang preno. Langkoy, gid. Balikan tara, ha, mga katodo, ay masadyara. Ah, sa aton niya mga senior citizen, ay itry man aton niya maabot si Ma'am Banji Gallega para nga ma-educate pagidro aton karaga mga senior citizen nga naga-problema ay ruanda konong nanay at tatay, ay 80 anyos yun, 85, 90, 95 anyos yun. Paano may proseso rurayang inisyal, no? Nga pagtao, ha? Ita incentives sa aton niya mga katigugangan kung hindi nanda masairan kung paano magproseso. Chika rin nato si Katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital ag sa Dr. Rafael Istombocon Memorial Hospital ag sa Kalibo Public Market, ha?
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Oy, check nato sa report, Katodong John, pasok!
3: Katodong nga, Didil, no? Unahan ko na rato nga report sa ato nga may provincial hospital sa makaroon nga pangorasong, Katodong nga, Didil, no? Matawhay, dayawang adlaw ang katulong ajilin nga matawhay rato nga provincial hospital. Salin kahapon hasta makaroon nga pang orasong katulong ajilin, no? Wait mga aksidente o insidente, nagpadangat sa atong bahay pabungan sa nagtaliwan nga mga ilinuras katulong ajilin, no? Aga laban ko, no? Suro sa atong nga mga security guard doon sa emergency room. Kaya ba nga ganda nga sa atong nga may provincial hospital, rahe ka na katulong ajilin nga mga medical cases katulong ajil, no? Mga medical cases sa barasit mga ubo, trangkaso, mataas o BP, kung ano-ano pang mga bahatian, no? Katulong ajil, no? Nga ginpadaya sa ginpadangat sa ato nga buhay pabungan katulong ajil. Agahara, makaroon yung mga nakakunpay, makaroon yung sa atong provincial hospital, no? Sa atong surgical ward, 43 ka mga nakakunpay, sa atong PJ wards, 36 ka mga nakakunpay, sa atong OB wards, sintosize ka nanay ang may 29 ka mga ungaro nakakonfine. Sa ato nga female wards, may 65 ka mga nakakonfine. Sa ato nga medical wards ka kunsiin, nakasari-sari nga mga bati ano nakakonfine, may 118 ka mga nakakonfine. So matotal ka turong adi dil, no? May 410 ka legal aid sa may 29 ka mga unga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya. Sa ato nga may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katurunga dili ho nagdiretso kita riya sa ato makaron nga masako-sako nato makaron nga temporaryo nato nga may Kalibo Public Market sa makaron nga pangoraso, no? Iya gilang ako dikara sa printing, no? Ita bagsakan area ang sa akong likod iya rato nga face agamit section katurunga dili, no? Sa makaron nga pangoraso, no? Agaya takutong dili abo ratong isda makaron nga mabakalin nyo riya sa sulit ato nga merkado publiko sa nagawatuwati kung anong mga isda randa hibakal riya para makaundo mga isda ang kumpilar o presyo kung mga isda rin ang ginabaligya sa sahod at ato nga temporaryo Kalibo Public Market. May tilapia kita rin katong dili, baka nami na kaya agtor tilapia ka rin sa laki 4 piece dealer 130 kilo. May lamugan kita rin katong dili, abu-abu rin, no? 140 at 160 kilo. May marot kita rin, abu-abu man dumarot ka rin 180, 220 at 40 kilo. Masunod ka rin pinakabo rin yan, ruhasa-asa, aba, abo ruhasa-asa ka rin. Pagalin, ita, 140, 160, 180, 200 kilo, ita hasa-asa. May mataan kita rin, ratong mataan nga rin. 140, 160, 180 kilo, no? It mataan. May aloy kita rin, aloy na ito niya. 150, 160 kilo. May damol kita rin ba? Marami rin damol nga rin. Para sa ato nga printer, damo, no? Mayagko, damo na nga ra, 180 kilo, no? May ato nga madikara nga tambak, harar tambak sa akong printer, no? 140 kilo. Ag may tiyaw kita katulong nga dyol tiyaw, 160 kilo. May ato nga riyang batog, no? Batog nga ra sa tiyagkura, 200 kilo. May batwanon kita rin, mulintok na ganito batwanon nga ra, kaya 120 kilo. May lawayan kita rin, mulintok ang galing lawayan niya sa laingon, 120 kilo. Ro aton nga bantalaan katulong nga dildo, may maintok itang mga bantalaan nga panit, kaya 240 kilo, yun na kay Bradley mo, no? Ba, nagpalimdaan niyo si Ampod mo, Jinjin, Mary Sefriano, ra ako nga amiga nga guwapa.
4: Good morning, Ampod.
0: Good morning.
3: Para nag-ano, nag-bit-bit, pinimo ka ng basket. Ro aton nga mamsa rin, katulong nga dildo, 450 kilo. may danggit kita riyan, danggit 250 kilo, sulig, sulig gatro nga dyan, 200 kilo, may durian kita riyan, durian 180 kilo, may aton riyan tirok, tirok 200 kilo, may bilong-bilong gatro nga dyan, sarat tagturo bilong-bilong nga, 220 kilo, rutamban, barato lang rutamban, 60 kilo, may pusit kita riyan, gatro nga dyan, pusit, 180-200 kilo, may bisugo kita riya, 200 kilo, agrosalay-salay ginto, 120 kilo pero bintok, malang rosalay-salay nga ra, salay ingon ra, no? Gani ay abo, abo ratong isda, makaroon niya, iya sa aton nga 30 katurong ajin, no? Ay abo, pataro na gabalig, yari sa aton bagsakan, iriya, ara, nakita niyo, basta abong daro isda, ara, nakita niyo, sige, pamakaroon na balig, yari, pakyawan, sige, ro, display, kita itong mga negosyante, iriya. Roger, katulong jinil.
0: Good.
3: Okay, aga walang tao kaya problema ratong bangus katong jud no. Depende sa akot bangus do, may ratong ginapakas nga ramon into ka bangus into 40 hasta 160 kilo. Pero ana tanan karang nga ginasabawan yo tanay 180 200 220 hasta 240 kilo. Abong abundang kat bangus no. Magaling magaling kay Kapitan Mario Fernandez, Lucky Fortis dealer, alas tayo kay Ma'am Nining Tolipino, yes, ako ng likod, hasta rito sa Rudilin Bundis Bangos, hasta sa Magallanes, pamilya nga nagabaligya, it Bangos, katulong yun, abundat kita pagkabos sa isda nga Bangos. Kani, ato ko mura, abuon katingin, abuon nakita nato niya nga nag-aaton, o si presidente nato ni Tamit Siksyon, si parang Ini Nabara, ay haraon agahon pa, nagaparindahan para sana nga, restaurant katulong yun, okay. Pagabot sa karyo, kita problema, rato niya dinistikin, rato bakal, rato manok, ay 200 kilo, rato niya nitib ng manok, 380 matagyapon ng kilo, pero kaabot ng parts, karnit manok, kung mabakal ninyo, sa iba't ibang presyo. Kama naman doon karyo niya, baboy, rohan ang kasi purchap ang limpo, ay 320 sa 330 kilo, pero kaabot ng parts, karnit baboy, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akabot, kung ano, gusto niyo haon, makaroon sa adlaw nga birnes, parte sa mga karne na itong ita baboy katulong Jubel. Umaman itong karne na itong bakal kanwang, baka namin itong karne at bakal kanwang, 420 kilo, pero kababo itong parts ng karne at bakal kanwang ang mabaka ninyo sa iba't ibang presyo. Palataho natin, gaon natin muna, ba, pag binugwan, pili at ako mo sa parte sa itong mga karne niya, abunda, takitariya ka na sa atin nga meat section, no, punong-puno, kay parang itong munipumistino sa atin nga mga kaapin, mga Romero family, hasta rito sa pinakalikod kay Mama Ribanyo, abo ang karne katulong ajil, walang problema kita riyan paabot sa aton yung mga karne katulong ajil, abot ka kita no. Pagkabot sa atong kulay, walang kita problema at gulay, inoglamay na aton, di kara sa akong kilid, kababot, binugkos-bugkos yung mga gulay, kay Ma'am Maria di na mainit, ang sarang unga, nagabugkos mo sa nagbugkos yung mga priskang mga gulay, ang iya sa katunganan, itato nga meat section sa kilid, yan di kara no, mga ginatantan ang mga ginasinsin yung mga gulay no. Ang sa pinakalikod kay Mama Malapad, inaro mga binilog-bilog ng mga gulay. Pagabot pa di ka sa kilid, di tatong niya mitisyon, Magallanes sari-sari store ba, kumpleto si Ricardo's. Wala ka nang hahanapin pa. Inaunta ng kumpleto nila ngayon. Magallanes sari-sari store. Ang sa pinakakatunganan, ni kilid niya tayo mitisyon, ina di karoon niya ato na gabalit na gaubra at lumpia rapper, agropisto, ita drive P-section ni paring mong sa Baliro. Ang sa pinakadulo, itato niya kilid, itato niya mitiksyon, inaaroon ni Karunoga, kos-kos ang nagapuga, ita payok do sa mga mahilig magagaha at kanayukan, at doon ang kamuruna sa kilid, itato niya mitiksyon, ina, di karun, nagahilira, di karun, mga kaapi natin, pwede makamumaga, order ro na itahin nyo nga pang buko salad, kapit pa maroon abong maokasyon, pista, bunyag, kasal, iya, pwede ka muriya sa atong kaapin ro na, pwede ka muka, order ipang buko salad, ito nga, pag palapos mo di ka na, hari ka sa atong mga building itaton nga grocery section na kababong bugasan nuna bitaron mga grocery no kay Ma'am Aria runa Mendoza pang no inarana nga grocery ra kon nga mabuot ng mga tagana sa Mr. no aga ri kara no suwalog sari-sari store na makita ni Maruna sa sud alabi-abi gid sa Road Buntog Restaurant kan namin ton makarong kababo dito ro gapamahaw no pang masaro ana nga presyo katulungil ag kanami ton dulasan no. Dani, pili at kamo ano, may mga restaurant nuna di karon, kaiping pero pinakaabo nga mga putahe na inaron kay Aroy Buntogon Restaurant katong dili. Pagpagwa ni Mori Tara, pagpagwa ni Tara Tsutsirod, baharan ni Tara sa printer ka na, kabuabo na gabuling ka ron at mga frozen products at mga kakanin, baka namin kung mga kakanin, nakasari-sari mga kakanin. Pagpapos ni Mori Tara sa may Tara Tsutsirod, ina di karon mga ginagaga na ton, Tamuki, Saging, Balinta, Gabi, tanan-una ang mga gaon na ito, at abo man di karoon ng mga gulay, mga grocery, di karoon nakikita na ito, di karoon sa Palapos, Kilatoksik. Pero di karoon sa ato niya katungwanan, it's San Lorenzo Road, ina sa Prutasan ni Papa Dads, na mga kaiting na naroon na, nag-abuelig yan na doon, may escape na di karoon sa Sherbani, ina man di karoon ng mga dried fish section, nakasari-sari ng mga bau katulungan dyan, no? Ag ina di karoon sa anang kaiting ba ni Prutasan ni Papa Dads, ina di karoon, iba't ibang mga piliin ninyo, mga putot pakwan, mani, mais, crackers, tananong na di karoon, kahilira sa na di karoon, kaabo katulong yung gani, para hindi ka mabutangin na di karoon. Kapin para yung mahilig, baga kukot-kukot nga na ba, ka namin kung di karoon, no? Para ato lang sa naroon, puno, precious na naroon na ka nang di karoon katulong gil. Gani mas manayin, magtulog timprano ka mo, it add to rin sa tindahan, dahil abo man di karoon katulong gil, laban marami rin isda, ng mga manami ng mga isda, bagi na pilinakyaw man ito yung mga negosyante, dahil nagabit-bit it mga baldi-baldi nga raro, ibang ay pagpanaog it mga trimuxes nga katulong gil sa trakay, ginaalagaon, ginagbuguyod, ba't ibang mga negosyante, para dahon man sa mga lugar, kasi na ito man sana nagabaligya katulong adil, no? Aga, walang kita problema, no? Basta abunda kita makaroon isda riyan, abong isda riyan, babakal makaroon niya sa sulit ato nga, merkado publiko katulong adil. At bago ako mag-extro, no? Ba, ginag-recommend ito, happy-happy ni sinin, no? Rugrupo ni paring Buboy Sabuko, no? Ba, siya, former kagawad, Yulito Flaviano Agro, pinakamahugod, aga barangay kagawad, makaroon honorable Grace Latsika Giban, no? Ag sa bilog ng danga grupo. Happy, happy, happy listeningid. Sa mga angels, di paring Buboy Sabuko, no? Rakong classmate, no? Rakong classmate, Miss Mrs. di paring Buboy Sabuko, no? Nagapinamati sa na makaroon happy, happy listeningid, kinyo tanan-tanan. Pero ako nga dayo kakumpare, paring Junior Alcaraz, ag paring Rafi Alcaraz, no? Nagapinamati ang makarong dubilog ng pamilya Alcaraz naman sa may barangay at igayon. Happy, happy listening gid kini ko ng tanan. Ag advance, happy, happy birthday gid sa akong kumpare ba? Timprano pa, nagpinangangayon naman, no? Mm. Advance, happy, happy birthday gid kay paring Ronron Rimbulat, no? Ina sa may barangay Buluang, pamilya Rimbulat ba? Makakakan namin itong Domingo, abiranang birthday ka na sa Domingo ay. Yani ay nagaprepare rin sa paring Ronron sa anang kabirtian. Yani paring Ronron, happy happy birthday gigi mo haling gigi kay haling kakon ang kahalin man sa imo nga pinaka diehard nga amigo kay pare among classmate kapering Arglim Milgar, happy happy birthday gigi kimo aga sa trantal no sa aton nga mga igbang do sa aton nga mga listeners no ang labi abi gigi barangay Kapitan Neil Ibaldura sa Candelario no sa ita barangay Pugdaso no kay honorable barangay kagawad Jungjung Polincho happy happy listening gigi at former SB member George Agmila Kimpo, happy happy listening gig kinyo tanan-tanan no sa akong amiga araw no kabit-bit sa imo no kay Mary Jinjin Cipriano ri imo nga magwapa nga inkampo no aga sa ato no na kay paring Ricky Tugdaw na sa may barangay Libagon, happy happy listening gig kinyo tanan-tanan sa among listener no sa Tokdos sa bilog nga sila sir nga nagasigabong kami ro na happy happy listening gig kinyo tanan-tanan dahil ako tong dinero no Riyato dato nga balita, magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Rafael Tumbuco Memorial Hospital, paadto riya sa ato nga, masakto-sako na ito nga, temporaryo na ito nga may kalibo, public hamong market. Sige, kung para sa Tudo Birada, ako man si Tato nga June, tabi sila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katudong June Cabicilia, direkta nga nag-report, no? Sa anak karaga area of responsibility, Roma Tawhay nga Provincial Hospital ag siyempre Roma sako-sako naton nga temporary public market.
1: Radyo Todo Live Report Report.
0: Ano paro inyong ginahugat? Panindahan yun kamo, no? Ay aboro isda, abong pagapilian.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abong kiniwa nga bantagaan nung Jido, no? Manami mag-ihaw.
1: Berrada, berrada.
0: Good morning man kay Chad Javier. Ina sa Plains Pater, no? Kalibo Plains Pater. Okay? Nagapamati kay Manuel Nimes, no? Ginapatamyaw na ro mga taga barangay Pinoy Libakaw, no? Una kay Uncle ng Rami Nabales. Ag kay Manang Lourdes Nimes Naig, no? Ag kay Nong Ramon Naig, no? Nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpakalagad. kay Michael Villanueva Solina, good morning. Kay Rosie M. Isog, kay Karin Mayor, kay Alan Briones, ha, ina sa barangay Mabilonyo, Washington. Ag kamanaman, no, sa De La Cruz, ag Makahilig, ag La Serna, pamili, ginapatamyaw gid ni Toto Magno Gonzales, no? Ag kamanaman, kay Roosevelt Herman, kay Kagawad L.D. Ponsa Magluyan, ag kay dating Kapitan Rodi Francisco, no? Lodi Magdael, no? O kon Magsael, ag kay Inisito Batoy, no? Nga nagamonitor man sa aton karaga pagpangalaga da Banwa. Kay Manolito Manalo, ha? Good morning!
1: Todo derrada, derrada.
0: Rurayang dekada yun nga problema, mga katudo, ina sa may sityo Diniwid, I think Sakopra ita Barangay Balabag, no? Sa isla ita Boracay. May ging kandak abing coordinating meeting between the Department of Public Works and Highway Regional Office 6, kaibaan dong Municipal Planning, it LGU Malay, Zoning, Municipal Engineering Office, mga punong barangay, ag mga nagakasari-sari ng mga stakeholders daya sandaro akaparte ko ging patawag no nga coordinating meeting ag ging istoryahan ro dekada yun kabuhay buhay yun nga problema naton sa isla ita Boracay no abukon yang itsa may sitio Diniwid ha kunamat iya man di kara sa may Ambulong Balabag Yapak no abo no nga mga lugar nga ginabaha iya sa may dating Talipapa di kara sa may Holiday Resort Inn no ginabaha man di karon doon mga katudo
1: todo derrada
0: abo nga mga lugar nga ginabaha pero ging tutukan rong sitio Diniwid no ag may una gon nga request for funding akan upa pero mat sa may positibo gon nga sabat rong taga DPWH isa naman do implementing agency ah mga katudo no nga mana hindi yun mabuhayan ag masolusyonan do inyo karaga problema halin ihalihas hambang itaga DPWH no ay by first quarter it 2027 next year ha pilang bugan lang man ha ro inyong mag-mantener no ro inyong hugat-hugat ha nagapamayad lang man kamo karot yan ag kun yan agon kamo pamayad lang man kamo dingdong karon it gugos kun gugoson sanda no nga mag tinusmoy sa tubig baha ina sa isla ita Boracay. So by first quarter, it dagong 2027 next year, posible nga ma-download na ang budget ag implementaryon do solusyon especially ro pag-construct ita drainage, no? Una sa nasambit karang lugar, agod masolusyonan rong problema sa baha.
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Maricho Sibog, kay Efren Igtanlok, no? Kay Angelina Tabuena, kay Ampod Paul Malapit, ha? Nga nag-monitor man, kay Marilo Francisco Iragotea, ang kay Jomari Nerha, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalaga.
1: Derrada, derrada.
0: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 6 itagahon. Agroraya nga oras, agroraya nga balita, ginahatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na. Magabalik ako ha, sa dugang pang mga balita, dugang pang mga informasyon. Standby ha, katodong Rolly Boy Herrera. Standby man kay katodong Rinalda Banjola, no? Ay may una nga rin traffic accident. Naging kainbolbaran ita Isuzu truck versus Toyota Light Ace, no? Ang may self accident man sa Buruanga, rong motor driver ay ging daga sa provincial hospital, no? Sa may Banwat Makato, may vehicular accident man nga ginakainbolbaran it Pajero, no? Driver patay.
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: Aga sa report man ni katodong Rinald Banjola ro suspect naging aristo sa bypass operation sa Polo, New Washington, iga-inquest makaroon nga adlaw. pero masubo-subo ro rayang natabo nga ra sa Makato, no? Nga vehicular accident nga ro involve nga a driver patay mga katunog. So i-check na ton doon sa aton niya pagbalik ha, pagkatapos gidyamang ka na standby.
1: Rencilio, komentaristang walang sinasalto. Berada.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapag ganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa T3 Bio kasang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
6: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Pumakal sa mga butika. T3 Bio.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Sa pag-retiro, tsimpugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: May na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa po, at saka yung tiyan po. Pero sa walong box lang po ng restroke po, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung restroke. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga hindi siya. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Berrada, Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
14: Okay, balik kita manluha sa aton karang pag ililimaw ag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Sino ra mauna dong si Katodong Rolly Boy? Matsarurayat ang naaksidente nga ra hay kapitan kuno itasang kabarangay sa Ruha City. Ah, katodong dingdong, no? Agibaw malang manyaning isaga sa anang sayakyan. Sa initial nga investigation, posibleng hadapilukan or inatake samtang nagadrive, no? Ay, straight man mana hambag it MDRR mo ag polis to karsada. Oh, waman man nat hadagahig nga ibang sayakyan or hadagahig nga ibang tao or anuman nga obstruction, no? Sarayang pagka-aksidente nga ra. Kung ginasugid nga sangka barangay captain, itsangka barangay sa Ruha City, ro nagadrive, nagadaga, itrondayang sayakyan. Pero unahon tanay si Katodong Rinald Banjola.
0: Radyo Todo, live, report, report.
14: O, direkta iya sa may primero distrito, Kuaton nga probinsya Taklan. Patrol, please come in.
15: Katodong Dodel, sa atong karang mga police report na magaling sa First District, itatong lagi probinsya Taklan, update, no, sa nakaragin aresto. Sa gintalaga ka nag-bypass operation, ita aton niya Provincial Drug Enforcement Unit, no, aga New Washington PNP, kulang taliwal ka nag-adlaw sa may barangay Pulo, sa barangay Kalata, New Washington, ginkumpir markaton, nga makaroon, no, first hour, makaroon nga gahon, iga in press, tatong karaga Provincial Prosecutor's Office, karoon na karaga suspect, at doon dyan, no, nga si Anthony Silva E. Espares, ita barangay Pulo, sa barangay Kalata, New Washington, no, aga pagpasakaan ka ita kaso, daw nga pag yapas daw sa section 5-11 daw kung Republic Act 91965 no, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong dyan no, kay Rosambi karang persona isa ina paron makaroon no, temporary na nakahunong sa paginakop no, itatong kagadyo Washington PNP kay ito imaw daw gin-arresto itatong kagabag otoridad ag makaroon kagagahon nagapahaom naman para aton ng mga taga Provincial Drug Enforcement Unit para gadagohon ya sa manuwa kreta kalibo agod nga mapasakaan kreta kaso katodong judel raw nasambit kera nga suspitsado nga si Anthony Silva E. Espares it barangay Pulo sa Banwa it New Washington samtang iya saton sa Banwa kreta kalibo katodong judel no may komosyon nga nagguntad na kabi iya karon sa may part it barangay Tinigaw no iya saton sa Banwa kreta kalibo katodong judel akong sasiin no mga tak na alas 10:40 kabi nakabaton itatawag ro aton nga kalibo PNP nga may ina karang nga komisyon daw gagaguntad sa area kara ita barangay Tinigaw no particular sa may Purok 3 ta Tinigaw katodong Judel so insigida nagaresponder aton kada baga kapulisan na katodong Judel agagindaga no iya sa aton karon nga kalibo municipal police station no dekra nga mga imbulbado nga nagangyo gid no sa aton karon nga mga otoridad nga hindi pag iwaragwag ro dakon nga mga pangagan particular aron dai karang 32 anyos no nga resident man no kun sambi karang lugar kung sa sin based sa ginpadagay karang investigation ita aton nga kalibo PNP nga matak na alas 10:20 kabi katodong judel no while nga aron dai karang complainant no nga gindaga sa aton kalibo PNP nagreport no nga ibahan dum pinapag ka mga persona ay nagapatigayon no ita pag inom-inom no kun aron sa sambi karang lugar katodong judel particular asa sang kampanya magay una no sa nasambit karon nga area agin aligar no nga rosambilog di kada katodong judel hay agin bayo no aga di kato may kinagamo na rin kada gaguntad no kay bangod gani nga una na no sa impawinsya kada kung makahililog kada ilim non do nasambit kada nga mga persona may una karon nga pag attempt nga magbunay may siyaw rong sambilog sa mga imbolbado katodong judel no sa nasambit kada nga insidente kay ginpasipay man o galing awa man nagapati no rason nga nagatuhaw ron dekan komisyon kabi sa may barangay Tirigaw sa nuwara itagbo aga ginrespondian da no ita aton kraga mga otoridad iya sa aton karon nga kalibo municipal police station katodong Judel kay sanda-sanda laman no ro magkaibahan nga nag-inuman dong
14: imo motibo hinilong
15: ay nagaitagay-tagay abi katodong dal, no?
14: Kaya nga ni, hambay ko, ro motibo, posibleng hinilong.
15: Gaban yaban kay kapin baba kung istorya baga nga magkuhan nga
14: kores-kores
15: na hamag ni kina ni kuhan ni itatong nga duty days officer ay mana kores-kores mana no kay bangod gani nga kaibahan malaman sanda no nga nagainom ka todong gato dahil na oron dahil nga mga involvado nga ra nga naimbolbar no sa rakang komosyon na karoon sa may barangay Tirigaw sa Banwa Karita Kalibo siyempre normal man nga sapat ato yung karang PNP kay may nagpangayo kita assistance ay nag-responde ron na sa nasambi karang lugar pero rode karang insidente ay ginrepermataan no, sa barangay justice system na ita barangay Tinigaw sa Banwa Karit Kalibo para ga into sanda maga inistorya katodong Jodel. Sa kabilugan, no, matutaway ro aton nga first district no kagakipiyas aton sa Banwa Karit Kalibo kay Daya Carlos Solamente no nga report sa aton nga Kalibo Municipal Police Station nga girespondihan no ita aton nga Kalibo PNP sa iban aton nga mga municipal police station sa first district wa gid no ita mga reported nga mga untoward incident ang naguntad katodong Jodel matutaway ro primero distrito no iya sa aton sa Banwa Karit Kalibo bag ulagid man no nagatutaliti pero aton kay nga panyempo no naga uwan-uwan makaron iya sa Kabaon ita Jaime Cardinal Sin Avenue no iya sa Banwa Karit ita Kalibo may gani may iya karang nga pwestuhan no nga may pandong katudong di kara kita nagpwesto no
14: kun mga iya kating katudong rinal nagpwesto sa plaza hindi mo ta mabatya ganduugan abo katik makikita
15: ay matagal ta gapon don
14: ay hindi may silungan ka abo nagasumba
15: ay hindi may programa makaroon na kwan do atong niya LDO
14: abong mga sexy
15: ay patas sa magdo patrugas o bang
14: kaya nga ni nga imbis nga uwa takot inuglibot ay naglibot-libot man mana ako sa plaza samtang uwa pa si maninay mo ay alas 6 para umisa di ba akong testingan tatlibot-libot ay abaw sa kasadya tamakon ko plaza makaroon ha
15: dendo ginambang yung kakalit inirto nga
14: oh kita pa? Hindi ah akon matangaging hungod nga maglibot-libot aray mag-walking eh. Kita ko kasadya tamakon na parang ala piyesta tabayang araho aba ikabo-abo tamakon doon nagasumba makaroon eh siguro panda ay, ita celebration ko aton nga kahilwayan.
15: Oh, ika 128 years.
14: Mm-hmm. Kung mga nakasyon na kokaina, maintra tak sa otsaot doon.
15: Masot mo dyan sa likod.
14: Sa likod, tutor. Sa likod.
15: Ay,
14: hindi kita magpaprint eh.
15: Ano problema kung ikaw rin butang ay leader?
14: Ha?
15: Ikaw rin butang
14: ay leader. Malas, nanda ko. Malas, nanda ko na kurang nang ibutang ay leader to sa print
15: eh. Ay, nanorod eh.
14: Kapin kon mga hawak ko ang beat do mga music ah.
15: Ay paborito mo gid ron?
14: Ha? Paborito na tong Daywar. Diba?
15: Mga tiyan nan.
14: Aga sampiton man aton si Sarhinto Murato no. Mga parehas gid ro atong size ba ag kita gulid sa print ito. Diba Sarhinto Murato der?
15: Si Daddy.
14: Kita kon makakita si Daddy pa si Daddy.
15: Oh.
14: Ay si Daddy ay ato niya tangkuhan, ato niya tang principal labi mana.
15: Ay si Tatay Jess ron.
14: Oo, oh, agsituan. Pati pa si amigo nato na. Ah, hindi ko mag-mention pangagan. Basta ang amigo tang mga tiyanan. So yun, ay, ikaw, ako, si Daddy, si Tatay Jess.

0: TV Rada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, live, report, report.
2: Abogid niya, salamat ha kay Katodong Reynald Banjola.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
2: Good morning, anay, kay Johnny De La Cruz, kay Rowe Limyaba Indadanyo, no? Ay do yun yani, kon Hilong Rotawo, nagagawa gidro andang abilidad, ah, okay ta kon gainom ba yung arag nagapungko. Kaparehas kay Dingdong, wakatimot paabuton karakana, no? Bisan sa sumsuman, hindi katimo mapirdi karakana, ibukon matpagasumsuman na. Ah? Mapungko at aron ang magsyat-syat, ag magpamugat-mugat ka, mata, wakagitimot paabuton, no? Hindi kita kamo magbasing ngayon karon. Ay dayang ani, may mga tao tabing makahugom ng alcohol ay nagamaoy, nagamuimui, ang nagagawa roan ng abilidad. Ha? Ay doyon, dayon doon do. Kahihinatnan ka ron doon, inaway. No? Hindi magpaperde sa istorya, hindi magpaperde sa andang mga bahigro na ako na anong mga abilidad doon nagagawa kung makainom. Ay sayon man natin nga kung may unang tao bukon matanan kung makainom gagawa roan andang mga abilidad, dayang mga abilidadan. hindi yun kamo kakita it vitamins kon kamo ro leader. Dapat pati sinong Gido Reyes nga na kung umulira eh, masumba kita nga kwan eh, up at or libay, no? Sinong Gido, ako, si Reynald, si Rolly Boy, no? Si Sargento Morato, no? Pati si Tatay Jesus, oh, doyon kita, masaot. Ha? Tanawon tayang kon uwat may mag-intra ka to. Good morning man kay Bayet Bautista Yamog. Maasaw-asaw man ko rito sa lugar, no? Ni Bayet Bautista Yamog, no? Kay Restelin ag Binje Rotolo, no? Inaman kay Nang Hilda ag kay nung Boeing De Leon Igos nga nag-monitor man ina sa may tigayon. Maayad-ayad gid niya agahon, no? Ag-enjoy lang sa pagpamati. Si Katodong Rolly Boy, ara na, partner, i-check anay naton, no? Do detalye ko rayang aksidente, no? Ay masubo-subo ta, tao kung sinhalin do rayang kapitan it sangka barangay sa Rojas City, no? Sa Capiz, no? Gana in Bulbar sa aksidente, no? Wamat kasubyang eh, no? Makonsider natong purely accident, no? Self-accident. Ay kung nadapilukan ka, no? Mga katudo ay halimbawa nakatugan ka, nadapilukan ka, nagkaroon ka ita lost control sa manubela, no? Ay doyon gid, no? Ah, mga katudo mas kapin kon kagawad doon, bukon it kapitan. Okay, kagawad ko no, no? Bukon it kapitan, doon ang balita abi kapitan eh.
1: Berada, berada.
2: Okay, naka-standby yun, harawa, para sa kompleto ng mga detalye.
1: Radyo Todo, live, report, report.
2: Okay, check natin si Katodong Rolly Boy, direkta sa may Segundo Distrito, rayang aksidente sa may Dimension Road sa may Makato, no? Ngagi ka na ka-involbaran ko nota kagawad o kung kapitan sa mga detalye. Patrol, please come in.
3: Yes, Katodong Adjudel, sa aton nga police report, no? Tatlo ka mga aksidente, wrong inispundihan, itatlo man ka mga municipal police station. Yes, sa Segundo Distrito ko aton nga probinsya at plan una, yes, sa bahay ni Banwat naman siya kahapon ito gaon alas City 41, no? Nga kung siin na taburias na laging Banwat West, no? Sa Banwat naman siya, imbulbano ka na, wrong Toyota Light East, kontra saan ka Isuzu truck, na kung siin ang driver, itasabit nga Isuzu truck. Ang kailangan kay Ramonito Orita, 56 anyos, kapag ito may asawa residente sa barangay Kayang Juan, sa Banwa, it Makato, may inaariya nga professional driver's license. Anong driver na ni Toyota Light is, ang kailangan kay Nihinia Sonio, may mayor na edad, may asawa residente sa estansya sa Banwa, it Kalibo. Sa initial investigation kung atong karanga, inamahin siya polis, so nasambit niya truck na isuso, nagpadayagan sa Masumalaiwi, it Laging Banwa West, no, sa Banwa, Masyad sa direksyon, at sa Banwa it Kalibo. Pagamot naman sa nasambit nga lugar, nag-sambit nga Isuzu truck, nag-apply ko anak karang preno, matapos na ito pang gan. Oo, nasang kasayaksyan sigid. Nga nag-U-turn, no? Sa nasambit nga lugar, direksyon sa bahay, ikubyasyon, sa Banwa naman siya. Sa anak karang pang preno, ay

0: Namot git anarong malikod na portion it anakarang sakyan ng truck sa may banda ayon nga rear portion o nalikod no
1: agarong
0: sambit nga
1: anang bule anang bule
0: oh anang roing na sambit katuyo sa light is ay murong nakabunggo no kung siyan anakarang windshield nung na displaced it or na damage pati anang front bumper. Pero sa lugar pa rin ang incident eh, nag-i-distribuyan sa mga kapulisan, yung nagtimbang nga bahay ng driver, no? Ito na sabit ni Light Ace, ang Toyota, ang Isuzu truck, ay nag-arigluhan na, no? May amicable settlement between sa both parties or driver, at sabit ni Daiwa ka mga sakyan. Sa bahay man ito, Buruanga, may isang ka self-accident man nga natabo, no? Vehicular accident, alas 12:45 kurong oras kayo na taga-aga, na kung sino tabo rin sa bahay ng barangay Tanilungan, no? Barangay before the Santander, barangay Santander, imbulbaro ko sa kamotorsiklo, agrong driver, biktima, yung tila kay Anthony Magdanoa, 39 anyo sa Paligon, agresidente, no? Tumandok sa si Antique, sa investigation, o ato nga mga kapisan na loss control, pag maniho ko na sabit nga biktima, ano sa Santander, sa direksyon ko sa poblasyon, sa Banua, man ito, Buruanga, di karoon ayon mismo sa may zigzag road ayon sa sabit ng area nag was control nag overshoot dahil nang mawahay bumalis ka gido ag imaw at agam ita naso oldo nga naka helmet but imaw gato naka agam ito lang ka mga injury na nakakawa ito nga partitiyawas ag gindaya imaw sa Buruanga District Hospital. Sa mani naman itbano ay pakasad bilang update sa natabo ng isang ka makastawag na gapon ang self-accident, ang vehicular accident.
1: Kasi waman ni Mao itkasubang, no? Waman ni Mao may hadamay, no? Asulo, kasi nagalibog nga ni Roo ko aton nga MDR rin mo ag police nga straight dudagan, no? Kaya makonsider naton nga purely self-accident do natabo, no? Sarayang aginaligar nga sang ka-opisyal itsang kabarangay sa Kapis.
0: So more or less mga 240 in the afternoon na tabura.
1: Kahapon at hapon.
0: Hapon, 251 in the afternoon yung studihan kung aton nga Makato PNP. No, ina as my damage road is barangay Kalangkang sa Banua at Makato. Kahapon siin, imbulbaro ka sa SUV Pajero, agong driver, ay kinayang COVID, no? Bayaura at City Mayor at Banua at Roa City. No, si Rapal, tawag ko na Monda. Kira pa pero ang nato na Rafael del Rosario no Bayaura mismo it aton nga city mayor ina sa Roa City no 55 51 anyos agresidente sa kabarangay kagawaran ina sa Dayaw o ito ay noro na gauli katulong rin na katulong din sa bayanit barangay Banika sa Roa City no hindi naman ko pa sa katibado nga ospital ina sa Sinda but di po siya nga dead on arrival ina sambit nga biktima katulong din no
1: oh kasi wasak gitaro printi no kabasko gitaro pagkasunggab
0: no initially nga nabula itong information katulong din no balikan abira eh may ginato dito ay mawas sa bayanit katiklan paburatay no riyan si kagawad din Rosario
1: ah kagawad bukod tagalit kapitan
0: kagawad no balikan na ito eh mao so ginato na bumalik no so na kung ang binatanaw ko atong nga mga otoridad na masin na pagtilukan sa imaw.
1: No? Oh, sa kagaoy, no? Ay aga-aga pa ito naghalin sa Kapis.
0: Yes, oo. Ag,
1: may posible man nga timprano, no? Ag base ko nag-warm up na sanda timprano, aga-aga imo bumalik.
0: Hmm. Yeah, hapon rin.
1: Hapon.
0: Hapon. No? Ag, rin nasabit na siya kira ng Pajero, pag-aray, nag-obrisyo siya, may good eye shot, buwag-wugit at kabulos. Ano yung nagtimdo ba nga ron sa tulong gibel na metal?
1: Ano, bowler? Bowler?
0: Oo, parang ganyan. Bullard?
1: Bullard, bullard, oh, bullard.
0: Oo, oo. Buwag-wugit aron nga nang tinumba. No?
1: Ay, bukod niya, basta-basta ro kabaskog. Kung uwa ita persa, buylo ro sakyan, hindi ta na namabali ron, basta-basta. Kasi may bakal pa ron eh.
0: Ambas ganit nakakita putos ko.
1: Putos no? Paron itubo, di ba?
0: Oo.
1: Oh, ay, pila na binali? Lima?
0: Wago.
1: Wago? Makon mo ron?
0: Wago. So, grabe, tama ko ro impact. Ang suno ganit siya nakakita. Parang nag-exhibition ng manay sa restaurant siya. Oo. Ang gano'n, ito pang dami nga wakana at ginatawag na rin nga airbag. O ano parang nga, ng old model na sa klase sa giro na sa tulong din. Una-ukaw na unahan din. Napag-giro pagwa. No? kita pare nya sambit ni saya kian ni tapi kulai hitam ai gitu kan ni putih so nag to kan on nag tembok bariska di kalau sa area na tapos ke mag overshoot sa dali na lang ng wago ngarang nga tindong mga metal no
1: gani hay sa wago ka mga metal ngaron hay sasa gitara nang printi man it sa kian hindi ta mapuslan man
0: wa man pag sa o matatlas ro nang o yahon. Siguro may nakaslo kayo sa malikod ng mga portion ay wasak sila ng likod eh.
1: Mm. Ay, kami, ay wasak man do likod. Ayos ma-total wreck taro si Akyan eh.
0: Oo.
1: Grabe ta nga, hindi ta mapatihan ma ako, no?
0: Ay, ginapatihan ng kato nga ito. Pero ginkamatay na rin higo na nasa nalasto na grabe, no? Sa likod, kato nung din. Bakit may tumusto ng metal sa malikod ng portion na butuan ng baga. No? Mm. Yung natanaw ko nga ito yung mga kapusan. But according sa ating makatoki, MP, merong pamilya no, ni Rafael del Rosario nag-atuna sa makatoki MP na coordinate yung buo. Pero anak na mga gamit sa sakyan ba ya? Yung buo, anay ka ng pamilya. Then, ginatuna na yun na St. Gab, ang para nga dag-onon sa Rosy, pero anak ka nga patay nga gawas kahapon katudong Jibel, mm-hmm. kung pamilya, no? Tapos gili. Pero yun, nung nabunat ng mga development at follow-up, ya sa ato nga makato.
1: Masubo-subo nga balita, no? Para sa mga taga-Kapis.
0: May gani nga nito po din na nag-sarpi nga dyan. Wala na mabot.
1: Duano?
0: Ano ito rin, mga ako ng mga inches yung natang mabot, inanaroon na parking nga dyan. O, ikat nga area. Na nag-parking nga din nga dyan. Oo.
1: Baka nipis-nipis na tagid galik bago na iabot.
0: Oo. Sa nagpagpumumalis ka siguro, ay nagligid-ligid ay
1: pagkabot ang swerte no watawo na ba standard no
0: oo ano ito ang inches yung gila paro
1: kaya nakataliwan ni Mao sa sangka bar yata may bar una nga magapit no
0: anong natawagan ni karang
1: kung si Indo aksidente na tabo
0: oo pasabaw
1: ataw kung sa pasabaw bar doon no pasabawan no
0: pasabaw ni karang
1: oo ag way tawo ay ro yung mga oras nga ron ay matsaw aman hagos gapano ko ni kainit mga pasado alas dos nga ron
0: kung gabihitan na may tawo tali karon
1: oo
0: may tawo tali na kabi hapon
1: ag kung halimbawa aga-aga ay abong naga jogging walking di karon
0: oo correct katodong gibil
1: ag waman imaw tasubuya nga sa yakyan swerte no
0: oo what sa kung iwas kita sa tawo nga
1: madagahig nga madagahig
0: pero rong ginatang out ay kapalo siya na harong anang pagkadisgrasya basi manan na pagpilukan
1: nadapilukan or na atake
0: balikan noon ang biyahe
1: nga di ba si kuno sa kagaoy nadapilukan or na atake doon malang lang eh daywa katsuriya no ginatanaw ito ato niya PNP
0: so huwag yun lang siguro kaya karap investigahan pag ito ato niya mga kapitan well makonsider yung self-accident o natabo sa nasambit man ngayon sa dedikataw ng Judel. Nagluwas ka ron noong ginat iba nga mga girispundihan ng ating nga mga kapwisan sa segundo distrito, tatlo man lang kabanwa, ng Buruanga, Namansya, at Makato, no? Sa segundo 24 oras na mga pagbantay at pagmintinar ko anda karangang peace and order sa anda karangang tag sa mga area of responsibility. At sa doon ka time, makita natin ang sitwasyon na makaroon biyagan pa nito, hindi mauganan ma
1: ayaw man, ayro mga nagasumbar ya sa plaza ay mauganan ho.
0: Ay, ayaw tariyahan ko, nagkakanyahan, nagkakalikit ha.
1: Kayo naman matood, may wisik-wisik akong hasumagang, pero makon, hindi man siguro mag-abora kasi nagadinagugdog, may fireworks sa langit.
0: Pero nag-amat-amat dugo mo si Babaw eh. Oo, tanaw ko.
1: Katodong role eh, may mga nabaton ako nga mga minsahi, no? Raya hi regarding sa equation baga it mga empleyado. Mga department head, ang iba pa nga mga empleyado nga govern by the civil service, no? Aga, wata siguro sandara naga basa-basa ko ginatawag natong ARTA, anti-red tape law, no? Katodong Rolly Boy nga dapat on time, aga hindi maghugat do tawo nga nagatransact ita business sa sangka ahinsa ita gobyerno, no? Ay mga miyembro tagalit kumbura. Oh, may mga miyembro at kumbo una sa Numansya. Sayin mo ko na ano mo, kumbo?
0: Alin doon?
1: Kumbo mangon last dish.
0: Ano ka, ganun lang. Last session, isang kuno ang bayan, may taga-arta, no? Representative nga naging bisita rin ato nga isang kuno ang bayan, katulong dito yan.
1: Oh, hay ba si nakaabot yun dito ro reklamo? Eh, hara ho, hara. Good afternoon, sir. Gusto kong ipaabot sa kahanginan nga may mga empleyado ta sa gobyerno makaron nga tig half day ag tig alas 10 a mag-report. Alas 10 na ma-report, half day pa. Ruandang pagsugod sa opisina. Ah, sa numan siya, ra, numan siya, ha? Ah, Mayor Oge. Oh, ra, ha, ra, pang disiplinara, pang latiguha, no? Ah, Mayor Oge, kinapaabot ko kimo ra, no?
0: Ay, naga. Katutong dito na, nag-time in ang sarap sa nag-book.
1: Alin?
0: Nag-book na sarap ko nag-dahon.
1: Tawa ka ni, kung nag-lagbook sandara or biometry, no? O si Saon Tapara, no? Aga hambay mo kuratong nagtaliwan nga Lunes sa session may taga Arta representative, tama?
0: Oo, Arta.
1: Ara basahon ko anay, ha? Basahon ko anay, ha. Umanon ko, ha. Good afternoon, sir. Gusto ko i-report sa kahanginan nga may mga empleyado ta sa gobyerno makaron nga half day ag tig alas 10 a mag-report sa opisina. Nagatumpok do mga transaksyon sa andang lamesa. Pag pinabalik-balikon ta kami nga mga tawo nga nagatransact it business una sa andang opisina, no? Amon kwarta ro ginapasweldo kanda kun wa sanda na ila yon ga obra ay bag-o do andang mayor or nagasabotahe sanda sa bag-o nga administrasyon hay mag-resign yun lang sanda. Hindi sanda magdagahig sa ibang empleyado nga naga-obra at hosto, hindi nanda hugaton nga i-report sa civil service. Sa gamat gid. O, kita mo, ha? Katuturo ni Boy.
0: Kasi, ipikturon sa wala na ma-paton nga salary increase.
1: Alin?
0: Kasi, ipikturon sa wala na ma-paton nga salary increase.
1: Hay sino, Rubasugon?
0: First class at second class.
1: Hay sino nga ni Rubasugon? Abi?
0: Eh, rinagtir ng budget.
1: Oh, hay sino nga ni Rubasugon?
0: Ayun. Tawag ka na. Kung na konsensya sa nagkaroon, kung luwa. Amo man ay rumasakit man na baturo man na sir. Nga amo man ay para sa kamo na hindi talaman ma-benefisyo. Kung dahil ganit sa andatang politika man nga intereses, pati kaming empleyado na dadagahig.
1: Ara, padayunon ko pagida, padayunon ko, ha. Okay. Naisip namon nga mga pumuyo nga mayad lang iparadyo agod hipukaw sanda ba? Gakatugog ay?
0: Agay.
1: Ha? Okay. Papamasyari, katudong judel ag paobserbahan ro mga department head, no? Ag pangutan-on sanda, no? Ay kami nagareklamo. Oh, aron. Oh, ay kabuhay yun. Nga may mga transaksyon nga nakabinbin kapin pa sa accounting office. Bao. Accounting. Perming late ag absent. Rong municipal accountant ko no. Katodong Rolly Boy.
0: Ay dapat sanda na karong katodong yun magbantay. Kaya ito ko mag-report. Hindi at kita rin magbantay. Ay hindi magkatatagan naman siya. Sanda nga naman siya. Nung amur magbantay ang mag-report.
1: Ay ugaling hay.
0: What? Naman siya nung nag-report.
1: Ugaling hay. What's dog nga ni kita? Pwede man ninyong agtunan do HR ag interbyuhon kung ano ro ginaobra it anda nga mga empleyado. Oh. Hindi namon mahambay kung nagasabotahe or nagatinamad ag andagot ang ugali rumauron halin pakato sa Chimpo it mga Templo Nuevo ay mauron yun do among obserbasyon. Aba, ay bukon yang galit sa makaron. Ah, halin pa kuno kato sa time it mga Templo Nuevo ay problema gon dayang mga na-mention nga mga opisina. Bao. Former Mayor Toto. Bao, wa ka nag-ugtas ka ra? Ugali wa man magniwang si Mayor Toto, no? Ugtasan tagali mga empleyado nga ra. Bayigang ay ha?
0: Department head yung ginatapon, dito tatang nga regular ng mga empleyado. Ito yung department head.
1: Oh, department head ako. Oh. Para may iya pagid may nagapinamati matagal ikatong taganuman siya, no? Ay samtang ginabasa ko rayang complaint arayang information nga ginamaabot katon ay may mga nagatiks man. Oh, ay hararo sentimiento nga grabit agali ginaobra it mga department head, no? Ag mga regular nga mga empleyado, no? Ita gobyerno municipal itno man siya ngani kamit ang mga numinsahanon nga mga taxpayer ro na apektuhan ang nagakalisod. Ay, anong mahambay mo katodong role ay nagaagi ka sa numan siya? Arapagid, no? Sa Comelec numan siya, man kanong ato, samad andang computer. Oh. Itday wang adlaw, gabuo konta kami ini ante katodo it voter certification hay pinabalik-balikon a kami. Oh. Hamakon mo ron, ha?
0: Ano pa mas yan ang government agency?
1: Pag pinabalik-balikon, ay, ay, hadadamay yun yan, siguro ron. Ay, haumpisahan natin. Tapos, ay, ara, may mga nagapaabot na yun, itandaman niya mga reklamo, katodong Rolly Boy, no? Ay, ano na sa anti-red tape natin or civil service, ay kung una malang ra sa human resource management, ay andaman, andamang hilot-hiloton doon. Maskapin kung magkumari at magkumpari malang man, no? Katodong Rolly Boy.
0: Pareho ko pinaya mo.
1: Oo. Oh. Kahapon iya sa Kalibo, may kuan, may meeting it evaluation ag, ano nga nira, dayang nagataokat point sa promotion it mga empleyado, no? Kahapon.
0: Oo.
1: Presided by Mr. Leonard Cristobal, ag sa committee chairman ita human resource nga si SB Ribaldo, no? Ag matsa si Mayor Juris Panganiro nag-opening yata, nag-open ay manay hindi ta kunta si Mayor ay base kon may una ba ang hindi naga-expect ag uwa ta, no? Na uwa naga-expect may una ta ag base man nagsungguran pa kita. Ambang ani ni Mayor galing ay sa kanya Mayor imaw ay ana lang inagtunan to gimbulikat ta lang to si Babaw ag buksan, no? Ano ra mga naka-secret envelope ay nakakuan pa tara ay yung mga promotion nga ra. Katodong Rolly Boy.
0: Ginapinta-pintahan pa.
1: Masa baraha ba yung naghampang kat Lucky Nine? Mauron-mauron ka liron. Wapat ang abi ka na ka-sayon? Wapat ang abi ka na ka-observe agit? Nga mauron tagali. May ginatawag nga element of sorpresa. Element of surprise. No? Yan sa Kalibo ha. Ay dapat siguro iya man sa numan siya, kaya may evaluation man. Roaton nga human resource, dosang ko niya ang bayan and the civil service, no? Agbutangan ta na yun, itkwananay, before the evaluation, may kwananay, may panawagan. Ag magbutang una itkwan, daya nga rang suggestion box. Ha? Di ba, agon hibasa. Kung nag-evaluar, di karon buwan grado sanda. No? Ano ta ugtasan ta gid ugtasan ta no basi ba kun kun ana utang ano karanhon ano ani ra karanhon no tama
0: karanhon
1: ano ani ugali pamatasan yo ta ako mga empleyado ina ha? Bukon mataran ha ay may mga kilaga matakita kina ina nga mga butanan oh ayama kun mo ro no
0: ay to kun nakatabiwan ni adlaw ila sa NGO Kalibo yung aton nga human resource no si Mr. Leonard Cristobal gin-meeting na narong mga empleyado, kapin parong watchman, mga staff, or kalib auxiliary police. Dali, sa kandang ito, first batch at second batch, eh, to remind, no, sa kandang my duty and responsibility. No, po dahil na obsidahanan, no, maabuo nag-abot nga the information ag reklamo sa human resource office. Dahil maabuo nga po ng mga empleyado, apisar ka na sa mga job order employees, but still pasaway. Mga pasaway. Ginagamay din man sanda. Sabang okay. Duty and responsibility.
1: Bisan siin man siguro nga opisina, no? Gobyerno, local government, may mga makaroon gin. Pero grabe, ako no makaroon, no kakatabo sa numan siya. Ha? Mahambay mo nga raya ay epekto ko re-enacted budget. Waro andang mga, kwano, andang mga, ano ra, raya mga increase. Mga ano ra mga ginatawag nga ano ani ra ora yung mga privileges no? Hayalin nun yung ani sino rin yung basugon? Sino ro nag-disapprove? Abi? Ro mayor, do vice mayor? Trabaho ron itasang guni ang bayan. Pwede nyo nga usisaon una, no? Pwede nyo bisitahan do sang guni ang bayan pangutan-on. Ano bang natabo? Oh. Sinoro mga nag-disapprove, doon din yung agtunan, doon yung basugon.
0: Na,
1: Pero kung sa minatutod nga nagaservisyo ka mo, agmauron doon na tabo, dapat. Kung sa mga Tagalog, paggampanan nyo ang mga trabaho nyo, gampanan nyo ang tungkulin nyo kasi may panunumpa ka mo sa civil service. Diba? Ginatawag nga panunumpa sa kawani ng gobyerno. Kami po ay maglilingkod ng taos puso, no? At hindi po magliligoy at papasok po sa tamang oras. At paglilingkuran at gagampanan po namin ang mamamayang Pilipino. Sa Mauron eh, paano? Papasok po ng alas 10, magkokolorete ng aming mukha, uuwi ng maaga at magmadyong.
0: Agay.
1: Or magtungit. Ay. Ah, naman siya. Abi Mayor Ogi, ipa-evaluate mo abi ron. Ha? Ag i-reshuffle mo lang dayon do mga empleyado ko nagkon mga uwagid ay i-floating mo na lang. Pwede ba yan? Ah, katod ano yung recommendation partner?
0: Well, sa mga hindi matabit ning kwadyet.
1: Bukon matanan ha, amat mahadlok abi ro iba nga bukon mata at mga rayang abilidadan. Kapares ko accounting nga ron. Oh. Butangi mayor CCTV. Tama ba? Butang ata CCTV?
0: Oh.
1: accounting ha? Special mention ka mo accounting ha? Ano tayong ginainubra? Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. O, sige ate, say habuksan nato na, no? Mahuya okay, man siguro sandara.
0: Apo ka hong diman. No, before I end, katodong Jirel, no? Ginatabi ang anay nato sa happy birthday. Pero atong nga local chief executive, ito Banwa is Makato, si Honorable Mayor.
1: Birthday makaroon ni Langkoy? Langkoy nga pagpanerbisyo?
0: Langkoy nga pagpanerbisyo, Langkoy nga pagkaon ni hapon.
1: May una. May una ay. Ay, huwa manabi kita.
0: Invite ka ito, mabi.
1: Alipat, mente, ikaw, hay ako, halilipatan ako sa amigo nga ron man. Buko na abi ako tlab ka ron. Pero happy birthday ha kay Mayor Leoncito Langkoy Mationg Itbanwang Makato.
2: Happy birthday!
1: Kahit hindi mo po ako mahal, hindi mo ako invited, happy birthday po.
2: Happy birthday!
0: Ako'y paaman ta.
1: Hindi ha. Akon malatang lambing ka na ron. Amigo ta kami ka.
2: Happy birthday!
1: Love ako ni Mayor Langkoy nga ron. Akon malang. Iwan ako ma-invite eh.
0: Okay, so din na may dumatong siguro ng mga information ng report follow-up halina sa ating area of responsibility line nga nag-report siya sa naman sa Municipal Police Station para sa Tudo Birada. Ako naman si Katulong Rolly Boy Area Ratanji Tudo, kaibigan.
3: Rancho Todo Live Report.
1: Abogid nga sa gamat ha, Katulong Rolly Boy Herrera. Bisan si Inman nga local government siguro, no? May mga ahinsat gobyerno, no? Mauron gid mat, ah. Hindi mo ma-please ron, eh. Pilar o departamento itsang kagobyerno municipal. Oh. Ha? Bukon matanan, ha? Kung atong warangon siguro, no? Eh, ugaling dayang, eh. Natagbuo nga ni ako gabilinasa kara kahapon, eh. Aging padagakakot mga taxpayer, mga numansyahano, no? Haagyan malang. Iyaman yan sa kalibo, may andang evaluation, mga katodo. May evaluation sanda para sa promotion. Merit of promotion niya ginatawag. Aron, hatumbok man nato sa
3: wakas. Rancho Todo Online.
1: Merit of promotion. No? Matsakwan man mako na bidding eh. Naka-close ballot, naka-close envelope man eh. Dapat i-open ballot man mo dayon eh. para matawaan it merito, no? Pero mga empleyado nga, nagpa-promote siguro, no? Nga nag-apply it promotion. Ayan. Maura tagali makonda, no? Gina-scrutinize gitmayan it human resource, ito man si SBR. Marabosan na itong mga panelists eh, no? Para sentensyahan ng mga empleyado nga angay ag bagay, no? Deserve nga makaangkon it ginatawag nga nga pag-accelerate, no? Pag-promote, no? Promotion it andang mga pag-sisikap ika nga kung sa mga Tagalog pa. So good luck ha, congratulations sa mga taga-Kalibo, no? Sa mga empleyado nga to, no? Good luck man. Iya sa taga-Makat, sa mga taga-Numansia nga ginareklamo nga mga departamento, no? Nga alas 10 yun mana mag-sugod. Tapos half day pa, mauli itimprano. Aron, mayroon ko eh. Disiplinahan rin mga empleyado aron. Nagtaliwan ko nung alunis sa manikatotong role. May taga-arta ko rito sa Sangguniang Bayan. Ay base, makundo yun yun.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Alas 7, honor o aton, karaga oras, agroray ka oras, ginahatod katon, ita PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid, mag-PLDT Prepaid na. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasalto. Berwada.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Only. Free Only Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: katodo, rungtanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po niya yan? Ang,
4: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun po. Yung doktor na rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Huwag na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga ilang kutsara na maubos ko na kanin po. At dito ako makatulog, minsan makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, kasi ilama ko, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka, binisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko, maliban doon sa ano, sa Pinas ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Kaya yan po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Todo berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Good morning, Anay, ha? Kay Bingay Almanon. Happy 21st birthday sa akong daughter, Blessa Marie Almanon. Makaroon nga adlaw, June 12. Aba, ay may handaan. Tagalikanday, maninay ka ra kung magmaura ra. Maninay, may handaan. Tagalik kita. Good morning man kay Noli Arbolida. Kay Madam Skyler Chan, no? Yes, dapat butangan CCTV sa sugod it office like here in Singapore, okay? Then biometric para masayran kung anong oras gasugod sa office. Ayan. Good morning man kay Restelin Aguirre Rotolo, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
2: Komentaristang walang sinasalto.
3: Ro provincial government of Baclan, di ba kahapon ging talakay naton aga ging klaro, no? Nga bukonta it 25,000 do mabaton yang kura tong mga centenarian nga to, no? Kundi, raya nga 25,000 hay ana pagatarot provincial government. Iba mataruana it national. Ah, tag 100,000 gitaron. Ngaroon nagatao karon hay DSWD, no? Agrorayang 10. Depende ha sa availability of fund ita LGU nga counterpart man. Ay matsarot. Ana tangalan yata, malinaw, tig 50,000, no? Makato, 50,000, no? Ay hararo clarification, ngaging pag-uwa gagi, no? Madasig man pumitik ro provincial government nga, no? Kasi inugan sa nat manarisaring reaction, komento, no? Ita mga netizen sa andang ipag-uwa nga balita, no? Ag pagkahapon, wangan ni mahapon eh, ay napanuhan tayon nga may clarification. Ara, clarification on the centenarian incentives in the province of Baclan. Ara, basahon na to, na? Incentive halin sa national government, 100,000. Ayan, ha? Based on Republic Act 10868, implemented by National Commission on Senior Citizen, NCSC, no? Dugang incentive halin sa provincial government, 25,000. Ayan. Based sa sangguniang panlalawigan General Ordinance number 2022-018. Ayan. So, rurayang 25,000 ay saging aprobahan da nga ordinansa ita probinsya at aklan. Nga kung may lolo ag lola kita, may aklanon nga nag-abot ita sanggatos, ro provincial government ay magatao, automatic it 25,000. Ah, dugang. Ah, ro municipal may andamat aron. Do national may andamat. Ah, so kung imo sumasumahon, ro 25 plus 10, 35 plus 100, 135. Ay kung mag 50 ro anat LGU, di 175, no? Madaw-daw ro pagabatono ni Lulo ag ni Lula, no? Hambal sa clarification it provincial government, owa it ging buhin, ging dugangan pa.
2: Komentaristang walang sinasabi.
3: So yun ha, no? Pagklaro ha, mga katudo, no? Pero sa isyo nga nat 80 anyos, 85, aga 90-95 bago ka magsanggatos, ay may imo lagi nga advance insentibo nga tig 10,000, ha? Ay dayat ang makarundo abo, no? Nga mga reaksyon, ay paano man, idol? Ay dapat na siguro makon gahalin ta sa mga senior citizen president sa mga barangay, no? Nga mag-monitor, mag-validate, ag mag-document para ma-submit ro mga dokumento, ha? Sa natungdan nga hensat gobyerno, no? Like abi man sa OSCA or sa Senior Citizen Affairs Office, no? Para ma-facilitate ro mga benepisyo. Ikanugon pataro, 10,000 nga. Ay sus, kalipay ta ni Lulo ag ni Lula. Araw nagapila nga ni sa social pension do iba, no? Ah, mga katodoro, yung ginatao nga pension sa mga indigent nga mga senior citizen, no? Pero maabot ng oras, nga hagos tanan, manggaranon, ubukot manggaranon, tanan, makabaton, ay ita pension. Pero makaroon pa yung abi, hayra yung mga indigent, ah, nga mga senior citizen do makabaton, mga katodoro.
2: Berwada.
3: Ay, ara, no? Ay, manami mata, no? Ay, siyempre, challenge rin nga magagawig no kabuhi ni Lulo ag ni Lula nga umabot it 100 anyos. Ag mabaton durayang mga insentibo, mga pribilyo, no? It gobyerno, lokal ag gobyerno, nasyonal, nga ginatao sa mga centenarian under Republic Act 10868.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
3: May reaction kita sa pihak nga linya no kahapon para gusto nga mag-share med man yani ragod mabuksan ay dati ko no imo nga nag-obra ra sa Oska no ang mga katodo si Mr. Fabian Natugna no okay hello sir good morning
0: hello sir good morning
3: yes po sir si Mr. Fabian Tugna po ito
0: yes sir sir yes sir yes sir
3: okay ano ro aton nga ma-share no sa rayang habuksan ko kahapon no nga isyo hanungod sa incentives it mga centenarian ag hindi pa centenarian.
0: Sa centenarian yun, sir, ay sa ikaron, kung expanded Senior Citizens Act, sa katuwod. Kaya, ro 80, eksakto nga, mag 80, ay makabaton, 80, 85, 1995.
3: Uh-huh.
0: Pagkatapos, ay kinahangan mga 3 months before mag-tanda mag-birthday, ay mag-add to, ginsanda sa Oscar dahil abo nga ginapicturan public personal doon, may mga kwanta ito. Huwag siya kung bedrede niya, hindihan niyo daron.
3: Mm-hmm. Okay.
0: Nga eh, para ma-process handang papel, para makatapos handang birthday, hay ikapadayakan na kasi hindi man pwede ron, sir, nga ba, nga dahil, rugi na ataw ako na halimbawa, may patay yun, hay pwede maklaim yun kung anong beneficiary.
3: Aha.
0: Nga eh, nga ni, mas kinsang oras pa, depende sa birth certificate niya, wapag yun imaw ka birthday, hindi pwede makabaton dahil ginahambagan, hay makabirthday pag abot it, itsakto nga, pizza.
3: Hmm. Okay, so maura gali, no?
0: Tapos may mga pinagbuhan.
3: Mauron, tagali ron. Nga dapat,
0: yes, sir, yes, sir.
3: Halimbawa, ga-birthday yes, ka mana it mga ano makaron kita, June, July, August, kung birthday mo September, makaroon pa yung mag-agtukawon sa OSCA office at imong munisipalidad ang ipaayos do imong dokumento.
0: Yes, sir.
3: Itama kita sa birthday o pagtao? Itama kita sa birthday? Di pwede nga uwa para birthday o umampas itang adlaw sa birthday?
0: Hindi, sir. Pwede. Dahil kung patay yun doon, ay gina requirements ka, ay death certificate, agrato ginabasihan ko naka-birthday ka ron.
3: Mm-hmm. Okay.
0: Nga ni, ay mahugat pa mga pulang months bago ma-release.
3: Ay mayad kunta kung doon nag-process ka to ay madasig. Ay paano kung mapigaw-pigaw doon nag-process at hindi takabot?
0: Ay Oscar, wag ka kong doon gasenser sa bayan kwan sa by computerized man.
3: Ano rong mga requirements? Halimbawa kung mga 80 nga ra, no, to 95?
0: Oo. Primerong requirement yun, ay birth certificate lang. Pagkatapos, ay senior citizen ID. Kung uwa ka ro, second requirement, ay secondary requirement, ay kung uwa ka birth, ay daywang ka ID o ng senior citizen, makibahan niya national ID, okay yun doon. Pero iba pa, get you know, ay maskin na daya nga baptismal, ginabaton yun.
3: Mm-hmm.
0: Maskin national ID yung sir, ng daya nga senior citizen, national ID. O kung government ID, say pwede gid ron, mga daywang ka ID, pati senior citizen, kunwa gid.
3: Mm-hmm.
0: Pagkatapos kunwa, maskin marriage contract ron, kun naka-indicate daanda nga birthday. Ay, wa matang marriage contract, indicated birthday kasay karun eh.
3: Oh, sa marriage contract, wa tama to, date of birth ron eh, no?
0: Wa karon, wa karon.
3: Date yata kung kano ka maging kasay.
0: Oo, ron, agad makita na ng birthday ko na to, na naka-85
3: ni Mau. Okay. So, hindi mo mabaton doon kung halimbawa nag-81 ka na?
0: May pwede pa ron, sir. Halimbawa, sang dagon pa karon, pwede nga makaklaim ka.
3: Halimbawa, ro, ginakuan niya, abiya, ginahambag, 80. 95.
0: Oo.
3: 80, 85, 90, ang 95. Halimbawa, naka-fill up kayo, naka-submit, nag-91, nag-81 kayo, wa, tagapon ni mo mabaton.
0: Ay, pwede yun taron ma-verify na mo kung naka-submit yun. Ah, basta yun naka-submit, pwede taron. Pero pag-claim nga na karon siya, ay start 1 year nga ta nga mag oh, sobra sa, eh, halimbawa, iti, mag-itiwan siya, pwede pa, puro pa ka-birthday 82.
3: So pwede
0: may
3: pa.
0: May 1 year nga, extension.
3: Pwede pa tagali, no? So mga nag-80, oo, nga nag-proseso, ag-81 yun, ay pwede pagali, wag nang mag-82.
0: Oo, 1 year extension, sir.
3: Mm-hmm. Okay.
0: Mauman, masin patay ron ima, upoid ba, kasi ginapagutan naman sa nakarong, kung sinura na mga aunga, tanan na mga aunga, buhi, ha, ginabutang man, agod kung sinura ga claim, ay, pwede makaklaim, pero may mga pinabit pa ron, gisugtanan na at magbanghod, kung sinura, ginasugtanan na magbuo sa inanay ng pensyon.
3: Mm-hmm. Okay. So dapat, siguro,
0: pagkatapos, sir.
3: Oh, sige, sige, go ahead.
0: Pagkatapos ay royon doon na sa mga centenarian aron ay pero kon patay not aron nga masken patay ron imaw basta maka record imaw guna ka birth date 85 90 95 pwede na maklaim ngon so ana nga mga beneficiary kon sino ginauno author ginaunor.
3: Okay, so like the same man kon 100 years ka no sa uska ka man gihapon nagapaproseso.
0: Oron, sir, ay gina-picturan abe may mga proseso para patunayan yun niya buhi bagano yung kabo.
3: Ah, pero haman, kabo-abo ang uwa na kasayod, kabo-abo ang nagareklamo pagtuhaw ko isyo nga pagtalakay ko, no? Kaya nga ni nakahambag ako kahapon. Nga dapat siguro makondo mga senior citizen association sa barangay, mga presidente nga ra, kandagat amismo gagi maghahalin do pag-monitor, pag-validate, pag-evaluate, ang pag-educate, no? Sa anda nga mga miyembro, tama?
0: Oo, sir, kasi Federation Vice President ako, President man ako senior sa Kabatanga, Vice President ako, Federation Vice President ako sa munisipyo.
3: Mm. Oo.
0: Ay nga ni Tanando, pangutana, ay masabat ko taro, nag-ugtas nga ni ako kung magtalakay senior nga lang, uwa ay nag-sabat kasi masambat aro buot at mga tao nga, gapadungong aro mga tao nga nagkasayon.
3: Doon gid man, dumatabo. Kasi pag may mga concern abi, pero mga senior yata sa radyo gaagto.
0: Oo.
3: Wata sa nagagto sa anda to mga opisyalis sa barangay. Wata sa nagagto sa USCA.
0: Ay, uwa man na pero mga presidente man na pero man disseminate yan. Pero isakto man yan, patawag kami karon e seminar, patawag it. Kunano ro mga order halin si Babaw, hayro iba man ay kapadungong man.
3: Oh, pero para ka kung dapat maghalin do information dissemination sa barangay pa yang, tama?
0: Sa primero, doon, sales of sky, doon ba sa disseminate sa mga presidente, tanang presidente, ang presidente yun dyan disseminate sa anda nga mga membro.
3: Hmm. Mm-hmm. Ay, kaparehas ka ra.
0: Ay, kadaming tingga ka.
3: Hmm.
0: O, sir.
3: Kaparehas makon ka ra. Routine tagali, makabatot 10,000. Pwede pa na yung iproseso, may 1 year extension pa, no? Wag lang mag-82 ka, no? Nga makabaton kapag ihapon.
0: Oo, pero...
3: Oo. Raya nga na, wa tamasay rin ang dara kung wa natong king istoryahe nga daywa.
0: Maro niya ni sir, maske na hindi tayo mo mabakot 1 year, pero pag-claim ni mo, pag-apply, basta hindi magsobra sa 100, ma-honor ka ron.
3: Mm.
0: 100, 1 year.
3: Mm-hmm. 1 year. Okay. So ngani, ro mga nag-edad 80 una, pagproseso na kamo, agto na kamo sa USCA office nyo, no? Rayang 80, 85, 90 to 95. Ang gabi yung gito, rayang mga centenarian nga ra.
0: Oo.
3: Oh. Ang dapat man kunta sa mga senior, hay, may mga information dissemination. Ang sa kada meeting, hay, i-update it presidente, oh, kamo. Pilaw ninyong edad. Pwede yun siguro kamo di kara sa advance nga nga. 85 or 80, no? 90 to 95. Basi pwede yun kamo mag-apply. At least ma-inform ba yan?
0: Ayo. Oo, naira ako na sir. Nagyan pong utara ko sin. Oro, edad at mauron, mag-report ito 3 months before para nga maka-apply kamo.
3: Hmm. Okay, Rora, yung mga nag-a-apply nga ray, hara, may nagareklamo. May mga nag-a-apply yung nagasta ko no makaroon, wa tagapon habaton. Ano ran ng obrahon?
0: Hay, atunan sa Oscar Servase ikon may nagbalik nga anda nga forma kurang o kung ano ito. Hay, makita sa Oscaron, may record na dahil doon do, na tawan it region, ito nasunan kung ano ro, kung may kurang mga o kung wa.
3: Okay. Sa sangka kuan, sa sangka kwalipikado, ano ro ang kinahangan nga requirement? Birth certificate lang ang Oscar ID?
0: Oo, kung may andang birth certificate, okay utahan, birth certificate ang Oscar ID.
3: So kung wala kang birth certificate, ay may mga commonwealth ka to?
0: Ay, pwede mataron, sir, may baptismal, ginamakon mga ni original imaw kon may record.
3: Paano pag wala? Ay, wala agad, maprodos, agro, hambang ng dahil, ayaw o traidan?
0: Rulas taron, sir, nga gina, idea parang, ginpangu mo ba niyan, daywang ka nasunal, daywang ka nasunal ng kwan, government ID.
3: Okay.
0: Nasunal, pwede agad. At sinyositin, okay yun doon, kung wagin ito at by birth.
3: Hindi man siguro pwede nga kung senior citizen ka, wala ka senior citizen ID, no? Back up lang siguro ang national ID?
0: Pag 60, abe, hay, dayang akin hanggan dyan, hay, hindi ka man ma-record ito, kundi ka mag-apply ito it ID.
3: So may mga pag-ilapan pa ron, nagsin dapat ga-pilap?
0: Hay, Oscar, takaroon dyan interview, sir. Oscar, tag-interview.
3: Okay. Kinahanggan pa ron mga recommendation itandang mga presidente ka, wagon?
0: Wagon doon, basta magdagalang sa naka na requirements.
3: Okay. Aha, so mayat ay naklaruhan da, no? Nga ro, rayang mga edad nga rastat 95, ay mag-agto ka mo sa Oscar, no? Agigto ka mo mag-verify, mag-follow up, no? Ko inyo nga ron niya mga claim, no? About sa centenarian law na to, no? Agroray mga 100 nga ra, no? Ay, Roraya, mataabi nga raan ang provincial government sa ordinance sa 25,000. Iba mataruan at mga LGU, iba mataruan at national government nga 100,000 pesos kita, no? So, a total of 135 or 175,000 pesos ang mabaton. Tama?
0: Oo, depende sa LGU, sir. Availability of fund.
3: Okay. So, base, Makon, sir, ay kung abos atong oras, may panawagan ka o may gusto ka pang ipaklaro?
0: Agroon daw yun, abe, sir, nga nang kwan niya ron. Ay ko March 17 lang ron, nag-approve nga, pasaka ka ron daw yun, daw pwede makaklaim. Taliliwa niya, hindi ron karon. Ay, nang karon, ito na ma-approve, abdobel na ron.
3: Okay. Kano nga recover? Kano?
0: Ko March 17,
3: 2024. Doon yung no-cover.
0: Oo, 2024 pa ito ka tumasin na matay imaw, ay nag-claim mataro ang daga mga beneficiary.
3: Pwede matagalero beneficiary mag-apply?
0: Oo, ako ta naka-claim ka. Sina ang panawaan yung taro 2024 nga nag-claim?
3: Ay, doon yan yung problema, abe. Ay, kuwang sa information dissemination.
0: Marusyan,
3: eh. Problema abi nato sa senior citizen, kulang sa pag-informa, no? Kaya ro, anda nga mga miyembro, nagapiniinuman, ang nakikibot yang, no? Ang nagareact dayon bigla. Kasi, bago man kung tasara maduga sa ibabot kalibutan, hey, itao man do para kanda, di ba?
0: Ayo o, taro, layan na matabilitis yun.
3: Okay. Sige, sir, basi mako, may gusto ka pang ikadugang?
0: Awa man sir, kung ako man lang ay napamati ako kinyo adlaw-adlaw kay Kimo o kay Sir Jet ay unag ng mga gagawin ka ron ay pag-abot ng istorya ay masaya maungtas ba akong wat nag-asabat at eksakto ng ano sa senyor?
3: Okay. Di sige, Mr. Fabian Tugna, sir. Thank you, Ged. Thank you, Ged, sa timpok sa oras.
0: Oh, sige sir, thank you man, thank you para makabulig kita ito mga senyor.
3: Sige, salamat.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
3: Oh, may mga reaction ka mo? Ay, haragali ro requirements for octogenarian. Nona genarian and centenarian benefits program. Tatlo gali ra, tatlong kategori, no? Pero parehas malang Rwanda nga mga requirements. Application form. One pieces 2x2 ID picture. 2 pieces of valid government ID with 3 specimen signature, tam mark, no? Sa mga hindi katigo magsugat, no? or one original birth certificate ag one whole body picture printed on A4. Ayan. Kasimple. O galing do problema naton. Pro information dissemination. Ha? Hindi man ako maghambag ha, bukot mga aktibo o mga barangay president o mga municipal like OSCA naton. Ha? Una ro ginatawag nga programa itaton nga gobyerno o galing ro ga aro may mga kulang hayro iya sa laylayan ang ginatawag no nga kung hindi para naton matalakayan pasagamat kita ay nakapos ro provincial government ha ay kunwa sa na makapos wa

0: 6 months, pabalik-balik ko ng tawo, ay Diyos, mayo santa garapa, maluoy ka korason. Ha? Kung masipag sanda, mag-inform, campaign, ayan, tama. Ha? Hay paalin, ay hasta makaron, hay uwa pa, gihapon, iya sa mabilo, kalibo, hatawan. Ano ruwa hatawan niya ron? Pilang mars, king inayos, nanda. Ko ang unga doyon na ron, hasta nag-agi na the birthday, hasta makara, uwa man gihapon. O, kita mo ha, uwa man gihapon. So, ano ba yung problema? Again? Kung ha, comply mo tanan nga requirements, o, kung ginasubmit aga ginataugin sa mga senior citizen.
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: O, alang-alang na oras na ito, pahinagahan ta, dugangan tara ha, dugangan tara hinaga, aton man nga, tatapon do problema nga rait mga senior citizen.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, wang kita toras banwa sa aton karaga pag ililima o hinaga sa adlaw nga Sabado o man kita nga magakililita ang magahilibati. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Jujet the Jet Reyes. Naging kapartner katuwang technical ang local version ni Ding Dong Dantes nga gwapo kayo. Raya man yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abugin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Leviticus Kapitulo 19, Versikulo 31. Huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng mga patay. Dahil kapag ginawa niyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Amen. Do atong pagkaunit kagag, makarong maunganon nga daw it Biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalilan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaryo. Walang inatrasinakampihan. Walang ang kakotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na! Radyo, Radyo, mabinis! Sa Himpapawid, Jugetuga Jet Race!

0: Amaga sa uasa madanlog ag mauanon nga gahon. Alasays kay na nagbuo ang ugan sa kalibo. Nagyamig-yamig dong tiyempo. Pero sa gihapon, mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Bangod adlaw it kahilway at Pilipinas makaroon 128. Ang anibersaryo, kwaton nga pungsod. Pangutana, hilway gidman baga kita. Malaya ba tayo sa kuko ng agila? Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa bagadulit mainit, nagabaga. Bisan maungan nagaasong nga mga balita sa Gua ag Sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bago rong taran, syempre nagatawa ni kamit katahuran, ginakangay, ginaagda namon kamo nga magpartisipar sa rayang pagpangalagad. Bukas amon nga linya 268-4456 sa may Pantelco ang ha. Sa mga Watt Pantelco, importante man lang may cellphone signal load ka. Pero kung may data or may internet connection ka, mas kuwapo bagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado pisalit gobyerno pati sa privado concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagan nyo mga minsay sa numero 09500 886660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM Radyo Todo. Masasaway sa lipunan, may resbak na Radyo Radyo Todo.
0: Una kita sa panyempo, nag-uwan-uwan sa kalibo. Sa pinakalitis update dalin sa Weather Bureau Pagasa, Easterlies, mainit nga hangin dalin sa dagat Pasipiko, nagapekto sa eastern section at southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Rason nga mauwan-ugan sa Bicol Region, Samar, Leyte Provinces, Caraga Region ug Davao Region sa Mindanao, bangod kong Easterlies samtang yakaton sa Panay. Kaibahan ng Metro Manila, nabiling nga partit pungsod, apektado kita at localized thunderstorm. That's why nga ko naman, nag-experience kita, ita magakagaka ng mga pag-uuganugan, may kaibahan pang pagdugdugdug. Kaya na, before 6 a.m., gulping dumugdug, ag gulping umasaw-asaw, pagkatapos, hindi lang asaw-asaw, bumubo na gid ang ugan, bangod kong localized thunderstorm. Ang una sa mga kilid sa Paso ba, sa mga mabukid-bukid nga parte ko atong nga probinsya, magpupamatsyagang sa mga posibleng baha or landslide, ay kung naman nagabuburong kasarangan sa babas ko nga buhos itugan. Samtang doong hangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan, temperatura mainit sa Metro Manila, gaabot sa 34.6 degree Celsius.
1: Todo komentaryo.
0: Pero ayakaton sa kalibo nga makaroon maugan-ugan samtang nagaparada ro mga nagatambong makaroon sa programang gintagan at local government unit kaparti ba no akaton nga pagsilibrar ito ka 128 anyo sa kahilwayan ro aton nga panyimpo sa kalibo magugagumon may pagdugdugdug aga may pagugan-ugan hasta pagin nga ni hindunat hapon da. Temperatura gaabot sa 31 degrees Celsius. Samtang hindi ng gabi, pinakamalabang at temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga 744. Aton nga temperatura 26 degrees Celsius. Maugan ng tiyempo, hangin na gayop, west, southwest. 4 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot, 10 kilometros kada oras. Dong air quality, okay pa man. aga pag-abot italas 8, alas 9, alas 10, alas 11, hasta gid alauna, ay base ko na magsusilak-silak na. Pero pagpatak alas 2, hasta binugas ang muhapon, mag-umon na naman ang kayangitan. Pero wala pong bagyo, walang low pressure area, what weather disturbance, sagwag sugod kong Philippine Area of Responsibility. Wrong weather system ang nag-apekto katon, easterlies, ag-localized thunderstorm.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita Banwa Lokal. Doon kasugpon, itkahapon na utod naton nga pagtalakay. Aga, kakauli ko ang kahapon Banwa. Pag-abot nga pag-abot ko Banwa, sa istansya, nakabaton ako itawag. Tatlo ka mga tawag ang nagakumpirma. Ang nagakumpirma nga na istoryahan yun makaroon igto sa syudad at Iloilo. Ang sayod at mga kontraktor. Ha? Diba sa inyo ra Mr. Labaw, Y2K? Sambilo kung sa kinistoryahan. Kung kahapon, gina-challenge na si Congressman Jojo Ang. Nga kung pwede, imaw na lang komandidato congressman sa 1st District. Ag magpabili na lang sa 2nd District si Kong Tenaresco. Bumutak kandidato at gobernador, vice governor, para mas masadyagid. Ikahapon, nakabato na ko tawag. Nagakumpirma. Nga ginapananaw gidman. Dong posible banwang pagkandidato ni Congressman Jojo Ang. It Oswag Ilonggo sa 1st District Obaklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Nagasadya nga nagasadya. Samtang kahapon, nagpamalibad si Congressman Jojo Ang. May interview ba ka na eh. May ginsin ako na kimo dong. Pagpamalibad ni Congressman Jojo Ang, aga marisan ko rin mo kung na matuod nga nakabato ni mo mali-malit ang kwarta. Ha? Mali-malit ang kwarta. Or nakamalit ang kwarta. As mentioned, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kuma kontrobersyal nga flood control project. Ngagin bulgar, it 18 ka mga dati nga mga katapo, it Philippine Marines.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Pahaumagang dong, pahaumagang. Sa pihak ka parte, speaking it politika, kung nagtaliwan nga adlaw, nagpangupad ako ding dong it drone. Pagto sa may ano undo kwan nga ra, rayang Queens nga ra, part pabat andagaw ra or New Buswang. Dayang Queens nga hotel. Tara residensya ta mga ang. Ma'am Baby Ang. Ita Queens Jewelry ag Queens Hotel. Nga ante ni Congressman James Jojo Ang. Ay dong tatay ni Congressman Ang Kalibunhon. Matsa maging kampod sandara ni Baby Ang. Ag do nanay man ni Congressman Jojo Ang, anangagan man, baby. Ropilido, siyempre, ang. Baby ang man. Baby Tan Ang. Magbayangod sila ni Don Ponso Tan. It International Builders Corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: At magpupahaom na rin mga kapitan ni Wat Kontra. Ayig to Banwa. Sa meeting, sa residensya at mga ang, nanday baby ang, may natabo, nga meeting. Toteng Reyes doon eh. Pero ano ba baron? Andagaw? Andagaw pa yata ron eh. Or New Buswang na. Parang New Buswang na. Pero yasa pihak, andagaw. DPWH. Yasa pihak siguro, New Buswang na. Aging to sa meeting, sino sa nasagap ko akong nga drone? Hey, to one! Si Congressman James Jojo Ang. igtuman si Congressman Anay Chodorico Ted Nonong Tombokon Haresco. Ag igtuman wa si dating Mayor William Sukang na chika. Ginakontak na kayo na si dating Mayor William. Hindi na ito makontak. Mahina bi signal kara sa may andagawong area eh. Kara sa may residensya ng dating Mayor William, mahina signal. Hindi ko makontak. Anang landline, matsa may problema man. Ay igto daw sa meeting, umabot si dating Mayor William na chika. Ag igto, napanuhan si Kagawad Ferdinand Malakas it andagaw. O ba sige, pamati si Kagawad Malakas. Igto kakuno sa meeting. Agdayang meeting, ikatlong pagpatawag it meeting da. Nga kunin yung matandaan, rungaga ni Kagawad Malakas, nagwagunda nga makandidato kunta kuno it kapitan. Ugaling, bangod niya si Kagawad Malakas, kilagang Marquez de Imao. Marquez de, supporter da ni Congressman Lito ag Congressman Jess Marquez. Itandagaw. Agsend ba naton nga suportado man it mag-amang Marquez si Kapitana Juliet Oñe Tolentino Milgarejo. So matsa nag-agang-agang ka to. Ha? Nag-agang-agang pa si Malakas. Pero siguro sa kinulit man kay Kagawad Malakas, di umattend it meeting. Umattend meeting. Si dating Mayor William, igtuman. Dumdum ko, nagsunggod ka kay Congressman Anay Tedarisco, dating Mayor William. O, igto ka man sa meeting. O, aman, igto ka man sa meeting. Bakit? Ha? Nakita ang mukha mo sa meeting. O, suno, sa aton nga, nasagap. Napilitan malang si dating Mayor William bangod wa makabalibad kay Oswag Ilonggo Congressman James Jojo ang mga kasimanwa nga imbitasyon.
1: May punto ang bawat komentaryo, Jujet Reyes.
0: Ngani. Ay hindi, napilitan lang siya. Kasi huwag mo kabalibad kay Jojo ang eh. Ha? Huwag mo kabalibad kay Jojo ang. Now, haro masadya. Aga dapat magpahaom ka kara Kapitan na Onyet. Ay ruin mo nga makainkwentro ko no. Sa November tong nga barangay eleksyon, rong dati nga nagpamalibad nga si Kagawad Malakas, nagpahoo na daw nga makandidato kapitan kontra incumbent po ng barangay Juliet Oñet Tolentino Melgarejo Tandagaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo.
0: Ag sige rong scouting makaroon ta rin nga mga barangay nga wat kontra rong tibiyog. Hay paga pakontrahan banwa. Kita nyo nga gani Binjoy Villanueva Prince ay wat nagagawa nga mabunggo kay Kapitan Neil Candelario de la Cruz gumawa ngagan kayang-kayang lakas hambago ni Kap Onyet. Daba, grabe ha. Tanyo nagawa ngagan ni Kwan dating SB aga Kagawad Binjoy nga makandidato kapitan. Dahil gani nga kilaga bis Kapitan Neil Candelario yung ara. Ang supporters gid it mag amang Marquez. That's why nga ginusuyan gid kandidato ang makontra kay Kapitan Neil Candelario ag sa pagkatawo ni Binjoy Villanueva Prince. Ngayon yung ibang barangay nga rang wat kontra like Tinigaw ay Marquez manda. Yaban-yaban may kontra kagid kara Kapitan Nini Lourdes Pirozzo Reyes ag Totolando. Ha? Ngani, pupahaom ka mo. Si Kap Al Bautista at Nalook, may una kuno nga makandidato kontra Kimo. Ruing kampod na nga daw makandidato Kagawad ka na, ariglado yun. Pero may una nga nga nagagawa makaroon. Sa barangay Nalook, may maengkwentro kay Kapitan Al Bautista. Decide ba natin kung ano kapag undo nga Bautista sa Nalook? Kapin pa una si Senior Board Member Mark Ace Bautista. Ha? Guman ko ni Kapitan Al Bautista. Na pas incumbent SB Member Rex Abayon Bautista. magugang ni Kapitan Al Bautista. Di ba pag unang mga Bautista sa Daloog man. Pero bisan pa paano, may kontra ka daw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron sa kabinugan ko aton nga pagililiba sa piya kaparte. Atong ginausoy nga transformer it dating tindahan, padayon atong ginausoy. Ginapabanaw ko makaron. Kay dingdong konsin haagto dong transformer it dating tindahan. Aman it daywang dagon ang nagtaliwan, makaron pa ang ginainusoy, rong naduga, hambay ko gini. Diba last year ko pa ginahinambay? Haman kinangan niya mag-purchase pa kamo transformer. Ay nag-controversial do transformer nga na. Nga gina-purchase ni Rotaplex para sa bagong tindahan. Nga may dati man nga transformer. Nga una, ha? Sa dating tindahan, nagbukod matsamad. Hamat kinangan magbakay pagit gamot bago. Hay gali! Ha? Missing gali! Doon na sa mit ka transformer! Akil ko! Oh, ina baga kinyo rong transformer? Kuno na kinyo, ulian nyo sa munsipyo't kalibo! Kuno na't munsipyo't kalibo ron!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Sino baga nagka-interes sa transformer ay? Propiedad ita munisipyo ron. Ay kunta, inakod yun lang yan sa plaza ho, di ba? Nagbakay man kamo transformer. Pilang milyon ba? Engineer martyring transformer sa plaza. Kung na imbes nga nagbakay kamo karon datong transformer nga pinago sa tindahan, doon tinakod yun sa plaza. Nakatipid gobyerno, ay bukong na nga nitsamad.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung may nagakaduga nga transformer, may nagakaduga man, aga floor plan layout rong kalibo public market ginausoy man ni Engineer Rex Bautista sendong revise floor plan layout it bagong tindahan haman wa sa terms of reference na include ro nakabutang sa floor plan layout nga ginsubmit it office of the municipal engineer kay Rotaplex Construction and Development Corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, hopefully matapos timprano program sa Plaza Dingdong, ay si Madam Gay Kimpo Joel, try tanga maabot. Kahapon, or kung nagtaliwan nga adlaw, ano makaroon, Biyernes, Miyerkules, may meeting na natabo sa Munisipyo't Kalibo. With Mayor Jory Socro, Gay Kimpo Joel at Medo, a grupo nanday tampos. Sakto dong, tampos sa tindahan. No? Tampos, no? Sa tindahan. Natuhoy ko ng reklamo kontra sa mga illegal vendors. Agrong estado, it makaroon ongoing nga construction, it kalibo public market. Rosalia, hindi Rosalia, Rosalia Tampos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby sa kabilugan ko aton nga pag ililiba. Samtang sa pihak nga parte, balik kita banwa sa dayang issue once nga ra ita sidula ba nga? Community tax certificate it mga barangay. Tao kon maura man sa Andagaw Kapitan na Unyet. Nga nagabasi man kamo sa pag-issue sidula. Nag-issue abit sidula barangay, ga-issue man munisipyo. Pero may negosyante nga nagreklamo ka kon sa may puok imaura. Nagbumot sidula. Community tax certificate, siyempre negosyante. Dahil doon sidula nga naging na-require da, banwa, mandatory ra eh. Kung ikaw, gabukat police clearance, ga-renew ka timong business permit or gabukat business permit, nagapanotaryo ka, ha? Gausoy ka trabaho, kailangan mo sidula. Kailangan mo mag-boot sidula sa barangay or munisipyo. So, rin negosyante, natural, ay negosyante, ga-renew ka na nga business permit. Nakibot ba nang imaw, nga ginabasi tagali, aruwi mo ginabayaran, nga community tax, sa ibong kapital, bukod at sa income. Agbasyado kataas. Ngota, kutan awon, ha? Kung aton nga mga negosyante, confiscatory, ago prese buta, dong koleksyon naging base pa sa kapital, hindi sa income, net income, it negosyante. Ag konsein gin base ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8:00 oras naton sa Pilipinas. Ore naton nga talakayan sa kabilugan ko tinga pag ililiba. Aga rayang natabo kaya pa Kapitan Hector Gasidsid. Dinis misyon na bit kumilik. Ah, ginpamulta pat 500,000 bangod kong open dumping. Ay hay naman, Kapitan Hector Gasidsid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawanan tali mensahe dong. Ago di magpila dong ang mga mensahe. Iya kita una sa ihak. Good AM katulong Jet. God bless. Good AM man sa Pilipinas. O galing una katimo sa California. Bukod dat agahon makaroon man sa hapon yuta. Sir Ed Sabalo na sa California, USA. Kay Nini Lenny Pastrana. Good morning man. Kay Chairman Kagawad. AJ Villanueva Hawod. Idlanging Banwa. Good morning, God bless and more power man. Kay Chip Dowell, kay SB Lilin. Happy monitoring me. Happy viewing, Ma'am Salome Solina Sorilla Villanueva. Una sa Rome, Italy. Maugalon ag mabasa-basa nga. Good morning, Kimo. Guwapong Johnson Salazar de la Cruz.